0: magpara pasuruhay pa, dahil na magpara suru silent trolley pa dyan sa Kapitulyo. Imahal ngaya ang baybay sinigraba. Dyan sa Balayo, Gravel and San Barato, ang baybay sinigraba. May di-deliver pa, konsen ka mo, nagpapagibo, konsen do mga mansyon. Puroktos yan kan San Antonio, hanapon nindo si Engineer Jun Balayo, kan Balayo, Gravel and San.
1: Hala, di na.
0: And syempre, katuwang tamantabi sa programang ini. Ang tabi na si Store. Ay, sa may mga tindahan dyan tabi sa senda mga barangay, gusto nindo ni pamparambong sa sendong tindahan. Mas magayon baga pagilingon ka marambungon, ade. Kaya kung pamparambong sa tindahan ang hanap nindo, dyan ka mo magsaod sa Tabina C Store sa ground floor Cantabaco City Public Market. Kompleto dyan. Igo dyan na rinipak na lana, may rinipak na asukar, may rinipak na asin. May bagas dyan. Gusto mo magtinda ng bagas sa barangay, may bagas dyan. Yaon man dyan, naka-stack ang kadakol na best kape. So apat na klase, so original, so gold, so green, so black.
1: Oh, hala.
0: Wala ka nang hahanapin pa dyan po sa Tabina C Store. Sa mga mahilig magpatuwal-tuwal. O, igo dyan na bugsok na likido. Day ka lang makagrabi kan bugsok na likido, ha? Pantinda, pwede dyan.
1: Hala.
0: Basta gabos sa kaipuhan mo na paninda sa laugan sa imong tindahan, igwa po dyan sa Tabina C Store.
1: Hala. Tira.
0: Dyan na kamutabi magsaon.
1: Hala.
0: Buelo dyan magsaod. Ang mga kababayan ko sa Islacan San Miguel, parokyano dyan sa Tabina C Store.
1: Hala, tira.
0: Araniyon po sa may kunyaan food park ang sa iyang pwesto, kaya madali nindong malocate.
1: Hala, tira.
0: Kataning kansaro dyan na Loto Outlet.
1: Hala, tira.
0: Day ko lang ugaring aram, kung buhay pa dyan sa Loto Outlet, taday na ako nakakapashare dyan.
1: Hala, tira.
0: Basta dyan sa likudan kan mabadi pa, matina pa, matuyo pa, uyaon dyan tabi. Ihapot sa nanindota, ituturo ka mo dyan kung hain ang Tabina si Store Tabi. Hanapon nindo si Ma'am Yoli o kaya si Sir Rocky Tabinas kan Tabina si Store.
1: Hala, tira!
0: Kung mapag-ibo man ka mo ni burak na pangregalo, dyan na ka mo tabi magpag-ibo sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Murago niyan mag-ibo nin burak si Sir Ronnie Bio Barsaga. Burak na kunyan, inihong kunyan, apod nga ni burak, gibo tabi sa sukulate. Yeah. Best kape bouquet, yan. Chocolate bouquet. Money bouquet, yan. Kung gusto ninyo magpag-ibo, so punyan baga, inihong bouquet na igwan ng mga pirak, ay baka na, purtihon ang mag-ibo si Mr. Ronnie Bio Barsaga. Panregalo sa special na okasyon, arukan mansari, weeksari, anniversary, birthday. Diyan ka mo, ano? Diyan sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Purok dos, kan divino rostro. Pagilawag mo dyan sa may arko, iyon na po yan, tabi. Primerong pwesto dyan sa may hampangan, tabi, kansarong meat shop dyan. Haraniyon man sa may food park. Pig kukunyanan, pig paparadahan kan mga motor. Dyan, tabi, sa kunyan, sa may food park. Kaya, pait na ka mo. Puerakan! Tatuwang taman ang Maxil Oxygen and Acetylene Trading. Kung kamutabi nangangaipuhan in medical oxygen, industrial oxygen, acetylene, Buda LPG, nagdi-deliver po sindahakan liquefied petroleum gas sa mga harong-harong within the city proper. Mag-order kamutabi ng LPG sa bayanan nindo ng regulator Buda Ninhos. Ngani na safe ang sa inyong mga harong. Diyan na kamo magbakal, ano? Diyan na kamo magpa-deliver tabi sa Maxil Oxygen and Acetylene Trading sa Purok 2 po yan. Kan Purok 1, gayod, Purok 2 ba yan, Ma'am Elena? Diyan sa Barangay Bonbon. Kailera po yan kan Bulwagan ng Katarungan. I-chat nindo si Ma'am Elena Fernandez. Kan Maxil Oxygen and Acetylene Trading. Kaya pait na. Amo na iyan. Purok uno palan, purok dos man sa ko. Purok uno kan bunbun.
2: Ilong-ilong, hindi kalanay.
0: Kailera po lang iyan kan bulwagan ng katarungan. Ayo.
1: Hala, tira.
0: Siyempre pa, mga katindogon, katuwang taman sa programang ini, and sweet cellphone and computer repair shop, kung route na tabi.

0: sa inyong mga cellphone, dahil na magduwa-duwa dyan ka mo magpairahin ng cellphone. Pulido ang trabaho, barato ang servisyo dyan po sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Kung dahil nang kayang hirahayo, nagpapautang na dyan ng cellphone, magutang na sana ka mo ng cellphone. iPhone, dahil na ka mo maghanal kay iba na alawi. Kan parapol na sanggatos na pidaso kan iPhone. Dyan na sana ka mo sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop, mangutang na sana ka mo. Kay gwapa ka mong utang na buto man kay iba na alawi.
1: Hala, tira.
0: Banta si iba na alawi, nag-promote niyong sugal. Bad may ganyo ka pa magsugal.
1: Hala, tira.
0: Iya tabi, dyan na ka mo sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Bako sa na cellphone, tabi ang kayang hirahayon dyan. Laptop, computer, printer, MacBook, tablet, iPad. Kaya tabi ang tirahon dyan. Buda, nagpo-photocopy naman dyan ta. Igwa na dyan ki Xerox machine. Photocopier machine. May saraw pa sindang branch. Dumampo tabi sa Kahalabaan Kansiga Avenue. Pasiring baga dyan sa may simbahan ni San Juan. Yan. Dyan sa ASY Building. Kahilara po yan kan 7-Eleven. Kampangan sa natabi kan South Star Drive. Pero ang main branch, kataid po kan kasaul. Dyan po yan sa Tomas Cabilis Street, Barangay San Juan, Tabaco City. Kampangan kan Chinoy Fire Station.
1: Hala, tira.
0: E chat nindo tabi ang Facebook account. Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Hanapon nindo dyan tabi si Sir Jun or kaya si Ma'am Hazel na Sardinya.
1: Hala, tira.
0: Katuwang taman tabi mga katindugon. Katuwang taman tabi mga katindugon an. Mga minasunod na mga sponsor sa programang ini. Yaon po tabi mga tugang sinda board member Carol Siga, board member Big Siga, serbisyo asin pagriparo sa mga taga Primer Distrito. Poon ka ito, sangkod sa ngunyan, day po nagkikibrada, mantinido, sustinido po ang serbisyo. Serbisyong Siga. Board member Carol Siga, board member Vic Siga Jr. Siyempre pa, hatod man tabi sa sendo ni City Councilor Riner Burse. Tandaan, kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo Riner Burse. Atod man, tabi sa sendo ni Honorable Municipal Mayor si Capos Bilocan Bagong Malinaw. Honorable Mayor Ray Bragais.
1: Hala, tira.
0: Servisyo asin pro sa Tabakenyo. Tabaco Rising.
1: Hala, tira.
0: Sa Technical Department, si Sir Manny Almoguera.
1: Hala, tira.
0: In Bordeaux, tabi ni.
1: Hala, tira.
0: Kalieha Johnny Marina pagka-morning. Analin Bidal. Kay Juan Simo B. Bredes. Ernesto Mabini Lana. Ren Castelo, good morning. Joy Rosales. Nena Palanas Bubis. Gabos, nagdadangog sa programa mo digdisa Suwa Malinaw Albay. Pakibati naman po kami digdisa Amislag Suwa. And family Borromeo. Family Clarinho Boncalos, good morning. Marinaga man tabi kay Manay Bioli Bosito dyan sa Bakaka ay dyan nga ni sa Bakaka ay bangan ang biyanan niya BSW dahil lamang nakasabay aki ko sa mga ayuda. Thank you Sir Ed sa paisi ha, aram na po yan. Depisilon pasabuton Monica Calaor. Dahil ko na binasa kasugpon Monica. Nabaad makapaul ka ng kababayan ta.
1: Hala, tira.
0: Bad so bagas dahi pa ipapanon ninyo nga ni Deng Ribok.
1: Hala.
0: Dahi na. Slow nun. Garo dahi perming isap na. Pero parahanap kang bagas. Yor, so bagas yung parahanap ni Slow nun. Dahi isap na perming si Slow nun. Leo Hanna, good morning. Marilu Mirandilla kay si Sepa niya onigdi. Romnick Bilaos, Estrella Bismonte Arcos, good morning. Kay G na Cancela, Burbe, good morning tabi. Always AKB, the call na natatabangan. Shane Kral. Kay Mel Dabi Primo, doon na pagka-morning, daiman ka ini makapamara, kan mga brief. Ayo, may dryer na pa. Ano ka naman sa nang Primo? Garo kaso dahil nag-agi sa pagtios. Ipato.

bagay yan sa takop kan kaldero habang nagpapaunog. Tasting nga mo, tasting nga mo. Dawa kan mo yan papaunog ka. Maraiya. Paparaluya ka na naman sa namagdiskarte pa, no? Dahil mo sana, pagpapicturan, ta, kung ilalag mo yan sa buda kon may bisita sa Harunindo, masupugon, di ba ano magkaigwaning flavor sa sinapna mo? Ay, Manay Perla Bindal, good morning. Shirley Savilla Biner, good morning po si Red. Nagdadangog kami ng isa datang Santa Teresa Malilipot. Ang CBMS Lutz, conducted kan barangay and ang PSA, an implementing agency, PSA and validation kan socio-economic na nako akan barangay. So meaning, suhali sa barangay, na survey, mangiraray, babiyot, pero siring kan sinabi mo, validation, kaya binabsay, yan sa barangay. Hali na po sa PSA. Hala. Big validating. si Huslaonon na mismo nagsabi ha, taga PSA noon, aside sa taga PSA si Huslaonon, tagpa siya. Aside sa taga CBMS pa si Huslaonon mga katindugon, ano pa ini? Barangay health worker pa ini. Nakasabay ini sa nagsurvey. Kaya aram ni Huslaonon ang proseso. Kamu kaya, basta ayuda, di ka muna patunong. Kung di ka mo matawanan, ura kitang magiginib mo dyan, takan panahon na nagkaigwa po ni, nag-conduct ng survey, o kaya nag-interview sa paagi po kan CBMS, wara man ka mo sa harong nindo. Kung papaano ang paghagad dyan in ayuda, halina listahan na ang tingani ni Huslaonon, verified kan PSA. ang hapot niya nakaabot na kung ska Josephine Bikilio kay Jen Abrera Christian Alma Balingming Primay Marina Pagkamorning Irina Perez good morning Richelda Binalia Marina Pagkaaga Alan Discal good morning man dyan sa Puro 4 kan Marino kay Wilma Canchela good morning Tess Camato Ichaluse good morning and listening from Baka kay Elmay sabi ni Nelson Barya Barya lang sa umaga tanghali at gabi tipid ining lalaking ini hala Aris Barbecho Pueblo, Marina Pagkamorning. Marina Pagkamorning mantabi isa sa Imo, Perla Bindal. Good morning, Dato Romeo, ang nag-iisang dato ng siyudad ng Tabaco. Good morning, Ito na kunya, nagpo-programa ito rin sa Muya sa One Radio. Si Sultan Wali, magdato. Ika nanggat, original dato. Tang dato. Gwen Beron, Marina Pagkamorning. Ma'am, Maria Nenebet Saison. Ati Nenebet, Marina Pagkamorning. Tabi dyan, Nihong Tanawan. Ano? Kita, Tanawan. Tanawan, Malinaw, Albay. Good morning. Alaman tabi, Ma'am Nenebet, Buda Kaiser Boy. And parang tabay tarig di sa One Radio na day nakakalingaw sir man. Ano? Si Ma'am Nenebet Saison. Basta paghali kayo ni duman sa ilo-ilo namin, mga katindugon. Kaya iba si Sir Boy. Perming minahapit digdi kay Sir Manny. Ano Sir Manny? Maghapit nga ni duman sa muya si Ati Nenebet sa muyang kunya. Pod kay ni Omansyon kadang talikod na aldaw Maray Nelia Buates Maray na pagkamorning Orad Owaltin Buda Matibayin pala ni magdrive pa si kunyan at tinunibet iyo mismo ang kunyan iyo mismo ang nagkakapot kan manibela matindi man Nicole Reyes good morning sir Red don't, oh nahiling muna ini pag arong kay ni don't mention my name. Nababasa nga ni sa pangaran mo. Paano don't mention? O sige na nga ni, I don't mention your name, ha? Ipamugtakta na lang na I don't mention your name. Good morning, Sir Ed. Ask ko lang kung 100K na educational assistance sa mupo kayang barangay. Barangay Banga po so incoming portier. Wala po kayang balita kung nababa na. Uday pa sa mga kunyang kuta sa DILG. DILG Tabaco, tabi, baka po pwede nindong matabangan ang mga kababayan ta na may sa publiko kung ano nang status kansu 100,000 pesos. Buda, pagirumdum nindo sa pagtao kaya na tiga ba 20,000 sa bagay estudyante. Good morning, the cool and do the bulls for me. Good morning. Oy, mabuelo lang kita ha sa pagbultada ta mga katindugon, matira na kita kan mga isyo. Nanganaan na naman kita kitabil, nanganaan na naman kita kipataratara si Huslaonon, naaanggot na. Puro ka na naman.

0: ng greetings. Taon-taon ngayon kaan, pakapatalastas mo ngayon, kisarong oras may ka ba nga, mapaaram ka na. Lorna Vicente, Marina Pag, good morning. Nena Palanas, Bubis, Rowena Morris, Marina Pag, good morning. Antonio Camaya, Arturo Biblanias, good morning man, Tabi. Ano yan? Ayugon mo yan. Morning na morning, ang pamahawan mo, ginataan. Pwerte! Good morning, good morning. An ibang pag-iribata pa ano, purkit na survey, huna gayod, gabos ka iba sa ayuda. Ang survey, mayaman o pobreti ko'y isusurvey kan CBMS. Kitang indigent man sana, an maayudahan pag na-validate na. Pero kiyor, gabos may pamaskong handog. Subagas, igalamag na lang. Nagbabagas na yoran pagiling kay Ninius Leonas. Ayinda! Ang tugang taon-taon naman ang iba nindo digding ngurob-ngurob sa kunyan sa social media. Kakalipas lang tabi kan nagkakapira niya tong hanap buhay.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagla. Buti na lang, meron ako ito, ang Best Cafe Green.
1: Maraming Best Cafe 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Una, healthy ba? Sa grocery superblock.
3: Tino Plus, ang daming winners every Wednesday. More, more, more saya. Ikaw na ba ang next na mananalo? Casino Plus, Plus, Plus.
4: Gambling is for 21 years old.

0: Pabili po. Ano po yun?
1: Pabili po ng supplement.
0: Supplement? Ah, wala po kaming ganon. Vitamins lang for immunity.
1: Ha? Sa panahon ngayon, hindi lang for immunity ang kailangan. Dapat may antiviral dahil virus ang nilalabanan natin.
0: Ah, alam ko na. Antiviral ba ka mo? Ito ang TDA o Pautiarco Capsule with antiviral quercetin. But wait, hindi lang pang-immunity at antiviral dahil higit ng 40 years na nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit ang Pautiarco Capsule. Ito rin ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic at lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer.
1: Yan. Perfect for immunity, plus may antiviral property.
0: Oo, uulitin ko ha, lahat ng mga nakamamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat ay ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng Pautiarco Capsule na may doble protection sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos. Pautiarco Capsule, protection, defense against diseases and viruses everyday ng PDA Capsule para everyday healthy gastos. Ganon!
1: Magkano ba yung Pautiarco?
0: Ay, ito, 15 pesos lang SRP po yan.
1: Oh, tamang-tama. 7.50 ang pera ko. Hatiin mo na lang.
0: Capsule hahatiin. Ganon! Kaya na hatiin. Nakakaloka! Lumas ka! Yung pandemya, dapat may katuwang ka. Hindi lang for immunity, dapat merong antiviral property tulad ng PDA o Pautiarco Capsule with antiviral quercetin para iwas sakit, iwas virus. Ganon! Nakakaloka!
2: Mare, naghahanap ako ng events place sa Tabaco City. Gusto ko sana yung spacious, maganda at madaling puntahan. Tapos, masasarap ang food at worth it ang bayad.
3: Ah, ganun ba? Dun ka na lang sa Casa Vera More Garden and Event Center.
2: Talaga? Bakit?
3: Kasi nandoon lahat yung hinahanap mo. Meron silang magagandang indoor o outdoor venue. Mapagranda celebrations o intimate celebrations man yan. Madaling puntahan dahil malapit lang sa sentro ng Tabaco City. May hotel din sila for overnight o extended stays. Pagdating sa food, meron silang catering services na sulit sa sarap. At sa dami ng pagpipilian na siguradong magugustuhan mo. Bukod dyan, meron pa silang food trays, food packs, food carts at restaurants.
4: Imagine Casa Vera More, where elegance meets

0: Celebration, European-inspired architecture, lush gardens, and exquisite flavors, creating magical moments you'll cherish forever. Celebrate life's most beautiful occasions, from weddings, birthdays, debuts, christenings, anniversaries, and reunions, to corporate seminars, private events, inductions, and graduation or recognition ceremonies. Choose from Hestia Hall, Jardin de Hera, Luna Piazza, or Marian Hall, each designed to bring your vision to life with timeless sophistication. Indulge in our Filipino-European and Asian fusion catering. Planning beyond the venue? We also offer full outside catering, food packs, and party trays. Perfect for celebrations anywhere. Make your sweetest moments even more delightful with Sweet Grazelli Food Cart. Dine with us at Mauritius Food Hub Restaurant. Capture memories with our photo shoot session service around the venue and relax in comfort with our elegant room accommodations, complete with private bath and tub, cable TV, free Wi-Fi, air conditioning, and a delicious room service breakfast. Book now. Visit our Facebook page or call 0908-952-2422 or visit us at Asmin Street, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Beside Pure Gold, at Casa Veramore, we make celebrations effortless, refined, and truly unforgettable with elegance, flavor, and a touch of amore. Casa Veramore, your complete destination for every celebration.
1: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang digdig sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libring pouch ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nintanggi hanggang alas Justin Banggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
2: Bes, huyan ka palan? Marino digdi may dumanon kita.
3: Ha? Nata, masaing ka.
2: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
3: Nata sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
2: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, arugan lamesa, asin bangko, igwapas in dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
3: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kang tambakan kang tricycle.
2: Oh, ano pati gahalat mo? Musla!
4: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kang tambakan kang tricycle.
0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
5: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Pero pinangaralan ni Dang Iko Sky breed tabi niyo. Mix Persian Buddha Siamese, tama sa pagbasa ko kay ni. Ultimo da ini po nahiling kan July 19 alas 7 nin banggi. Ang color niya white with gray collar, tapos igwa po ning red bell sa liog, so nagkakaring kating bagatabi ayo. Ang address databi sa Rio Joy Shop, Rio Joy Shopee, A. Eversys Street, San Juan, Tabaco City. Barminaling ka mong kunyan, kuting, kulor puti ini tabi. Ay tabi, ta, apodang kudo sikap na tupi, brutas kan inihong San Lorenzo, ta. Nag-inform sa kusikap na may na-hit and run subanggi mga katindugon sa barangay Salvacion. Ang biktima, tagaduman sa Sainda. Pag sinabing hit and run, na-hit, tapos dinulagan, kaya nga ni hit and run. Aramuntaan mga informasyon, buda, pangapudan ni Kaptupi sa may mga kunyan, ay nagihan na truck, ay inagihan ka truck na igwaning CCTV. Kaya po takikap na tupi. Sinimbag ni Kap. Pariporton ta si Kap. Ano na Kap? Simbagon mo yan o da eh. Takunay palsukun ko na ang Kap. Alat ka na? Day pa mapiga simbag ni Kap. Sabi ko, pag dahil sinimbag ni ka, palso kong tadi. Nag-ring-ring. Anyway, sabang nagalat kita ba, mag-callback na lang si Kapitan na Tupi. Actually, nag-hapon na subago. Ta, pati yan na problema sa ayuda. Bilang Kapitan kan barangay, hapo taman daw si Kap Tupi kung ano sayang na-experensyahan. Huni na nag-hapon, sabi ko, yun sa namaapon si Kap. Kap, marina agad tabi.
1: Hello tayo, Sir Ed. Good morning. Salamat sa mga parantatay kayo sa iyong programa.
0: Oh, ano lamang ito, kapso ko niyan? So, insidente na nangyari dyan sa Salvacion, Kasubang, Itabi?
1: Iyo tabi, Sir Ed. Video tabi, makamarumundo, ano? Sir Batabi, well, Sir Ed, good morning sa mga parantatay. Video tabi, mga mundong istorya kaya tabi, na ito, Kasubangi po, mga bandang mga past 8 na po, ano? Nangyari po dyan sa barangay San Ramon Salvacion. Sa mismo tabi, Sir Ed, na sa tao kang, ano, kang tinampo.
0: Okay.
1: Po, nakonsign po ang biktima po kayo, taga-digistan mo yan sa San Lorenzo. Nakonsign na yung ano, ito hit and run sa nangyari kayo. Nasa mo niya tabi, ano, ang PNP, pada gusto naghahanap po kang solusyon kayo, eh, baka lamang maaraman ko si Jesus. So, track tabi sa net, anak ano kayo, ang anakabangga.
0: Anakabangga?
1: Oo, kayo yung biktima na taga-digistan mo yan. Tulo tabi ni Sir Desor Nudan sa single na motor.
0: Nakamotor ang tulo, okay.
1: Ngunyan, itigatod po ining sunod sa San Ramon, din pagbiriklinda, di nangyari so insidente.
0: Oh, okay. So, pighatod na so kunyan, pagbirikan.
1: Na,
0: na grabe. Oho.
1: So, Sir, irido po. Kaya, ano nga po doon talaga, PNP, maski nga ni po, digi sa muya, pighiling miso sa ligdi. O, ta, dinulagan nga ni Pony.
0: Mga anong oras nangyari, tabi ka?
1: Mga alas 8 pasado tabi, Sir Ed. Mga 8:30 or mga 9.
0: Okay. Sa inhali, itong tulo?
1: Hali sa barangay, tabi, Sir Ed. Barangay San Lorenzo.
0: Okay.
1: Para ihatod nga ni po ito.
0: So, ang direksyon ninda, pasiring ligdi sa Sentro Can Tabaco, pasiring ng Salvacion. Pag-abotin na dyan sa may San Ramon Salvacion, nag-birek sinda?
1: Oo, ito nagtighatod na. Nakababa na sa babae, Sir Ed.
0: Oh, gusto sabihin, mabultada na so kunyan, mabultada na so motor, pasan okay, Lorenzo.
1: Oo, sigun po sa investigation ng PNP.
0: Okay.
1: Ini nga ni po so truckman.
0: Saan hali?
1: In direction po kayo, pasirin sa Legazpi.
0: Okay, sa madaling sabi, kunyan, magka...

0: salungat ang direksyon, kundi pagbiri kan sumotor sinapol.
1: Oh, inisabi sa ligno yan ang piga, ano, piga sa solusyon ng PNB, kaya sinda po, sige pangkalat ki, ano, yung mga CCTV footage, then sa iba pa po ng mga posibleng nakahiling kang insidente, na baka lamang makatabang, and matabangan ta po yung biktima ng tagadigdi po sa Barangay San Lorenzo na iningani po, sarong 20 anyos po nini, na binigod ng buha.
0: Oo. Budaso, so naka-aksidente ba at makonsensya man, ta, imposibleng tayo niya mamatian ito kap na may nasalpok siya o may natamaan siya, di ba?
1: Hindi tayo sa red. Baka lamang mapagkapag-isip-isip, surrender naman sa mga nanonong dan.
0: Uh-huh.
1: Sila lamang ining pangyayaring ini.
0: Iyo, irakman kaya.

0: Diyan sa Simon.
1: pwedeng di kayo sabi sa kasarito, may mga nangyayari talaga. Di giposto yan. Oo. Maging aso. Awareness pag ako.
0: Ayo, tama yan. Tanga, ako nga, actually, sa barangay mo, pa nagmumotor ako, himaton ako dyan, Captain. Sabi ko, lugar na pirming na-accident yan. Grabe yan, paghimat ko dyan sa lugar mong yan. Pag minaagi ako dyan.
1: Wala ko nag-istabi sa red ngunyan na mga bulang, mga na, ano, nai-record na, ano, mga
0: incident, diba? Tabi, Cap. Agad ang takaning reaction, ano, salamat sa pagkunyan, share ka na information na yan, ano, na sana makatabang kita na malocate itong truck na ito. Sa Rokap, sa iahagad kong reaction sa sa'yo mo, ining manungod sa suapli program bagakan gobyerno, aram ko, binaba na kan PSA sulistahan?
1: Iyo po.
0: Oh, mapunta ka man agad, saan hali ang lista kan mga beneficiary kan apli program?
1: Ini tabi sir, dali na po nasenda. Utulong ko tabi mga tugang ano.
0: They sisay ang naghatod dyan sa barangay Nindo na anong ahensya?
1: DSWD tabi sir.
0: DSWD. So, but sabihon, DSWD man gararay ang nagdara dyan sa Sendo. Ta siguro, day man kakayanon kan PSA. Tawara man si Nakiko niyan, inihong tawag ka ni, dakul na tao sa field na pwedeng maghatod kan surat na kan listahan.
1: Iyo tabi sir, tama ka po.
0: DSWD.
1: Iyo po, hinatodan lang digi sa Muya, yung manipit. Digi tabi sa Kuya, nasa 100 plus lang ang natawanan.
0: Oh, iyo!
1: Oo, mga...
0: 100 plus lang ang natawanan. Gan sa uplift program. Iyan na 100 plus na iyan. Ano ini? So, kunyan ini. Igo baga ki pigsasabi na may mga near poor, arugan, low income. Ano ang nakabuktak dyan, tabi kap sa imo? So, iyan ang mga beneficiaryong iyan.
1: Araw pa, kasi nito ito sabi mong iyan. Kaso yung nga po mga tugal, linawon mi po na bakupuhan isang muya ang listahan.
0: Hindi
1: pa nagdala isang muya po, hama na iyan. Naghahat po kitabang sa barangay na paisiyon ining mga personang ini kasi nga po nakasabay digdi sa apply program.
0: Uyugon mo palang talaga iyan. Ano yung pagkasurte? Pero
1: kaya linawon sa sabi sa rin, bakupuhan isang muya, binapan na lang po.
0: Yeah. Pigverify nindo man girara ini tabi ka. Miski ka mo mahiling nindo. Taso tinawanan baga ki 10 kilos na baga. Sinda man gyud rason naka receive ngon yan.
1: Iba man tabi sa red. Igwa man kinakakwa, igwa man kida iba.
0: Dai. Bako ramas ade, bako ramas. Nako talaga pag isurti man sa nagayod talaga ka. O aron ka ini, may mga barangay unyan nga ni saro sa tig discuss ko tapig post duman sa sarong account sa group diyan sa mga taga-Tabaco kami. Pigbabasol si Mayor Ray. Dahil na siya nakakuha. Dahil na sa lisa ni Mayor Ray.
1: Dahil man po, kipag-aram po kayo ng siyudad, ang barangay, ang mga barangay opisyal. Bagi si Mayor Ray, kipag-aram kaya. Okay, alinawan ta po na bakuhalis sa muya. Kumbaga, sir, itabi, nagdigdi ang kan 2024 at ito hindi ako nasasala. Nag-sipo sinda, may mga pag-interview sinda. Palibasa nagpa-araman sa barangay, siyempre, tigtungutan mo yan para pagkabos na kung anong kaipuhang kang PSA, kung anong so.
0: Data, may data kaya na tigahanap sinda, iyo.
1: Yan, sa mga data ninda. Hindi ko aram sa iba kung na-interview ninda.
0: Uday.
1: Then, pagkabos ka itong survey ninda, yun na ito, sinda na nag-validate ka, sinda na nagbabakaya.
0: Tama yung pigka-categorize man iyan, hiling man dyan, base sa income, so mga TOs, kaya may pigapod mga ning nirpor o kumbaga kataid sa nakantios tugang kantios kaya arog ka na nangyayari kasi may mga hapot yan kapa kung ani i-survey pa sa nakansarungal daw kan taga CBMS pigapod ako kumpira ang sweldo o nasa sa imo kumauti ka kung alimbawa 5,000 kaya kung maguti ka talagang maluwas ang datang arog ka ayan. Kaya dapat pag may nagsasurvey hali sa PSA so totoo ko taan nating tataram ka
1: tama kasi depende po sa timbag nindo Simbag din do. Kaya kung mauti ka man ang gad, baka makasabay ka.
0: Kung utikon ka ta, muyamong aprobitsyaran, pwede kang makasabay. Kundi masupogo, nahiling kang kamugtakan mo, or igwahong ka tapos pwede kang kasabay sa ayuda.
1: Correct, sabi, sir.
0: Maski ka, masusupog ka man sa sadiri mo, bako niyo ka?
1: Iyo po, iyo ang gad po. Kaya kita ba, sir, na nagsasabi na ngaya, hali sa barangay, kiso ngaya, hari na ngaya sa pugo na, or nga, sa tabi sa linawon niyo sa mga kabarangay ta, kasi iyo po ang mga komento. Di po ang mga barangay official po ang kapitan ng kagaw, di po yung ipagkara magkalista. Totoo po, nagkukwestiyon na lista sa barangay, ano kaya niyo, nagbabalidate. Sunodin na sir Ed, kung paan po ang barangay, matataomig talaga, so talagang pinaka-pubredig sa barangay, tarami mga kong sairin.
0: Midbid kang barangay ko ta na, di?
1: Midbid kang barangay. Kung hindi mo man talaga sa lista na binaba, may mga ayo-ayo.

0: buhon man talaga.
1: Oo, oh, iyo. Dahil taman makunyan. Kasi yan ang solistahan.
0: Alangan manahali yun, may yan.
1: Oo.
0: Problema kanta, nakalista ngayon kami hinali.
1: Oo, iyo. Pero paano nito? Paka once na-receive nito ang listahan, paano ang information dissemination na ginigibo?
0: Sa Kuya Saret, ang tigigibo ko nito, apwera kang tigpo-post po sa social media kang page po kang San Lorenzo, sa mismong sa mga BHW, tigpa-arm kumisyon na nauni po sa natawanan, maging mga kagawad.
1: Okay.
0: Ipaisip ko sa nauli sa mga nakaloob naman sa programa kang uplift na katarawanan o hindi mag-submit ka yan.
1: Eyo.
0: Kaya baka naon tayo masanid na ano na tabangan ang social media pa, ipigpost ko lang naman, nakabalangit.
1: Oh.
0: Kaya lang sa iba, pag-abot naman sa mga komento, nalalokan, mga negative talaga sa tuyo.
1: Iyon na ini. Kaya na mag-post sa social media, lalong so, grabe ang lugo-lugo na, ang sinda na ang pilit, may problema na naman so sa barangay.
0: Nauugma ako na namumundo kasi ang drama kang gobyerno ni sa tuyang presidente maugma ta nagkakataraonan alanganin sa mga barangay opisya
1: o yan suba pinakulog-kulog supa yun indo kan suba 20,000 educational financial assistance di ba
0: correct
1: dako lang bagay na nadangog ka ano kan mga na iyan
0: susabot sa ano sa 2000 na yan nakarecord ko siya ano po kang dan para pong nuwari na po ang release kan mga tugang ano.
1: Ay, pamampalan sa good ngayon. Ay, patindu.
0: Ay, patindu. Sa ating final na so, lima.
1: Pero anong pasabot sa in the year yan? Or mahalat?
0: Hindi pasabot sa muya. Basta lang kinuha. Tigpahanap kami. Limang, ano, matatawa ng 20 mil.
1: Ay, si sir, si nagpaparaharapot na si Binakan Barangay. Dahil pa ang binagad sa nasulimon.
0: Correct, pabe, sir. Dahil po, halang ano kung rin. Kasi sa barangay ko, itipos tumantulis mga
1: very good. Maray na mga kunyan, inihong aksyon na ginigil. Salamat sa nakap, salamat sa kunyan, inihong pagiras ka, kunyan na pag-ride. Thank you so much, si Kapitan Tupi Brutas. Maray, baga may nakahurong kitang sunaka hit and run, ang tabi sa biktima, mga CCTV dyan sa St. Domingo, 9 p.m. Kung may CCTV dyan, na pigaragi, halo na kung ika, may sadirikaman na CCTV sa saimong, pakisiri pa man, tabad mamid bidan dyan sa CCTV tabis na nakadali doon tima tudupalan ining suru kita na pangibaka o day ko na kaskupan manungod na pinaliwan upi brutas nga ni ka na magpararob kundi maghanap buhay.

0: counseling is for 12 and above only. Give no one to responsible or PH or call National Probline at 829568.
1: Kaya ng di ng inyong dream of modernong best efficient washing machines, energy conditioners, at nasa RS.
2: Ay, touch me na. Nakuha akong hulugan sa RRS mo.
3: Itong swak sa budget, curator namin. Nakuha ko rin kiting.
1: Ano pang hinihintay nyo? Punta na! Marketing guide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances. Sharp buses sa
4: ding, ugod-ugod na tayo. Eh, dapat rin.
5: Di, loud agoy na.
4: Pero bagus paraan, ilagamin ang bakit sa buong
5: siya talagit sa akin ng pau. Banding na namin yan eh.
4: 10 years na kami ng pau.
5: At kahit itong anak kong pulis, pau na rin.
6: Mas di ko na hinihintay pa mga at kamay ko. Dapat kasi hindi pas maalig lang ako. Paulini mo na may sikam extra anytime, anywhere. Hanggang 8 oras rin ang nanunuot na lamig. Tawan ko. Itong anak kong kitin to eh.
7: As a teacher, tiba sa time. Kaya kailangan ko talaga pa quality sleep. Best remedy para ma-achieve ko yung mahinding natulog. Pahid ako ng pau sa noo, sa kamay. At ginagawa ko, Roots Worth the Price. Kasi alam naya, siguro for me, sa household.
8: Yung parang sky, parang may kulang dati. Pero kay Mao, ibang lezatchin puti at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Ipo, fresh, soft at maputi. Singin, leave it on for 30 seconds bago ba post everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis, etos, subukan mo na. Like and follow, Kawai Skincare PH. Para sa more tips, Kawai Max Whitening to achieve ang glowing skin.
9: Soap and lotion available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Novo Supermart, and Sri.
10: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay nai sa sakitin.
11: Tel, dati nakaginach oil. Kaso habang tumi-irritate na po ang skin po, narinuhin na Q-Sai at na naman, more free na.

0: palpaan sangkap katulad ng gili at rapeseed oil. Ang dahil ang low ng bahala at nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Massage oil, usay, at pangasin.
2: Oy, boltada na alas 8.50 na mga katinaga. Ang sabi po kan Comelec, labo-labo na ngayon rasyon sa nagdadangadang barangay. Kaya ngunyan pa sa natabi, mga tugang kong namumutan, ako po nagpa-plan ni datong kapitan.

0: Alat kita, Yor. Yor, marina aga. Live kita,
1: good
0: Yor.
1: Morning.
0: Naka-live kita tabi sa programa. Oo, pwede man ko niyan, Yor. Pwede man ko niyan. Tapos samantalong ko niyan, ang kanaman sa napano kaya tabi. Agad na kanilig kita reaction tapos sa social media na pigbabasol ang opisina mo na dadalan sa Apply program.
1: Iba.
0: Komento mo kay ni tabi para malinawan mga parantabay tatabi.
1: Itabi din ako, maraming ang taga po sa Gabos as in sa programa, mga nagdarangaw.
0: Opo.
1: Minahali pa lang ko sa duwan taga DSWD na empleyado, manangulog din sa payout. Sabi Ed, na may kami, na kinaurunta po ang DSWD sa duwang empleyado, lalo yung mga kunasungara. Yung sa'yo sinda nagkakirecord, or paano sinda nagkakirecord, halila po sa CBMS. Ngunyan tabi Ed, ipapako yun sa barangay lugod ng mga lista kang kanya.
0: Iyo po.
1: Iyo. Na nataunan. Di po pakilabot sa tuyang opisina. Yeah, ako na nung ang binasihan daw po si BMS Record.
0: Opo.
1: Okay? Pasa ko sa gabos ng mga barangay, yun yung tinawan ng kalap. Pwede ha. Tapos, hinda. So, enumerate. Kasi ang nagtaw kayo ni, barangay inyo sa CBMS.
0: Iyo po.
1: Tapos yan, di ba?
0: Opo.
1: Kaya po si Kuda, enumerate. Kung nata, dahil sinda nataunan. Kasi mayor's office po, lalo na ako, hindi ako po akong pagkaram kayo. Tabawal man sa kuya makiyar.
0: 2024 pa ni Mayor? 24? Nakaswarin ka pa sa nanagin ka pa man ka.
1: 2025, yan record.
0: Kung
1: baka kang 2024 pa sa record, talaga sa mga tawong ini, karapawanan.
0: Iyo po.
1: Yo? Kung ang question pa ni Tarog kayo ni, hindi natawanan. Okay? Dahil ko po aram kung natatarog sa nakin ng binasin na iba-ibang pigtatawanan, iba-ibang ang
0: parang
1: bilang tayo. Kapag question mo nga rin sa dikting sa barangay, alam mo bun, dito.
0: Iyo, dito.
1: Barangay, ano-an, libo. Tapang hinda, and then,
0: iyo, ano,
1: sa kulon, tabi,
0: makangalas
1: sa
0: gulong,
1: 107, San Lorenzo, 104. Kaya, dahil ko aram tabi, kung ano ang binasihan po kayo ni, kaya, ni pinag-BMS na dikdis, kapag anong nangyari kayo, kung paano talaga ta, nagninigar man ng DSWD, relasyon ng pagkaram, sabi si BMS.
0: Ayo. Ang aram ko yun, pagkali sa enumerator yun, pipasa sa akin yan sa city. So city, ipapasa man sa PSA. Ang PSA, yun naman ang nag-validate ang PSA. Kan mga TOs, yan.
1: Kada ko nga naramid, kung ano ang binasihan, wala, paano sinda nakakoki? Aro kayo.
0: Ayo.
1: Diba?
0: To kaya, kamuna naman, ang LGU na naman.
1: Aro pa.
0: Para mga alas 11. Ayun po, talangarin na kita ko niyan. Okay. Patapos ako sa oras. Alas 11 mga coordinate.
1: Sabi ko.
0: Opo.
1: Sabi ko, dahil sa gabos na nabako po sa mayor's o mayor, ang nagtaw kang lista.
0: Ayun po, laro.
1: Dahil nga kita magluman, dahil nga ako maritrato. Bawan mo pa picture.
0: Madandaan may Apple.
1: Kaya puro, at kaurunong kumanyan ang mga enumerator.
0: Ayun, tabi.
1: Gabos na barangay. Kaurunong ang tamang gilala. Tamang gilala. Hindi mo lang tabi na, no?
0: Ayun po.
1: Dahil pong pagkaram si Mayor Ray, budang Mayor's Office. Dahil pong pagkaram.
0: Ayun, tabi.
1: Salamat.
0: Ayun, sige. Si Mayor Ray, thank you, sabi Mayor. Si Putnoga kita nin oras, mga katindo ko na papod ang alkalde. 2024 po ang pinagbasiya sa WD. At yan, alas 11 na lang, tabi, na taga-SIM kay para maging klaro sa gabos, ano? Ako na naman ngayon may sala. Ako sala, ako makuring sala. Arotan! Ang ipag-sing ko kay tags mo. Ege. Si Sir Manny dyan sa technical. Day ko na mga kabrut na kita nina oras. Anlin, maray na pagka-morning. Buda Oniso, nagtitext yan sa prutasan. At siya na lang na udto tabi ning mensahe mo ha. Alat ka baka may kuya nga nintig patugtog. Dahil ko sabi ko mga kapit. Ito tatabi dyan sa Fruits. Makusugon ang radyo dyan kay Anthony Amayon Permin. Minabukas kang radyo. Siya Heidi. Kay Paul Manol Billiard Fruits. Sina Jessica Marikit. Busing ninda na siya. Yugon min. Mga makwartaan bilyar ho na nindo. Money, bilyar. Siya, bilyar.
2: Hala.
0: Tira. Ano pa ito na din nagrado? Ano naman nga? Alamat, dago sa pagkantabay, masunod po tabi, talubo, tabak. Ako ni Seth Bordeos po lamang sa kuyang angog, binalag po, no? Bisa yun. Andre, 91.3 News FM.
2: Hala, tira! Tira! Attention!

ang department management for sa news by them pa and tang na ka wala ang hindi for sa madungos at in kaloitik kadong gap ding yung bin at karo ating dalat

0: dag po si Tal. Ang gita. Sa salabang nari ni isna na nakamemkyo na hindi mo po ito ang ardentis. Dano namang naman ay ang space sa nito. At hindi na ngayon nga na fix sa'yo. Amal sa at kung may mga kayo ay mag-tech 9-4-0-3-4 sa
1: This Hawkeberg Ethics Howard
0: Nagda ka si Terry sin isang gusang atap sinabi joke. There is some way that no death threat. Access option trans I'm just we understand the okay, but one exercises too old. He tripped by Yanker Tom. Do ala nga huwa kinatangkatin na ni nanamin. So, fed Robbie thief of and harm in this physic jerk. But nasa as in time. And harm knives for the most fully pulled joke that the fun done. Sabi po sa five verse of talk. Crude this giving. And our full crude for a battle of season.
2: Gustit ang
3: taad
4: pakis drogada intay ko na
5: sa po ang ad hanggang ngayon pa
6: I know na ko tabako defective learning matter and online sa iyo pamilya ni glas na media kasing na terladu tap elun at ko ay kinig pag-aar siya patasar sa ay matisis ay being air or
7: kailangan mak
6: na 2 DDFD sa PSA birth by 2 at 8 sa mga naka-fine 4 guys sa other sa ibang 9629 4290 9796
7: nakmatitas pagkuat
6: pang lubo this coming scene na isbawas ay talubo talubo

0: Okay. At ay sa sila ang sila ay pa science or cult at pag-usapan ng artista sir. Kung batin na dyan na hello and morning kay ka Morgate. Yagong din sena sa big morning sa tulkasa ay po siya. Ano siya daw always pagutin kahapon tas ayan sini. Kaya niya. Nay na po. Guys, pakinan. Galing. And pasbuyan si Kanso. And galan na rinos. So, at gini ay type yung word namin yung low. Okay. So, area. Chill yung me. Well, sa speed ba sa taka na sa sumutnes si other ba? They don't choose notes ng is I've been nag na find lang per rest. Who's pra talk chan to since the sa journey ni Man the tinubong credibility mo niya but the some parts only not of best to that prime and be down your knees and direct matibag as jack on the and be a task it's also the at the press and it's the kahap na yung dip in you said the lastness sticker setting to the edition the poor are in to impact ko na ikaw the zone nakakausap na yung mga arena na kala sa critical na university in yes where he seems good morning James yeah.
1: Again po.
0: Ang ayan, boy. Sige naman yung chat.
1: Okay naman ang connection ko. Isa lang may pero okay lang.
0: Sige po. Sweet knife, the impeached vibe. Because we're pan na ati. Our think, well, sustain public interest.
1: Well, if it's public, you need to sa amin. Therefore, argument, karan sa usapin ko. Then, nung pinaguto, bubok sa account. But, same time, think, it has no, yung alleged na queuing talaga. Anon, so, you will note the question of clash between title a matter of faith may sustain test at yung impeachment
0: at yan naman
1: judgment per se eh. So yeah. At least
0: well,
1: evidence like uh-huh. Yeah, then yung pwede sa then with no way so give from perspective maybe give na lang is whether or whether dahil ang impeachment di lang to basta ngayon switch to hindi to ten tingnan din siya
0: at saka tulit sila. Okay, sa interi ko sa impeach dahil think sure yes, would you that hindi ko nabuko kasi go ahead
1: right itong main part kasi impeachment trial kasi sa police again hindi siya normal sa di naman nagsadyari diba so ibig sabihin na dyan di naman court mga false political sa police guard sa impeachment or trial in other words malaga ang pick up manunod kung may ola

0: Hinahanap ko pa para. Mapapansin ko ano yung sign na, di ba?
1: Para sa head, sir.
0: Pa, nagiging biwa ka. Mas pa ba counsel?
1: Hindi, yung sign, frame up ko lang pati your judge. Ay, ano, no? Iman pa ang, ano, counsel, ang executor na si Vislu. Biased? Eh nga, pala nga sa kanya. Naintan ni Div.
0: Okay, paya din. Kung magiging crisis defense.
1: At saka so, pa pala, kaya mo yung kusang defense. Oh, one side. Dapat, which spend Senator Jill Judd, alias, ano ba sa isang hook?
0: Dahil lang na natin sa, no, after, kung tingnan talaga yung talusod na natin, ang qualities is para ng judicial is independent. Number, it probing, kasi natin, it's guidable, not guiding. And so, yun pa lang yan yung Senator Judd. As, no, kailangan i-probing, or yun, principle din. So, from an effect, yung nahin kayo, lawyer ang ganun
1: natin. And you,
0: like, diba, argue the law, not
1: argue how do you, ng mga student, the way sa at ba? So, di ba, narinig kayo ng lawyer pasyon na ipag-o na ugat?
0: Tamang timing eh. So, long time venue pa. Panayos ang kalagdat sa akin. Ikaw, alam mo, nag-alabang ako ng grade. Kasi, hindi, nag-aparehong parehong hirap na daan. Sakso naman, kaya mo, may turo-tuturo. So, in other words, may kaibada lang para. Basta, para service din yun sa inyo. Kaya, kang nagpag-legion o nga, dito siya, dadalhin yung report ng video. No, bakit na i-admit? Parang may ganong pattern. Parang, ano eh.
1: Sa magkator.
0: Parang din
1: ang... Senator Kaita sa ano. Anyway, kita, ano, maood, gano'n, impeachment. Point, pwede, view, hindi kaya. What can be action, no? Or Senator, well, they have been playing bayo na tinata kasi at ang akikilmi at na pero waon pwedeng nakas yung MERS di ba kin man din din ka man ano insang tama no yung riding sir kaya hindi ko pa pakita sila about use bayo
0: yeah. So I don't ever had to them ang ano pa ang pagkakaroon ng ano ano na insist yung what to act so yung sinabi natin yung pagkakaroon yung the typical day in the story the police magiging apparent and pre begin yung sino may nagbibigay pa ng ano. Taot mo lang yung manzas kapag or in the news of ng presiding officer o trap na gawa. Statement binibitawan nila naman yan. Basta isang at then the operator dyan. Kung ba ito na, for a man with which code. Pakakain, di ba nga? Para mga namang wear. And then pwede isanction. At ba yun kapag gawa? Kasi ang mag-message ng sinanction mo sila.
1: Sir, and about public that is pub in the moment na ito din ano ng lawyer Mark Juan ano the e-tribly sabi niya ano yung namin no that nyo about that
0: yung regular there number one paano king halaw sabi saan galing yung public na nyo also the question lo really asang rating kasi yung gambera nung institution natin records board hindi naman hindi na po na din no still there hindi yung part of the process pero attendant ano institution no bow ng ang rest she is or she guilty until her appeals gan walang conviction siya it's due process happens sa mga makita nila yung
1: kasi tapos niya try no? The strong word who rejected himself of stunts on ads o babanta nga sinisking officials in the bread first in the fucker and in sedition so dente kung mind niyo po ba ng art of the invice
0: limited na po kasi at the end of the day the court no, ang nagtitim bidenta got when watching ano eh para lang ano lumahap pero so carrying prosecutors is consistency ng evidence so sabi pa may laban yung nagtitim sa nabis pa sa kung pigi naging saan diba kung iba eh kung iba eh
1: isable
0: nasa na medyo man na nagsasabi no?
1: So pa ilang briniber
0: ang rules ng kasi it's down kung sino yun din ngan ang rules ng kasi

0: yung nasagana daw about.
1: Kaya ano talaga, importante yun. So, ano din pwedeng to rin ng kung ano, to be doing.
0: Oo nga. Nai-offense pero sabi they are hot nga. Fans mga person nga Arctic. Si turns at attorney G. Narvinara, of course, attorney Mark Anner. Pwede, siyempre, ang live nila na rin. Well, yung credibility at na anong mga witnesses sa gawa.
1: Well, I don't care with that. Ano yan? M-Sense person. And unless if defense, bilang respeto ng abogado, ano, doing defense, defending their... linawin lang yung kasi ay hindi naman ito ito na iii kasi na ang hinahanap dito sa reason na sa
0: din sabi sige pakima
1: sa akri ang kwanto yan risk ka lang dikit na maliwan at mag-isang sito yan higher siya ibig sabihin kung ito yung akusado ito ako ano atin sabi siya substantial ba si Bas kita or sabi kung is nang duel at padapin yung bank account at talaga makalaga sa at makita ko kaya dito ro ng ano yan siya kita pa naman ng tax return ng fidelities yes. Magbig pa ito so, yun yung kabila iba na ito kung national intention hierarchy of laws the public of trust and all the people accountable to the people today you know, ito po ay ano na then on the day kapag nagkampis ang alleged na statute kaka-concept na bilang madalda sa public din lamang na alang na diba ang consecutive ng public trust na dapat carry for example bakit din sa mga di ba kung saka yung linyan sa inyo bakit mo ilakot
0: Then,
1: impeachment
0: people no well from house chef sa amend si public kit sa to amend ito ang si
1: argue kung talagang pwede naman amend mo no netusyon eh and sabihin basilo no para sa doon no sa public it is at all is a public resource okay. So regardless si ang and explain.
0: Okay.
1: They constitute
0: sir, and our vaccines are well of no ni Amir.
1: Well, depend on name. I think that parang kasing titong kapag baka din ang baka piglad, no? Sinasabi lang natin na bang na stability lang. Stability is like show the power. So, the counter stuff.
0: Or, na kasi incident na, do you think ilan na incident nga ilan?
1: The court can some so very in the end it's impeachable no
0: that's judge pero as yung char mukha sa pide sa na mga pangmangas stress na of the kawa sa dapat threats dito incision perition plat na tutuwi ang asa should this or dahil natutong sas this to
1: ang kung ay personally ito na nag kasi kilala pero kung ito it might then but again through the court to really the court in ang ina-attract para mas each up
0: yun yung pag-accident secure mukhang mukhang tanah
1: kaya ang ano masaya mas masaya tong
0: masaya makung ibang mukhang na peace na peace na nanti at ang sa
1: kailangan ma-shared for the record of ito bago
0: first nakapahit mo to, bakit? At our right ang rights ko. So, at word yan, buksan mo yung bank man.
1: Hanggang abang. Kaya,
0: I think we should. Kaya, si tak yung ex na ito.
1: Please,
0: okay.
1: Ay, nga natin,
0: yung mga
1: lucky ang ulit.
0: Okay.
1: Time, opportunity, nung dating pang doon din.
0: O nga.
1: Also, hindi ko pinan nung isa niya, kang mo. Pero, mong din, so, okay din. Mas makakailay niya sa baka doon na dahil forward na paano na ang black accounts and din na palis ulit natin ang quotes of ng from
0: maraming ulitin sa inyo Jane, ano, grabe isang yun. Family, swagger, and marugan, peanin, pag nanakalang nga, free, or ay nga, sumata sa Jane Regan, ang siya person niya. Po, ito ko 696, ang story at our.
2: Is a story our. Pagli mula may partner isang haring isang sa mga tak dito ay isang gamasok kahili mamaya isyo ang siyang laging ta sa katilat kung dumatid na ng pantaroon sila ang taban na apnasan ento at hangas sa gip ay matyagang na at nilangan sa kailang alihar tao upa pawala sa maanga na marahirapat dati hindi umkaroon ng katuang kanya isang atawag at di sa gusto kung saay ang kailang mamamaya at sa pagkamato ang kanya sampot o balut merong pakalakpo po ipainihan siya ng bingya at pinto wag po ay nagatin ating pat ng ating on o yung sa kaloongan kay bihay natagusan bakang at tayo na sa saan ay gumagaan ng saan ay hindi pamamaraan pala ang nga matay sa ating pagtay na pag-atiwa pag sa

0: ating kahit oras ng saanan. Sa may kape, makin, o mananahin Diyos ako diringin. Juan sinumabi, naghihulog pagkatla sa pagtulog panapanggit pa sa sintagsma, bigan ni Hinta give up alaran ng kanyang pangako.
1: Nakap, hindi na ba, ikidimik tiyan, na ba, ito apos pa.

0: kita sa nunood sa episode dahil nagdating na po ang atang video siguro na nakikala sa Baranghaw Sagot so ito Julia Columna Amatu and Jung Gallery okay Erica pong kung agitang after the program nga po ang maraming matang muli at sa inyo inong galing mga daily topic tatal ko so tomorrow ang bird natin say are you in the provision that sakaling ikaw ay nalay o di nalang sa from now ang gagawin ng paghamanga to. So amog at yan tractor and what is a mahal kuya man ating nagdirect. Nagsasabing prosper your word and it's talubo. Bye!
1: As in kapwa kung may mansyong sa indong na
2: magbip 096
3: So use pa na Radio M Tamang Balita Formasyon Tugtugan Mo Radio
4: You're listening Radio FM
5: Buguna Bicola
6: Win No plus plus plus Win this day More Daya Ikaw na ba Mano Casino Plus
7: Gambling is for 20 and above Gamble if no one to stop Email responsible gaming at Pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
8: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ako po si Mary Joy, isang professor kasama ko. Aking katawan, buyod ko ang tamang katuturo sa kanila. Buti na lang, meron ang Best Cafe Green.
10: Marami po Green 6 Herbal Mix. Panibang supermarket sa inyong lugar.
11: At nang mahina aking mabuo lalo at ipit mito di kasi na mapilo. Sa edad malus pagpaang alaps ko hindi ba na ipibitan pao di ato gasado.
12: Sabi na siya po man di igwa o ibang sis na talagang mga uraga po manufacturing kung namin mas na masa hindi dem sa dagi pa food ka new roads o ba san roke di misi kaya sa dem sa dagi bretan spur
13: air. Imagine this olimeter freen alas in a hand introduce look for every pump. Especially for you for available essentials branches. Freshness. Grab your
14: Machuian spot and the girl at the remission catch TF at the buyer sense. Max Sigas up to 500 CP.
15: So now, as I'm selling,
14: Sagaki and Rona. Castro plus Arugan and St. Piso Maraso. Pwede ng 800
16: and Sanchez. Mag-enjoy after El Seya, Tirang, Oscar Golf, and Vegetable Chinese. Banayog na XXO Program. Free drink. Full Antipet. Alkin. Panisan. Panisan. Panisan. Panisan.
17: Here's an animal and it can only con off in this potion of a pepper from mother 8A service. Here's an animal.
18: Oh, pumang dyo. Huwag ka na magalit. Ibita dyan services. Fans, hey, suring. Inin ang iba't treatment. Promate, generator, ipotin at disorator. Real, o piyasa. Nabita dyan sa piyan. Facebook, bita dyan. Sagpuan sa tour. O dalhin ang sa Baco City. Puma inyong mga 3-9-7-6-7-3. Mua, simbi. Narrator is. Eject, boom.
19: Hagabos. Ang today, infinited na. Was 4 ang servisyon. Consultation. Confi. Iba pang sika. Iba pa ng risyo. Magapur. 7. Or email the same answer. Sa iguana. Tika.
20: Reta. Masabi ni. Asino ek. Bayadan. Manungod sa same. Sa kang sana contact 3-7-4-8. Bugun.

Always.

Number cannot be reached.

0: try again.
1: Ang araw daw ay hindi magkapag-antok. Ladies, man, si Buaram na gito. Rige, senyo, kanwa na. Ako, mantap. Ah, lairubs, gabiyan. So, baga si Josepina Brusol. Oy, Gibon Food Authority. Pakalahyangani. Oh, urgent help needed for Jasper. Leia Nabinyas. Sa ano ining mga kunya na ini? Oy, day kami kay ini nag-cater kan mga araw kay ni tabing mga paanunsyo di gano. Kun o ni pati o pinano paano na kita digdi Sir Manny sa comment section kang urgent help needed for Jasper. Kini basa-basa na araw kay ni tabi. Pasensya na kamo ha.
2: Hala.
1: Kung nagahaga din tabang, minadig di po mismo sa samuyang istasyon ang mga nagaharaga din tabang. Pero anunsyo sa paagi po kay ni, dahil po kami nagkikater kay ni, pasensya na tabi, Adiel Jairus Borromeo Cabadato.
2: Hala, tira.
1: Pasensya na tabi, Christine Russell Navarro. Alas 12:21 na tabi, ininot ka.

0: 2000. Ini kaya medyo pinagkakasiributan kan mga kababayan tata ang 2000 bako sa na one time. Ang 2000 na ini mga katindogon sagkod ini sa Disyembre. Poon ngunya na bulan kan Hulyo. Oh, kaya so iba sisibot kan manungudig di sa 2000 na ayuda. Bulan-bulan pa naman no. Kada pagpukan kan bulan may posibleng mag-abot sa imong ayuda. Gimabultada kita sa pagbultada ta mga katindugon. Inutat nung anatabi an update sa kamugtakan kan sa tuyang panahon na deh. Ay importante hon man ini. Baka naghahadit na kamo, naghahalat na naman kamo kan suspension. Maski madurodo alom, garo ang halat nindo suspension. Ayo man sa to. Mabultada kita sa pagbultada ta. So update ko na sa kamugtakan kan panahon. Dahil sa natabi kamo dyan magparahiriro.
1: Pinapaisi ang gabos na partidarios, amigos, amigas, asin ang gabos na gustong makisumaro kidiponto Marilyn Del Laente ang sa iyang 31-9 na ang sa ikakaagna sa Baco Terry 4-2026 alas 2 nin hapon. Ninhuli ka ini, magkakaigwanin banal na misa sa pag-onra no din lugar. Ogan ko call it August 2 at Tabapos Annex Building 8 a.m. at Holy Church Panalta M. Ang sa iyang Ipasco Campus Cisco Trans from Chico Campo Camp in the Ilan Fion the Family Caro Itabain Campus to say this ako
2: ang paraminom ng green coffee mas in tuhagin routine may grulong itong sa aking lakil kaya mag at mag-araw at masapag pa mag-ail as cafe green
3: sa coffee para ako na bilikin
4: sa liyong tao na ang sanhi nito kaibigan na
5: Cristobal 54 San Antonio San Mateo Isabel po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Powdiarco Capsule kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katuloy-tuloy kong paggamit ng sol. Gumamit na rin po kayo ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Powdiarco Capsule, kalusugan mo, garantisado.
4: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Powdiarco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
6: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set frame, asin iba pang furnitures para sa indong har o kaya business, bisitap kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 08-943-7958. Details.
7: Sa panahon ngayon, mahal ng mabuting kalusugan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Clinic and Lab. Meron silang laboratory serving blood test, count, street test, blood sugar, blood cholesterol, uric knee function test, urinalysis test, exam, pap smear at medical surgery, flu, pneumonia, at B vaccine. Checkup for kids and checkup for adults. OB-GYN checkups at fertility check. Wait, there's more. Dahil set off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, may chronic arthritis, dementia, ADHD, anxiety, PC, myoma, at cysts. Nakakatari sa mas maganda anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Gay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Medical clinic and laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
8: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1.

0: Coffee, Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Mag-ayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, Botox, hair and makeup services, underarm whitening, as in ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage as in dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
4: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at servisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na servisyo, performance, at formang panahon. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
5: Alas 11.32 na, Idina Perez Tabi, Ernesto Mabini Lana, kay Marby Abi Bobilis, Marina Pagkaudtuman sa Pampabapang Bilyermino Tayag. At kay Kuya Bong at pabati din po ng happy birthday sa asawa kong si Noel Buragay. Salamat. Sabi ni Marby Abi Bobilis. Ang Uniposo update sa kamugtakan kan panahon na paluwas kan pag-asa kasubagong alas 11 Tropical Cyclone Bulletin number 3. O maghimati, although harayo ini sa tuya mga katindugo ng bagyo, pero importante man giraray na maging alertado kita. Tan sabi digdikan pag-asa ang track and intensity outlook ang bagyong si Quiapo na nag-accelerate na mantang siya tabi naghihiro northwestward sa may pati po kan Philippine Sea sa may northern Luzon. Digdi po sa track and intensity outlook ang pag-asa si Quiapo padagos po na mahiro west northwestward sagkod sa Sabado July 25. Pasisiring po sa Luzon bago siya tabi magkibrada kan sa iyang direksyon na northwestward para sa mga masunod pong forecast. Sa forecast track, ang sentro tabi kan bagyong si Quiapo maagi harani sa may northeastern portion kan mainland Cagayan. Sa aga tabi na July 24 ng pagkaaga kuya hapon, asin maagi haraniman ini o kaya pwede maglandfall sa bisinidad tabi kan Babuyan Islands between tomorrow afternoon o kaya Bangi. Sa forecast tabi kan pag-asa maluwas ini sa Philippine Area of Responsibility Sabadong aga o kaya udto. Si Quiapo makusog ini pa mantang siya tabi nasa kadagatan, asin po pwede kini maabot ang tropical storm category sa aga. Padagos po siyang makusog mantang siya tabi nag-aagi sa extreme northern Luzon. As in, pwede pa niyong mag-intensify, makaabot sa tropical storm bago tabi siya mag-agi dyan sa may Pantikan Babuyan Islands. Tapos maluya ini, pag ini po nakalandfall na duman sa may vicinity kan southern mainland China. As in, tabi ini madiretso duman sa sabi digdi southern mainland China and moves further inland o maagi sa mga ka kunya na inland. Ano nga sirang inland? Nahaputulos kita. Ano nga sirang boat sabihon nga kan inland.

Dandayan Tabi, sarong areas mga katindugon na located sa sarong interior of the country. Ayan, ang busong sabihon kaya niya, yun na, gets na, o sige, kung gets na, huni po ang lokasyon kan tropical depression na si Quiapo. Base po sa available data, nasa 830 ini kasubagong alas 11 sa east kan northern Luzon sa coordinates na 16.7 degrees north, 129.5 degrees east. Igwa ini ni kusog din paros na 45 km kada oras ang singastines na 55. Nagiro siya northwestward sa kaskas sa 25 km kada oras. Sa Luzon Tabi, may nakabandera na signal number 1. Batanes, Cagayan, kasabay po ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Eastern as in central portion kan Mountain Province, Eastern as in central portion kan Ipugao, Ilocos Norte, Northern portion kan Ilocos Sur, kasabay pa po ang Northern portion kan Aurora, Northern portion kan Quirino, as in Tabi ang Northernmost portion kan Nueva Vizcaya. Iyan po ang mga nasa irarom kan signal number 1 kan pag-asa. Ilingon taman Tabi, kung an pag-asa sa igwa naman kipinagpaluwas o igwa po pinapaluwas pa lang ala 27 minutos pa sana po ang nakakali alas 11 man alas 11 man Tabi ni pinaluwas rainfall warning number 3 kan pag-asa kasubagong alas 11. Sabi digdi, moderato sagkod sa konminsan may mga makukusog na pag-uran ang lalaoman duman sa may Marinduque, Oriental Mindoro pati na po sa Masbate. Sakop ang Katayngan, Kawayan, Dimasalang, Esperanza, Palanas, Placer, Uson, POV Corpus. Siringman sa Northern Samar. Ang kaparehong kamugtakan kan panahon, excuse me po, mamamatian man po sa Sorsogon, Romblon, Camarinesur, Albay asin Masbate o Trunta sa Masbate unip ang mga particular na lugar. Aroroy Masbate, Baleno, Basod, Batuan, Claveria, Mandaon, Masbate City, Milagros, Mubo, Monreal, San Fernando, San Jacinto, San Pascual. Siringman sa Catanduanes, Camarines Norte asin Camarines Sur. Camarines Norte asin Northern Samar. Yugun mo, gutom ka na ngayon sir. Ano nangyayas mo dyan? Huyo po ini ang warning ang kan pag-asa pag-abot po sa uran. Itabi. So, kung mag-uran, bagatugang, epekto po yan kan bagyong si Quiapo. Happy lunch time sa mga nakatutok sa oras pong ini. Kay Marilu, Manlangit, Eva Silidio, Bert Maranyo Balde, oy Kapitan, kumusta tabi dyan kapsa sa Indo ang uplift program ni Presidente BBM. Digna kompetente, maray na unto tabi sa imo. Ma'am Nelfa Bandi Salvachera, marina pagkauto dyan sa mga taga-Malilipot, sa mga may higos sa mga paratukdo. Ang katrabaho ni Ma'am Nelfa Bandi Salvachera, buda sa mga estudyante ni Ma'am. Salamat po sa, at salamat po sa permiting pag-antabay sa programang ini. Ano? Sige. Pasayin na ngayon kita, Sir Ed. O digdi na kita mga katindugon sa anunsyo ko na kan Aleko. Nag-anunsyo mga tugang Tabi bago kita duman magpasiring sa sarong issue ha. Issue manungod sa pambubuli. O mga maestra, mga magurang, mga angki. Kung igwang angki ngunya na nagdadangog, kunda iman sa mga magurang na sana ano. Pasabuto ng mga angki nindo. Manungod sa bullying ta igwa po ki

0: Ang inaasahang pagtaas ay dulot ng patuloy na pagtaas ng presyo ng kuryente sa electricity system. Kapag tumaas ang presyo ng kuryente sa WISEM, tumataas din ang generation charge na bahagi ng inyong electric bill. Bukod pa dito, nauna na rin inanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines ang pagtaas ng transmission charges na pangunahing dulot ng pagtaas ng ancillary service charges. Ang ancillary services ay mga serbisyong kinakailangan upang mapanatiling matatag, maasahan at ligtas ang operasyon ng ating power grid. Mahalagang paalala, ang ALECO ay hindi nagtatakda ng presyo ng kuryente sa WISEM. Transmission charges ng NGCP o ancillary service charges, ang mga ito ay pass-through charges. Ibig sabihin, pinapasa lamang sa mga consumer ang aktual na halagang sinisikil ng mga power supplier at transmission service providers. Oras sa matanggap na ang official na rate, agad namin itong ipinapaalam sa publiko kasama ang detalyadong paliwanag sa mga posibleng pagbabago. Habang wala pa ang official na billing, hinihikayat namin ang lahat na maging mas maingat at responsable sa paggamit ng kuryente upang makatulong na mabawasan ang epekto ng posibleng pagtaas ng singil. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pag-unawa at suporta. Sabi po yan kan Aleko. Mamahal.
1: Mahal na naman. Ako na lang talagang hindi minamahal. Ano na this?
0: Hala. Ngunin na o. So sabi ko sa indo mga tugang na impormasyon sa mga aki na nag-ireskwela, sa mga magurong na nagpapaireskwela, sa mga teachers tabi, magdangog ta importanteng maray na magiyahan tatabi an sa tuyang mga akus. Iyo tahuni sarong 13 anyos na grade 6 pupil duman sa rapo-rapo ang dainakayanan mga tugang ang pambubuli. Mamundong bareta ini ano na nagadaan ang sarong 13 anyos na grade 6 pupil duman sa poblasyon kan rapo-rapo. Sabi digdi mga katindugon sa national information, nag-suicide suaki as in igwapo ki mga aligasyon na inipo naka-experyensya ng pambubuli. O kaya tabi ano, baka po pwedeng mariparo, maimbestigaran girare ini kan mga otoridad. Yan sa rapo-rapo ang pangyayaring ini. Para maraman ta manangad kung anong katotohanan, importanteng maraman kung anong klaseng pambubuli. Buda kung papaano ini mga katindugon pinag-handle para maprotehran ang mga hubin pa na mga aking. Sabi pa digdi, napag-alaman din na labis na naghihirap ang pamilya ng nasawi at nahihirapan pa maging sa gastusin para sa pagpapalibing. Yung man talaga, basta may arog kaining kunyan, may gadan mapagal magastos. Kung kamutabi nakaka-experyensya ni matinding emosyonal na kadipisilan sa buhay, importante na magagad po ning tabang sa mga kapamilya, kamidbid, amigo, guidance counselor, mental health professional para po dai mauli sa siring kaining sitwasyon. Sabi ko na nga ni isa sa indo sa mga eskwelahan, dai naahali mga tugang an arog kaining pambubuli. Nangyayari talaga ini, maski kang inot pa gayod na nag-reskwela man kamo. Na-experyensya nindo ini mga katindugon. Kunday talaga nindo kaya na malagpasan ang pambubuli na ginigibo kan sa indong mga kaklase. May minaabot sa point, tarog ka, igwa nga ni kistudyante, na pag nabuli mga katindugon, dahil na naglalaog sa klase, abo na eh. Pero mas malala,

0: supigbuli na estudyante mga katindugo nagko-commit ning suicide. Arog kaining information na nakaabot sa Satuya tabi mga katindugon. Kaya ang Satuya sa nang magiging abiso sa mga magurang, obserbaran nindo ang mga aki nindo perme panaguli ning harong ali sa eskwelahan. Kung dati na masiglaan sa indong aki tapos mariparo mo na medyo matamlay na, hihuga ka na minsan magklase. May mga arog ka na kunyan eh. May mga arog ka na pag-uugali, nagbabago na ugali kan sa indong aki, dapat alertado na kamo. Ha? Nakahurunon in masinsinan ang sa indong mga aki, aramon kung ano ang nangyari. Buda permi nang gadtugunon ang aki na dai magpaparautik sa magurang. Magtaram ta kung anuman ang problema, napapagtarabangan tangan inanahanapan po ning maninigong solusyon. Dai pagsaderihon kung anuman ang problema. Na pwedeng agihan tabi kansarupong aki. Yo. Kaya sa mga magurang ano, maging vigilante tabi kamo, bantayan ang kating maray. An mga aki nindo ta. An stage kang development kaya kan mga aki, kasaraba yan. Nasa stage of development pa lang yan. Minarahay-rahay na lang po tabi ang bullying pag-abot nin college. Pero poon po elementary, sa good sa mga high school, sa mas grabe sa high school. High school kaya mga katindugon ang pinakang peak kang development kang sarupong nagiging adult. Nasa adolescence period pa lang. Diyan po dapat ang giya kan mga aki, kunya na, inihong suy-suy na. Sumagurang dapat dahil lang permi nakapokus mga tugang sa puro trabaho. Puro sa pang-income para sa pamilya. Isipon din. Permian sa indong mga aki na naglalaog sa eskwelahan. Kaya ugali o na kada bes na guli, kikumusta na aki. Kung ano ang estado niya, duman sa eskwelahan, ano ang giniribo sa eskwelahan. Tangani po mga katindugon, mailikayta sa arog kaining senaryo. Iyo po. Ta data man iyan, maikukunyan gabos. Maipapasa sa mga maestra. Isipon nindo, sa sarong classroom, pirang estudyante kayan tabi antig tututukan. 1:35 or 40 ata. O dakulon. Kung dakul ang mga aki, mga tugang tabi na nyaon sa sarong classroom, dayan po basta-basta masasaro-saro kan saro pong maestra o maestro. Lalong-lalo na kung mga maringsalon pa. Tapos, day pa pwedeng disiplinahon kan mga maestra ta, madadagitan kan mga magurang. Day pwedeng pikpikon. Ha? Day pwedeng marapado nindiit. Ay, kaya siringin kayan. Iyo. O, nag-text na si Kap. Nag-aparapod ako, Kap, sa imo. So, bago pa ako di unattended an sa imong linya. O, yun, di. Apodan ta si Kap. Natupi, bro. So, yan ha. Matugang ang pag-irumdum ta. Apodan ko giraray si Kap natupi. Ta. Taso sa tuyang piglalaoban na guest ngunya na unto. Uto da. Na-accommodate man kan iba. Ayoko ta ito ang makakapagpaliwanag mga tugang udong sa kuyan inihong pagbabakan listahan nahali po sa PSA. Ngunyan makumpirmar tata kay Kap, tanakahurong ko si Kap, so bago nag-apod giraray tanadangog niya, so interview kay Mayor Ray. Sabi ni Kap Tope, mahinag duman manangada sa inda nakipag-coordinate way back 2024. May nagduman na mga taga PSA para magkondusir ng census. Yun na po ini sa community-based monitoring system. Aram nindo ang pa-census kan PSA. Dakol po na mga data ang pigkukuha dyan. Bako lang tabi mga katindugon, sumanungod sa kapagtiusan. ang TSA, mga tugang tabi, nagkukuaman kan data kan mga manungod sa ngaya, mga hobi na nabadusan. Arog kayan. Ang gibo mga katindugon kan PSA. Kap, marinaw to tabi sa imo?
1: Eh, yes, tabi sa red. Doon
0: po. Oh. Kap, ikunyang ko lang giraray ta kasu bago kaya baga na interview ko si Mayor Ray and ikaw man, na-interview ta ka na din manungod dyan sa listahan na iyan.
1: Opo.
0: O, ngunyan, masabutan may manangad. Ano ang history ta si Mayor Ray? Kunyan man, nganganga si Mayor ta nasa sautan. sa inyong pagkaisi tabi bilang barangay kapitan dyan sa San Kunyan, San Lorenzo, ano manangad so naging sistema tabi kan kunyan, PSA?
1: Ano tabi kay ni, ano po, ano, sorry, dadi, sorry, man tayo sa mga paraan tabi para po malinawang, ano po. Sa sakuya tabi ng pagkaaran, last 2024 tabi, sir, nagdigdi po ang PSA sa barangay.
0: Okay.
1: Naghahagad po sindiki assistance siya sa mga BHW, lalo tulungan sa CD, as coordinator medigdi, na sila po makonduktar ki survey o paglibot po sa mga tagadigdi sa muya. Ano po? Naglibot sinda para mag-interview, mag-survey. Then, paka tapos na si Red na mag-interview, sinda mismo ang nagkakahurong duman sa mga persona.
0: Mm-hmm.
1: Ano po, ibahan lang kan mga barangay official. So,
0: okay.
1: Dahil po dyan nakikita po parang ito. Sinda po nag-interview, sinda ka po nag-manner ka yan.
0: Okay.
1: So, paano po ma-interview? Kumbaga, sisa ang mga pigdudurman ng mga tao. Ikaw tapos si Red Kedaradara po na tablet, then duman po sa tablet nito, iga po duman kumbaga ganyan mga mapa baga po, na pigihilingan ninda, na ining mga ano, ining mga persona, pamilya, ang dapat yung interview. May mga mapa, pigilo ka yan. Ngunyan po, aday ko lang aram sa inda, kung pagkatapos ninda pag-survey po, digdi, pag-interview, kung solistahan po, ipigtaw ninda sa CBMS or direkta na po sindang huminali na dumana po sa sindang opisina man.
0: Oh, yun. Okay. So, sa madaling sabi, tabi ka, pakakuha kang data, kan information dyan sa barangay nindo, dahil na nga na minahapi, tabi ka, dahil na nindo aram, kung sa ina na pa duman solista.
1: Yun, tabi, sir Ed.
0: Yun.
1: Dahil naman siguro hindi ipigtaw sa CBMS po, digi sa tuya, kaya wala ang may pagkaaram talaga si CBMS Tabaco, kaya wala po maging si Mayor Ray.
0: Ayun.
1: Kaya paghalip po sa barangay, sinda po kan nag-interview, sinda po sa kukan datos, then ito po yan. So, binabaan niya sa muya digdi na dahil naman po aram nga ni
0: Kung Sain. Okay. So, sa madaling sabi, sa analysis na kay ni Kap, kung ako personalmente ma-analysar kay ni, direktang kaput na kan PSA so record, dahil okay, naman tigpasa. Kasi, mismong taga PSA ang nagbaba sa kada barangay, nagpaiba lang ito sa mga barangay. Yun. Oh, kaya kung igwamang kinagkakuro ang data, ang talagang nagsusugkan, taga PSA.
1: Correct. Kaya pagkatapit sa mga kabarangay tadi na, anong po yung maraman niya kang CDM, kang PSA, so record, kahit tama tabi sa alis sa barangay, pero po, sinda ang nagpuakan dati sa
0: PSA. Bako sa barangay. Nag-guide lang sa barangay, uminiba lang, dahil kabisado kan mga taga PSA ang sarong lugar, kaya importante ang giya kan mga barangay official o kaya mga enumerators. Ayun. So klaro ayan tabi ka pa no? Ayan pala ang sunaging sistema. May mga kabot-kabot pala ng mga tablet sa mga taga PSA.
1: May mga tablet tabi sa
0: kumbaga may mapa man sinda ano? Nadidetect ninda kung arin ang harong naduduman noon. Matindi man ano?
1: Kaya po, kaya tabi sir, sa so mga nag-ibamandig itong barangay official, dahil may sinyo makatrokosize dahil sinyo may pigisunod na mapa.
0: Oh, yugod mo iyan. Pagtaram kang taga PSA, honi, may nahiling kami ni Madam Tabi, ibahido kami kung hain ang harong na ini.
1: Yan.
0: Yun, palan. Na kung sa madaling sabi, nakatabulate, nakamapa na sa mga taga PSA, so mga dudumano ninda, nagpaiba lang sinda sa mga nyaon sa barangay para ma-verificar, as in maibahan man mismo kan barangay tabi ka.
1: Hindi po, kasi di ba yung nag-resay po ito ng mga personang ito.
0: Yun, so klaro tabi ka pa no? Salamat na Maray sa pagpapaliwanag and sana sa paagi kan paliwanag mong ini, masabutan kan gabos. And arog bang kayo kanyang giniribo sa ibang barangay? Bako man lang kayo dyan sa saimo?
1: Hindi man tabi sa Red, arog bang po kasi nangyari? Mas man po yan. Ang problema lang tabi sa Red Can Face ay ito paghalis po sa inda, pagkakuhayin na kagabas sa datos,
0: dahil
1: naman yung pinalatan, so si BMS Tabaco, kang record yun lang yan.
0: Ayun. So, dara-dara na ninda. Tatotal, sindaman mismo ang taga PSA mismo ang nagkundusir. Ayun. Okay. Sabot ng Maray Cup, 2024 pa lang talaga, nagyan sa Indo sa barangay.
1: Correct tabi sa Red. Ngunyan pa lang po ba mga tugang ano, tapos, listahan po nga, yun na yan. So, binabasa mo yan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya, problema do talaga kay madigito sa kadakulan inland ay sumo yang ato adik.
0: Iyo, maringari sa nula bisang gato sudig dida sa San Juan ata pito.
1: Iyo
0: po. Dito yon diyan sa Indo. But sabi yon sa San Juan buda sa Bunbun, mga origwaho na niya on kasi na-detect ninda duman tabi kap sa data ninda. Dit lang na pamilya dit tarong.
1: Oo.
0: Di ba?
1: Isang gatos tigyo sa muya.
0: Ayos man ang detector kan taga PSA ano, matibay. Ayos. Okay. Eh salamat tabi kap ha. Salamat tabi sa pagdagdag na information ano. Salamat na maray.
1: Salamat.
0: Iyo po.
1: Ang tapulaw sa mga taga-digis na muya na nagkakarilibungan.
0: Iyo.
1: Sabi ang kapuhan ng kayaan ano.
0: Ayo po.
1: Hugas kang kabot ang barangay official. Kung di talaga hindi pagkaaram kang lista po kang baging ang syudad.
0: Ayun. Sige, klaro na tabi ka. Salamat tabi.
1: Thank you very much.
0: Si Kapitan Tupi Brutas kan San Lorenzo. So nakuata na ang mga katindog ko. Nasusugta mang giraray. Dawa day na sustaga si BMS ma-interview tango niyan. Ang nangyari, nakipag-coordinate sa mga taga-PSA sa mga barangay mga katindog ko kan 2024. Pag-coordinate sa barangay, naghagad sinda ning tawo na pupwedeng mag-iba sa senda, particularmente ng mga enumerators, mga BHW, nyan, na iyo ang makakapag-sabay sa senda, ngani maituro. Itong harong, nadudumanon ninda, for interview, ta nakalag na da sa tablet, sir Manny, aram na kung sa'yo nandudumanon. O kumbaga, nandidetect na kung arin na harong, nagpaiba na lang sa mga enumerators. Ta, ang nakakaaram kan harong, kung hain iyan, kung sirisa siya naka-star dyan, sumangayon sa barangay siyempre. Pag abot sa interview, ang nag-interview, taga-PSA na po. Direkta ng taga-PSA. So PSA na mismo ang nagkuakan data. Iyo naman iningon yan mga katindugon, so data na pigbaba sa mga barangay na yung program or financial assistance. Ni kaya kung may problema mga katindugon, ah, sa iling ko, ang nagkaigwa dyan sa nanindikit na problema. Itong pagbangga si Day naman tinawanan eh. Day ng kopya sa barangay. O, Day din kopya sa kopya mismo sa nakakatibit naman nagwalat sa barangay. Salamat. Igwa kami didi kilabis ang gatos na interview. Ana sini mga tios. Ano kuta ka na no? Per coordination kuta na sa mga barangay. Takon may magdaman. Day man kuta nagngangangang kapalimanag. Pati si Ayor. Si Ayor, nanilipisilan man kika kapasabutan na natangyata. Duman nga sa asyenda, sobra sa 300. Oo. Ang mga binipisyaryo duman. Diyan nga sa Bunbun, lima sana. O di nga sa San Juan, pito. Uyugon mo yan. Ako, naanlasar ko tulo, Sir Manny. Busabi yun, sa San Juan, sa Bunbun, mga origwaho na. Diit na sana, Sir Manny, ang mga nagtitiyos dyan sa lugar na yan. Na duman nga nakulpa ang tiyos. Iyugon mo anas mga paratanong ning kamuti. Dahil kakaan patiuson. Puro na sana pamahaw, pangudu, pamangi. Puro kamuti. Bukos sa pagkaluwag. Iyan ang sakuyang nahiling na kung mga katindugon sa bagay na yan. Ano? Na pinatutuuhan man ni Nati Bornilla Regalado na interview man po kami kaan tabi ka ito. Ang sabi, national talaga ito. No. Mismo sino? Pwede na. Pero man, kung nag-utik ka na ikamayaman, dahil ka makasabay. Pero kung nag-utik ka na tiyos ka, eh, kasabay ka. Igwa ang tablet-tabi. Uyo talaga, sabi ni Nati. May data sa tablet talaga na nasususog. Ano? Matindi. Good morning, Tabi Sir Ed. Babati naman po sa agom ko na nagdadangog sa imo. Na seryoso na maray, si Nonoy Bernal. Dahil pakaseryoso dyan, Nonoy. Nena Palanas Bubis, maray na uto, nagdadangog tabi dyan sa Amislag, Kansua, Malinao. Permin nakatumpan radyo dyan, Doris Buensalida. Maray na uto tabi sa Saimo. Dyan sa mga tagasan Isidro Malilipot. Kay Arsenia Nunez, o may nahiling akong video dyan sa Malilipot. So tinampo baga dyan na bago. Anong barangay iyan dyan? Napaka-urinutan mo dyan sa may gabot sa Sarong Gasoline Station. May yan. Pigibo ng tambakanin basura su kunya. Sugilid kang tinampo duman sa baba, irakma. Dahil man nindo pag-gibuhin kunyan, basurahan iyan dyan. Paano, sir? Daily Facts TV. An kunyan tabi. Sabi niya, di paano sir maaraman kung nakasabay ka? Si say, maluwas kan lista kan mga nakasabay. Halingani po sa PSA.

0: baba na sa barangay. So barangay, yun naman po ang mapasabot. Ayun. Hali na po sa barangay, validated na po yan. Hari sa barangay. Hari po sa PS, barangay, validated na po yan kan PSA. Apo to nindo sa barangay, ta, pigpapaskil tabi kung si Cebuda, sabi ni Kap na Tupe, sa barangay ninda, so mga nakakasakop, kagayuan pipa disseminating na kan information, no, nasusakop mo dyan sa purok, may receiving arog kayo ni. Tapos, aside kayo, pigpost pa sa social media para mas madali na mahiling. Iguan nga ni ito tabi sir na mga darang tablet tapos yun talaga tunay sa in ni ag-interview senda basta o sa AP tema binina review bundo ora si madag sabi kita oy
1: tindugun sa bukulat 913
2: Lata, asin kalamidad. Ang kamhan, itaas ang samong mga pusamat ngangalasan kan sa imong linalang kan sa aman mo kan sa mong magpadag sinhumong kadunungan nagpaina inaako na kami sa libutan kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang daimi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban ang kapalibutan nagsasakit sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kansa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilibro nin mga kalamidad natural man o kagibuhan nin tao. Antabay magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
3: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Miss Family, Armadan Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villan Family, Monitor Belen Donna and Family of Malina, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Stand, 6-5 General Merchant, Anya Faden Banawon and Family of Anaway Malilipot Albay.
4: Sirmio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey. Vergonio Geomatics and Construction. Fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer pre-engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 1-8 Ground Floor, Vergonio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515, and 0929-464-946-19 Road, San Isidro Village, 4800 Viraca, Tanduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Vergonio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Vergonio, Geodetic Engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer. After a long day of enjoying the scenic attractions in Tabaco, JJ Mid-City Inn would like nothing more than to experience by providing you with the most comfortable stay that you deserve. At JJ Mid-City Inn, they treat you like family members and visitors for hundreds of years. Come in as guests, leave as family, then reunite as family when you come back. Experience Bicol the best way you can with JJ Mid-City Inn. Book now through their Facebook contact 915-895.
5: Walang maisip na pang snacks, pang medalong, yaon,

0: Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pambaon, pamerienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts mababakal sa gabos ng mga branches kan Manok ni Osang Fried Chicken House. Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
1: Ako po si Norma Nasyon ng San Mariano, Isabela. 59 noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pal-D-Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pal-D-Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pal-D-Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
2: No approved therapy claims.

Sir, sige, paan ko rumen, mga tugang, talaga. Dayday pa nagkaka-uruma yan. Ano. Yun na yan. Ah, iyan na yan, mga katindugo. Noon nga, isusaro sa paraan tabay ta. Sir Ed, kami mandig di Sarawi, San Miguel. Sabi ni Melba Dairobobis. Oh, kumusta kami dyan sa San Miguel? Lalong-lalo na Sarawis. May nakababa na dyan na listahan kan mga beneficyaryo. Betranyola, sir, sa totoo po yan. Kasi ako man po, tanod na inibahan ko tabi sinda. Sir, totoo po yan. Kasi ako man po, tanod. Inibahan ko tabi sinda, digdi po sa San Antonio, Tabaco. Oh, may nakaduruman talaga. Kaida balimbing, mayaman ang unyan si Red ang mga taga-hasyenda, bako naman arogan panahon. Ay, very good. Ano pa niya? Aida Cortuna, digdi po sa mo, sa bagong bayan kantiwi, nagdigdi man sa mo, nahali sa PSA, may darasin ng tablet, may mapa, nanganingan, ako, tabi, it's W man ako, digdi sa bagong bayan. O, talagang may buhay na patutuo, mga katindugon. So, tauhan ni Kap sa CBMS, matagas ang payo mag-post kan listahan. O, ikon si Ragodon. Si Kap mismo ang nagpo-post dyan sa kunyan, sa San Lorenzo. Si Ricard, Marina Utoy, Jonathan Tanchi, kay Alma Balingbing.

0: ayon pa ito. Igwa pa rin di akong babasaho na kadugtong kaiyan. Tangani na magka takita digdi. Iyo po, sir, may dara na na tablet. Paano sinatawa na nasasanay na yuman ang gada di? Senhali po kan PSA. Hali pong PSA, may bago man nagpasiring sa barangay, pig-provide na po kan PSA. Iyon, nakipag-coordinate na lang sa barangay para siyempre pagtaong galang din sa mga nyaon sa barangay, buda, apisar ka yan, but ang nakakaisi dyan sa saindang lugar, iyo buda, persona na nyaon duman. Kaya importante man giraray ang katindugo. Pero pag-abot sa interview, buda, pagkuha kang data, dahil na pong pakilabot ang barangay. Nag-iba lang sa barangay.
1: Hala!
0: Difícil na baga. No, kunyang kabako ka man taga dyan. Tapos basta ka sana magpapara interview dyan. Binukod ka pa dyan ki Aya Madeng.
1: Hala, tira.
0: Alas 12:15 na tabi ni Otto Joseph Bombita kay Melz Canoy Marina Otto tabi. Surtihan po talaga na makasabay ka sa lista. Pero bakit may kagawad na nakasabay sa lista at ayun na nga ni iyan, tabi. Kung pagdyan kan PSA, nakasabay sa listahan si kagawad, bako man kaya bot sabiho na porke kagawad, mayaman na. Pilidad dawa kapitan, pwede makasabay.
1: Hala, tira.
0: Nanta daw sir ang tao, arog kaan, pag may ayuda, pag dai inabot, makaurihon pa ano, Joseph Bombita? Limbawa, kapit bahay mo, natawanan, ikadae, minsan mauri. Minsan makulog sa buhok. Subaga, sure, hanggat day mo itataram na joke man sana ito, day ako mapundo, day inaulian ang kalagko, ipost mo na duman sa kunyan. Huy, ipost mo duman sa mga taga-tabago kami usla unong tayo, padarata kay Mayuri. May!
1: Halang!
0: Okay man, Sir Ed, malabaga, Sir Ed, suigwa siyempre, suday ala, ano ni, day ko nasabutan, malabaga,

0: baga sir Ed, so igwa siyempre maog baka maugma ini suday alam na gayod alam na dis alas 12:20 na tabi mga katindugon in udto di po sa programa ta. Ako sa totoo lang medyo hiuga ka na ako mga katindugon magdangog ka ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Arog kay tusuod ma si Robin Hood Padilla mga katindugon nagkalat na naman sa Senate impeachment kan sa iyang mga hapot na daiman kipadumanan mga tugang tabi adi arog kan hapot ni Senador Pia Cayetano na nakaabot mga katindugon duman sa pangyayari kang enot na mga bulan na susinado was under attack rumdum nin dito kantinaram tabi mga katindugon kan so pig-aresto baga pig-aresto mga katindugon si May 13, 2026 pig-aresto mga katindugon si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sabi ni Senador Alan Peter Cayetano, Senate was under attack. Eyo, nahihapot kay Matibag. Pigparahampot mga katindugon si Matibag ni Senador Pia Cayetano. Kaya medyo rayo na duman sa tema mga katindugon manungod sa betrayal of public trust. Arayo na duman mga katindugon sa grounds of impeachment ang pinag-iristoryahan. Yo. Articles of impeachment kay Sara Duterte mga tugang apat. Grave threats kasabay po dyan mga katindugon itong pigsasabi ko sa inyo kasubago betrayal of public trust. Uyugod mo iyan. Sabi ni Senador Robin Hood Padilla, so prosecution da tabi mga katindugon, sana daw ngayon ay hindi bias. Bias da. Garuman sa mga paradangog tanig di minsan sa programa, pag nadadalaganan sa inang kandidato, pag nagkukomentaryuhan mga katindugon, minakira, titirahon ka, bias ka ngayang media, bayaran kang media. Nadiding kilan. Garuman Robin Hood ang utak, ano? Katindugon, bias na. Oh. Sa impeachment, trial mga katindugon, natural na itong pagiging bias talaga kan prosecution. Alangan man na. Surugon kan prosecution. Kaya nga ni Ninda, pigkaso mga katindugon tabi, o kaya pigsangatanin impeachment complaint, kan prosecution. Eyo ang nag-file kang kaso ang mga ang prosecution. Alangan man na. So prosecution na nag-file kang kaso, yung paan magdepensa? Robin Hood Padilla. What a number one senator of the Republic of the Philippines sa ngatugang tabi. Di ba?
1: Hala, tira!
0: Ganon si Senator Robin Hood Padilla. O, ngunyan, kampigurulukan siya duman kan mga abogado, nadagit siya mga tugang. Nadagit si Senator Robin Hood Padilla. Aba-akan ang pangyayari ni sa maaba ka mga katindugon tabi. Ngunyan, unay po kaya tabi. Dapat paano sa mga senator judges, kaya nga ni mga huwes, kinonsiderar ka mo dyan ng mga huwes, ano na da tayo? Unay na naman si Anya Gomez, buhay na naman ang kalagong.
1: Tira.
0: Si Matibag baga, Director kan NBI. Ang mga hapot baga paano tabi manay Anya Gomez. Bako naman related duman kay manay BP Sara. Lalong-lalo na sa mga senador na nag-aabogado kay manay BP Sara Duterte. Iyo?
1: Hala.
0: Kaya nga ni mga huwes sinda, mga judge, senator judges, ta sinda tabi mga katindugon an madesisyon kan kaso kung guilty or not guilty beyond reasonable doubt. So pinag-aakusaran. Ang nangyayari kaya ang unyan mga katindugon sa Senate Impeachment Court, may mga senador na nag-aabogado mga katindugon para kay Vice President Sara Duterte. Diba? Pero kung tigdadangog sa nakuta ninda mga tugang, bilang mga, kasi may mga abogado man, may abogado sa depensa, may abogado sa prosecution. Pigdadangog sa nakuta ninda, pigtitimbang kuta ninda mga katindugon, and pigsasabi kan witness base sa mga ebidensya. Aram ko nata, puro depends ni CP. Anong CP? Kinuikwento mo, di mo makwento ang mga witness. Di ko da makwento ang mga witness. Bakit? Anong gusto mong ikwento ko sa witness kay Matibag? Sisay pa itong sarupan witness naman, nasaruman na abogado. Anong gusto mong maraman sa mga witness kung nagtataramsin na ning totoo? Kung nag-uutikan mga witness na yan, yun ang gusto mong maraman aniya. Nag-observe kita mga katindugon, naghihiling kita base po sa mga pigpipresentar ko tang ebidensya. Tan pinag-restoryahan enot na enot mga katindugon, ini pong inibagang inot na pinag-restoryan so grave threats mga katindugon ni Vice President Sara Duterte laban sa mga agum na Marcos kay First Lady Lisa Marcos, buda kay Ferdinand Marcos, pati na po kay dating Speaker of the House Martin Romualdez. Hindi dapat nagsisirculate, hindi dapat nag-iikot ang mga kahaputan mga katindugon kundi nagralapwas. Hindi sa nakuta, tainipasan na mga katindugon ang pinag-irestoryahan. Maray pa nga nikuta si Sal Panelo, si Atty. Sal Panelo, tamurag magpaliwanag mga katindugon sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Sal Panelo, kan tinaramda ito ni Vice President Sara Duterte mga katindugon po na online press conference, nag-uusip ang vice presidente sa publiko na kun ako ngaya gadanon ang pigmimin mga katindugon databi ni Vice President Sara Duterte, kun siya gadanon kay tuntulong persona na sa iyang binanggit, may kinahuro na daa siyang paragadan ngani gadanon man mga katindugon si Marcos, si Lisa Araneta Marcos, buda si Martin Romualdez, ito da atabi ang buot sa bihon, ito da atabi ang gustong ipahayag ni Vice President Sara Duterte sa publiko. May kondisyon ngaya ito ang ginibo ngaya kan Vice Presidente kan sa iya itong tinaram. Kundi ang problema ngani mga katindugon ta kan pigtaram ito kan Vice Presidente, dahil niya naunambitan na siya bilang Vice Presidente igwa ki plano sa saiya itong tulong personang pigbabanggit siya, di ba? Yan ta, tinaram niya, di ba? O na ako ngaya, pigpaplanuhan ngayang gadanon ngaya kan tulong inyo. Wala man siyang sinabi. Dahil niya sinabi ang bagay na ito duman sa saiya po na pagluwas kan sa iyang hinanakasyon, kulog din buot, mga katindugon tabi. Takon tinaram niya ko ta ito, na, oy, mga kababayan ko, ako po si Vice President Sara Duterte, maawot akong ipagadaan ni Presidente Marcos, ni First Lady Lisa Marcos, buda ni Speaker Martin Romualdez, kaya kung ano man ang mangyari sa Sakuya, mga tugang kong namumutan, mga taga-suporta, mga DDS, araw ko na ka, ano? May kinaho, dahil ka mo magparhadi, tamay kinahuro naman akong persona, nag-iyo na ito, na kung ako gadanon, dahil siya magpundo, na dahil nanggad magagadan. Ini si Marcos, ining agom na Marcos, buda ining si Martin Romualdez, araw ko na ka ito. Ang pakaatado?
1: Hala, tira!
0: Day man eh, kaya sige ang nahanap mga katindogon nin Marhay na palusot kan depensa, tangani mapatupod ang publiko. Tan sabi ka ni NBI, ang sabi ka ni NBI, ang sabi ni Director Matibag, mga katindogon, siya English, ha? Imuluyo kayo, makita Ruben Padilla, ano na nga nito? Consumated. Consummated na databi mga katindugon. Duman sa tinaram. Kan Vice Presidente, suakto mga tugang threats laban po sa pinakang halangkaw na opisyal. Kan mahal kong Pilipinas, yun yun. Ganun yung nangyari mga tugang tabi. Sabi ko sa sendo, dahil ako na mong Torjala o magigita na or tagahusga. Base po sa mga dokumento, base sa mga ebidensya, nag-aabugado ko niyan. Nag-aabugado ko niyan duman sa pig-aakusaran. Kaya, bako naman talaga sinda mga katindugon mga senator judges. Bako senator judges ang nagkakampira dyan. Kode, atitiway judge, atitiway lawyer, lawyer. Defense lawyer mga katindugon tabi. Kampiga ako saran.
1: Hala, tira.
0: Pero sa barangay, kung ang kapitan dyan, may pigdadangog mga katindugon na reklamo, dapat balansyado, makitan dapat yan mga katindugon, nagdadangog kang argumento kan saro. Dadangogon man so argumento kan saro. Bago tabi magibo nin anuman pong desisyon. Ganoon nyo.
1: Tila.
0: Bako nasusurugon ni Kap Susaro. Ha? Tapurki ngayon, butanti ko ini. Adigdi ako sa saro masurug bako. Dapat nagdadangog duman testimonya sa gabat kan ebidensya mga tugang reklamo, da kan pigre-reklamo. Iyan ang trabaho kan mga judges.
1: Hala.
0: Roluwas na kamo mga botante ni Robin, lalo na sa mga taga-aplan. Idol man pa, ano ba yay, ma? Lover, boy. Alas 12:30 na mga tugang. Oras na tangani kita para mientras na magpaaram sa programa. Si Sir Manny dyan sa technical, salamat sa mga sponsors kang programang ini. Paray na pagkauto kay Richard na Vergara na naghiling dyan sa Subic Zambales. Kay Emmy Credo Jocaresa. Dakul kaya Sir Tabi and mas deserving na dain na kaubay. Iyo taday man sinda siyempre na kasabay gayod sa mga enumerator na pigsorbikan 2024. Ay kitang maginibukan. Pero kung kasabay sinda, di ramang problema. Na di man eh. Kan pigsorbe, takot man magpasorbe, padulag-dulang. Kaya kung niya na may ayuda, day siya kasabay. Param lang ko na, si Sir Manny dyan sa technical department. Ibangan po nindo sa Agosto, Agosto 3, ang pagbabalik ng Iniang Totoo.
1: Hala, tira!
0: Salamat kasi nung Sir Manny dyan sa technical. Ako ini, tabi si Edward Deus Plam. Ang binalagatak di sa bilang pagsaludo sa sendo. Digitabi yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
1: Hala, tira!
2: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one mission, one station. News FM. Mang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One News FM. One Radio. Bicolandia. One Radio.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio.

0: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
1: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
3: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyop, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosteen, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet ito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
4: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Tindugo na!

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Pinapaisi ang gabos na partidarios, amigos, amigas, asin ang gabos na gustong makisumaro ki Diponto Marilyn Del Rosario Biglaen, especialmente ang sa iyang advisory class 1981 to 1985 sa Tabaco National High School, na ang sa iyang abo ikakaagna sa Biglaen Mausoleo sa Tabaco Catholic Cemetery sa Agosto 4, 2026, alas 2 nin hapon. Ninhuli ka ini, magkakaigwanin banal na misa sa pag-onra para sa saiya, nagigibohon sa mga minasunod na petsa asin lugar. August 1, 7 p.m. Tabaco College Chapel, Main Campus, Annex Building. August 2, 7 p.m. Holy Mass at Tabaco College Chapel, Main Campus, Annex Building. August 3, 8 a.m. Holy Mass at Holy Family Parish Church, Panal, Tabaco City. 9:30 a.m. Ang saiyang abo ililipat sa San Francisco Campus, San Francisco Malilipot, Albay. August 4, 11 a.m. Transfer of urn from Tabaco College, San Francisco Campus to Tabaco College Main Campus. Moving the urn from Bolilan Funeral Car to the Family Traditional Caro. 1 p.m. Interment from Tabaco College Main Campus to St. John the Baptist Church, Tabaco City.
2: Sarge! Good job! Mission accomplished! Uwi na!
3: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
2: Dapat no retreat, no surrender din ah.
4: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon.
3: Honey, I'm home. Reporting for duty.
5: O sige nga, attention.
4: Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ano pong pangalan mo?
11: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
10: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
13: One Radio. Tindugo na.
14: Tindugo na.

0: Linis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
1: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
2: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
3: It's a minute after one on One Radio.
4: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
3: Sa One Radio. 91.3 News FM.
4: Kada oras, may bareta.
5: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ini. Natod sa indo, kan best kasi green 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal sa mga butika asin supermarket nationwide. Na-turn over na kan Department of Agrarian ang Sarong Farm to Market Road na may kantidada na haros 29.85 milyones de pesos sa barangay Ginitliga ng Baras, Catanduanes. Sigon kay DER, Central Support Services Office Provincial Agrarian Reform Program Officer to Randy Frogisan sa indang isinarto na ang proyekto ang kompletong nakonstruir basado sa standards as an expectation akan program works. Obheto kan gobyerno na madarat sa mga remote area ang nasiring na proyekto urug na sa agrarian reform beneficiaries. Dugang kaini na nagpromisaman ang lokal na gobyerno asin mga beneficiaryo kan marasa na aatamanon ang nasabing farm to market road nganing mapakinabangan pa ini kan mga masunod na henerasyon. Mientras tanto, minsay man kaini sa mga natauwananin mga siring na proyekto na aatamanon ini uli sa bako gabos na lugar sa Pilipinas sa ang nabiyayaan kana sa indang mga narereceiving tabanga. Yan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Panamo na tintugo na.
4: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may barata.
3: Sa One Radio. 91.3 News FM.
4: Kada oras, may barata.
1: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM.
4: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
1: All in one. Ito ang One Radio, News FM.
4: One Radio. Tindugo na. Bicolandia.

welcome sa satuyang Heartbreak Webes kung sa inyo mapatugtog na naman kita ang mga kantang sinurat para sa mga broken-hearted. Stick around, hindi po sa One Radio 91.3 News FM. Tindugunan.

para sa mga LDR. Father and son, mami-miss kita. Na-miss ko ka mo, mga katindugon. Para palang pirang oras na nagkaturo. Para pirang oras, no? Na-miss ka agad. Siyempre naman, pag Saturday, nakaka-miss mag-programa. Ay, pero hayanta na muna ang Saturday, ano? Let's focus on today. Maray na hapon, mga katindugon. And welcome po sa Heartbreak Webes edition of One for the Heart. DJ Chloe, the love ambassadress po. Hindi sa tuyang programa. Ayan. Inusaga boss, maray na hapon. Tabaco City, the city of true love. Siyempre naman sa mga nyaraw po rigdi sa mainland. Diyan sa upland and sa island barangays, maray na hapon. Sa tuyang neighbors dyan sa Malinaw, Tiwi, Malilipot, Bakakay, and Santo Domingo sa bilog na Bicolandia. And sa gabos na abot kang sa tuyang signal, syempre, sa mga nyaraon po sa ibang lugar, all over the Philippines, and sa luwas kang nasyon. Sa mga naka-stream via Radyo PH, thank you po. Maray na hapon po sa inyo. Happy birthday palang Tabi sa mga nagsiselebrate kan sa indang birthday. Ngunyan na July 23, happy birthday padaba. And sa mga nagsiselebrate man kan sa indang milestone sa buhay, sa relasyon, sa work, or sa friendship, congratulations and stay strong. And dahil Heartbreak Webes today, ang sa tuyang Heartbreak Webes, question of the day, atul po sa Indokan GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala, and Tabaco Electronics. Ang sa tuyang Heartbreak Webes, question of the day, oy katindugon, pagpalagay tanang, naaraman mong nag-cheat su best friend mo sa partner niya. Bilang best friend, ano ang gigibuhon mo? Again, su best friend mo, naaraman mo na nag-cheat sa partner niya. Su best friend mo ang nag-cheat ha. Nag-cheat siya sa partner niya. Bilang best friend, ano ang gigibuhon mo? 0927-996-5002. Text mo na ako, katindugon. Or bisitahon mo po si DJ Chloe, the love ambassador sa Facebook. And comment ka na sa tuyang post. May post na kita dyan. Kaya feel free to comment na i-share ang sa indong thoughts. Naranasan mo na ba su aruga ining sitwasyon na ika sarong best friend, ano? So best friend mo nag-cheat sa partner niya. Ano sa ginibo mo, katindugon? Share your thoughts sa tuyang comment section. Safe space mo yan, katindugon. Feel free to comment your thoughts and answers. Siyempre, kung may mga requests ka mo na pang broken-hearted na mga kanta, feel free to also message me, you know? Or kung may mga gusto ka mong bation, mga nag-birthday dyan, G lang, mga katindugan. Oras sa alauna 26 ni pagkahapon. Kumustahon ko syempre ang sa tuyang mga paradangog dyan sa San Vicente. Kumusta ka mo dyan, mga taga San Vicente? Anong trip ta dyan? Anyway, let's play more of your favorite songs sa pang broken hearted. Tigdi po sa One for the Heart, DJ Chloe. Only here on One Radio 91.3 News FM. Tindugunan.

0: number one.
1: One. Number one. Radio.
2: One Radio News FM 91.3.
3: Tindugo na.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
6: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
7: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
8: Bes, huyan ka palan? Maridudig di may dumanon kita. Ha? Nata, masaing ka.
9: Aw, madumanon ko sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
8: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
9: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwapa sindak yung kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
8: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
9: Oh, ano pa tigahalat mo? Mus na!
10: Magpa-B2B

0: dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
1: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang init!
3: Batata!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
3: Batata!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
3: Batata!
2: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
3: Batata!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
3: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
3: Batata!
4: Playing the best songs on the radio.
1: One for the heart. With DJ Chloe. One Radio. 91.3 News FM.
5: Tindugo na.

0: Cavaco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Pinapaisi ang gabos na partidarios, amigos, amigas, asin ang gabos na gustong makisumaro, Kidiponto Marilyn Del Rosario Biglaen, especialmente ang sa iyang advisory class 1981 to 1985 sa Tabaco National High School, na ang sa iyang abo ikakaagna sa Biglaen Mausoleo sa Tabaco Catholic Cemetery sa Agosto 4, 2026, alas 2 nin hapon. Ninhuli ka ini, magkakaigwanin banal na misa sa pag-onra para sa iya, nagigibohon sa mga minasunod na petsa asin lugar. August 1, 7 p.m. Tabaco College Chapel, Main Campus, Annex Building. August 2, 7 p.m. Holy Mass at Tabaco College Chapel, Main Campus, Annex Building. August 3, 8 a.m. Holy Mass at Holy Family Parish Church, Panal, Tabaco City. 9:30 a.m. Ang sa iyang abo ililipat sa San Francisco Campus, San Francisco Malilipot, Albay. August 4, 11 a.m. Transfer of urn from Tabaco College, San Francisco Campus to Tabaco College Main Campus. Moving the urn from Bolilan Funeral Car to the Family Traditional Caro. 1 p.m. Interment from Tabaco College Main Campus to St. John the Baptist Church, Tabaco City.
4: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Tahoe Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
5: Hanap nindo ang dekalidad, asin siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato, asin asertado. Jaya Enterprises.
6: Jaya Enterprises.
5: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4 crushed gravel, jumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply, plumbing materials, asin, gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
6: Jaya Enterprises.
7: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
8: Boss Herbal Capsule.
7: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
9: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
10: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
4: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio, 91.3 News FM.
9: Tindugo na.

huwag ka kasing maniniwala agad. Lalo na kung alam mo na ang kanyang karakas. Maray na hapon mga katindugon. Welcome to the second half of the show. DJ Chloe, the love ambassadress po. Sa programang One for the Heart, Heartbreak Webes Edition. Ang araw para sa mga broken heart. How's your day so far? Medyo makulimling. Parang sumakto ata sa Heartbreak Webes. Speaking of Heartbreak Webes, ang sa tuyang Heartbreak Webes, question of the day. Medyo masakit. Medyo confusing and basta. Basta. Ang sa tuyang Heartbreak Webes, question of the day, naaraman mong nag-cheat sa best friend mo sa partner niya. Ano ang gigibuhon mo, katindugan? Oras na palang tabi, alas 2:13 ng pagkahapon. Ang oras at sa Indokan and Boyon Furniture. Available dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Sa mga gustong magpa-customize ng muebles para sa indang harong, opisina, negosyo, sinibapa, gamit po ang solid Nara wood. Bisitahon lang ang sa indang showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Maray na hapon sa satuyang commenters. Kay Romel Bendal. Tampaon. Agad-agad, no? Kapatalon mo yan. Tapos mataram ka, nadarak ka lang kang tentasyon. Sabi ni Jean Rose Mendoza, iusip. Deita ito tolerate ang mga salanggibo. Kaya dakulon mo niyan ang mga nag-aabuso and nagkukusog ang buot ta dahil sa pag-tolerate. Kapag sala and dapat makuaninda ang consequence kang gibuninda. Di tayo magiging enabler today. Yes. This has been Layo Bangkosta. Sabihan ko si BFF na stop cheating na. Sala iyan, lalo kung kasal ka mo ta sa mata kang Diyos, sala iyan. Baka pagbasulan mo ang ngapit na panahon. Lalo kung may mga aki na kamo, apektadong maray ang mga aki. Di magpadara sa bugso ng damdamin, maski pa may pigaagihan kamong magabat na pagsubok. Stop cheating, bes. Sabi ni Raul Campit. Laog-laogon para mahirap. Nako. Pindi pa sana. Sabi ni Boss Balita, pinakamagandang gibuhon ang arog ka iyan, silent ka na sana para daing ribok. Hayaan natin su partner niya makadiskobre sa panloloko ng partner niya. Dipisil mag-usip-usip, ika pa ang may sala kaan ta nag-usip ka sa partner niya. Sige, salamat po siya sa imong comment. Sabi ni Vorok Vodok, kausapin ng mabuti si best friend. Thank you sa comment. Alan Boringot, mabakal na club tapos i-ready ang lamesa. Ouch. Choi Berina, gigibuhon ko idol, magsap na, maglinig harong, magwashing motor ko. Tayo talaga gigibuhon ko. Darakula na sinda, aram ninda sa laat tama. Ihagad sa imo advice, latakon mo tayo. Oy, good vibes tayo ha. Good vibes tayo. No comment, baka ako pa mapasama kung sasabihin ko. Sabi ni Rocky Boringot, Genesil Tonyo. Melvin Canaleta Sestina, putulan. Sabi niya, putulan kidaradara pag pumundo na kang. No, putulan da kidaradara. No taken.
nararaman ko na mag-isip kimaray sa piggibo niya, tamay karma, sabi ni Melba Dairo Bobby. Silat Anthony, isu, dae ko yan konsintihon, ta makahirap man kang jowa kang best friend ko, ta seryoso, tapos lulokohon lang kang BFF ko. And taraman ko man BFF ko na makontento ka, dae ka magloko, ta dipisil po ang karma. Di bali madagit sa kuya ang BFF ko, at least tigpayuhan ko siya kang tama, buda para sa relasyon ninda. Habang maaga, tunungan na niya, gibo niya. Thank you sa indong comments po. Lahat yan valid ha, mga katindigan. Hello kay 2568.

nagpa-play ng song Take Me Now. Hiling ko po kung pwede siya sa satuyang Heartbreak Webex edition na. Thank you sa giraray, mga katindugon. Ay, oras na po. Alas 2:18 ng pagkahapon. Ang oras ay hatid po sa indo kan Dr. Care ABC. Dr. Care Animal Bite Center po ay nag-offer ng pre-exposure vaccination, post-exposure vaccination, wound care consultation, igwaman po dyan na tetanus toxoid, flu vaccine, pneumonia vaccine, hepatitis B vaccine. Bukas po sinda from 8 a.m. to 5:30 p.m. Monday to Sunday. Yung po sinda dyan sa 267 Zamora Street, Puroksay, San Juan, Tabaco City, sa Kataningkang Viscon Medical Clinic. From Viscon Medical Clinic, igwa po sindang free consultation sa July 24, 31, August 7, and August 14. Every Friday po iyan, alas 10 ng pagkaaga. This town lang po nindo ang Viscon Medical Clinic, dyan po sa Zamora Street, San Juan, Tabaco City. Salamat po, mga katindugon. And syempre, salamat man kay DJ Mike Marie. Hello po sa imo, Sir Mike.

Balikanta ang sa tuyang Heartbreak Webes question of the day. Naaraman mo na nag-cheat si best friend mo sa partner niya. Ano ang gigibuhon mo? Kaninong ta, difícil ini. Ta, syempre, ang best friend mo baga, garo mo naman sa iyang tugang. Pero, sana mang giraray so sa iyang ginibo. Ngunyan, ika ang nasa tahaw. Mananahimik ka ba? O mataram ka dahil may tawong nakukulugan? Sa totoo lang, mga katindugon, bako madali na mag-decide kung if ever man mangyari ini sa imo. Siyempre, normal lang na padaba mo ang sa imong best friend and gusto mo siyang protektahan. Pero ang tunay na friend, bako super ming kakampi. Minsan siya man suta taong magtaram kang katotohanan maski kumbaga bako magayon sa pagmati. Kung ako mga katindugo ng hahaputon, inutsaga boss, iisipon ko kung ako man ang yaon sa posisyon ka itong partner. Ipagpalagay tana, ako ang yaon duman sa posisyon na ito. Ano ba ang mamamati ko pagka day sa kuya sinabi kang best friend kang partner ko na nag-cheat na palang siya? Diba? Let that sink in. Puton mga katindugon, siguro inod kong gigibuhon, kakahurunon ko ang best friend ko in private. Bako para dagitan siya, bako man para husgahan siya, no? Dangugon ko siya. Nata ini nangyari, nata may ni ginibo. May pigaagihan ka ba sa buhay? May dahilan ba kung nata? Although, bako man excuse kung may dahilan, no? Bako excuse, I mean, ang dahilan niya kung nata siya nagloko. Pero, importanteng paaraman mo ang whole story bago ka mag-react. No, pagkatapos kong maaraman kung ano su dahilan niya, bilang best friend, I would rather tell my friend directly. Pero, syempre, dapat respetuhon kung manggiraray siya. So, you know, I can say, aram kong sala iyan. Kung talagang may respeto ka, best friend ha, sa partner mo, dapat ika ang magtaram sa iya kang katotohanan. Dahil deserve niya yan, kasi partner mo yan eh. Well, of course, bako madaling taramon niyan sa friend. Pero, you know, minsan, ang totoong pagmamalasakit ay iparamdam sa iya na hampangon niya ang consequences kang ginibo niya. May kasabihan mga kita mga katindugon, bako gabos na sikreto ay dapat darahon habang buhay. Pero tandaan ta, bilang best friend, bako tatrabaho na maging judge sa relasyon maski pa best friend tayan. Siyempre, ang responsibilidad ta bilang best friend gani, di ba? Responsibilidad tang maging maray na friend. So, tamang o tatao na mag-guide sa tama sa satuyang friends, no? Although, may mga tao, again, base sa satuyang comment section, may mga tao na pipilio na lang ninda na manahimik dahil siguro nagtutubod sinda na bako ninda ito relationship. May iba naman na masabi na pag di ko kayo ni sinabi sa best friend ko, baka magdirekta ako doon sa partner. No? Anyway, mga katindugan, ang importante, data paggibuhon na normal ang sala dahil lang sa padaba ta ang sarong tao or sa dahil lang sa habot ta manghimasok sa relasyon kang mag-partner. No, ang loyalty mga katindugon, day dapat pigagamit iyan para takpan ng mga sala. And kung ikaman ang partner na niloko, tandaan mo ini, bako mo kasalan ang desisyon kang tawong nag-cheat. No, ang respeto and honesty ay day dapat pigahag.

abot man sa time na maranasan mo ini sarong friend na igwaki friend na nanloko or nag-cheat sa iyang partner, I hope you always do the right thing. I hope na di mo pagtakpan ang pagkakamali dahil lang loyal ka sa iya or dahil lang best friend ka niya. I hope you always do the right thing. Pero, syempre, respeto mang giraray. Ang One for the Heart Heartbreak Webes Edition ay hatod po sa Indokan GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala. PM niyo po si Miss Jen Botardo for more information kung paano po mag-troubleshoot kan sa indong mga GCash accounts. Halimbawa po, di nindo nahahali su... nahahali tuloy na access. Then nindo na access sa indong GCash accounts dahil nalingawan po nindo sa PIN or baka wara na kamong SIM card, deactivated na yan. O kayang-kaya po yan na masolusyonan ni Miss Jen Botardo. Hanapin mo lang po ang sa iyang Facebook account, GEN, Jen Botardo, with blue check, verified ni Meta, kaya legit po ang sa indong kahuran. Salamat man sa Tabaco Electronics at AA Versa Street, San Juan, Tabaco City. Available po dyan ang wires and cables. Laptop chargers and power supplies, capacitor, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, at iba pa pong spare parts and supplies. Tabaco Electronics.

natin sa indo, mga katindugon. Ay, halat, may pahabol digdi. Sabi niya, tinamuyaw ko na. Kundi, di ko man kapot ang buhay. Kang barkada ko, choice niya mag-aray na mag-cheat. Diba? At least rinay mo. At least, di mo pinalampas so pagkakataon na i-correct ang sa iyang sala. Diba? At least, di mo siya tinolerate. Yan ang importante. Kumbaga, di mo man kaipuhan na magdirekta sa partner kang best friend mo. Syempre, dapat siya muna ang kahurunan mo. Kung magdunong man siya sa imo, edi bahala siya sa buhay niya. At least ika, mangangaturog ka na clear ang sa imong konsensya na talagang trinay mo siya na i-correct. Happy birthday kay Sisay. Anong day manangaran? Sisay ang sa imong agumtabi, Bolodoy Barceliano. Dapat name drop mo. Pabati manda sa mga Marites sa Puro 4 Binitan. Mm-hmm. Hello kay Choi Berina. Bati mo naman kami dito, Bicol Isarog and Peña Francia Bus Garage dyan sa Baryo Malinao. Ay, hello po mga sir. Kumusta ka mo dyan? Hello man kay Michael Ramirez. Pa-request ng How Do You Heal a Broken Heart? Sige. Thank you. Hello kay Manuel Senor. Okay, Letty. sige. Sorry na. Iba kaya sa name mo. Marina hapon tabi sa Indo. And kay Cherry Borja. Hi, greetings mo digdi, Cherry Borja. Shout out sa padaba kong ama na si Santiago Carr. Kang Puro 4 Balza Malinao. Happy birthday sa aga. Wow, advance happy birthday. Sa indong comments. Let's play more of your favorite love songs. Ay, hindi pala love songs today. Ang sa tuyong requested song, ang ngunyan na pagkahapon. Here's How Do You Heal a Broken Heart. DJ Chloe, the love ambassador as well. He's the one for the heart. On One Radio, 91.3 News FM. Tindugunan.

0: Balita, information, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
4: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
5: Kaya mag-Pao! Pao de Arco Capsule. Pao de Arco. Katawang mo sa buhay.
6: No approved therapeutic claims.
7: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetics, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
8: Rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at serbisyo may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na serbisyo, performance at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
10: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
9: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
12: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
14: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
13: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
2: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
15: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko ang pananakit ng katawan.

0: magmamasyal tayo?
1: Sige, papalaundry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you.
3: Hi, I'm Christine. A student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
4: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
5: At sinong kulabot?
6: Fresh, hindi ako.
5: Makidistrove.
6: Ferong walat.
5: At parang batang-bata dahil sa ERA.
3: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
7: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
8: Ako si Salvador. Sa gabi ay
9: si Salvin na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
10: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
11: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
12: Tindugo na.

101.3 One Radio Tindug na. We have 14 minutes bago mag-alas tres, and welcome back. Papadagos magiraray ang satuyang tugtugan dito po sa Heartbreak Webes edition of One for the Heart. May pahabol pang comment si Christine. Sabi niya, pabayaan mo na lang siya. Sa buhay niya yan. Aram niya na ang tama, buda mali. Ika pa mapapasala pag nagmalasakit ka.

0: Salamat po sa ginaray sa inyong comments and messages. And my last reminder sa inyong mga katindugon, bago matapos ang satuyang programa, ini ang sakuyang simpleng pagiramdong. Ang tunay na friend, bako su pirming masalo sa mga pagkakamali mo. No, ang tunay talagang friend, mga katindugon, su tatabangan kang itama ang mga sala mo. Understandably, minsan ang pinakadipisil na sabihon sa imong friend ay ang katotohanan. Pero, you know, kadalasan, duman nagpupuon ang tunay na pagbabago. Oy, gusto ko sa ginaray po pasalamatan ang sa tuyong mga katuwang GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala, and Tabaco Electronics at AA Versailles Street, San Juan, Tabaco City. Masunod na po ang Tugtugan on One with Erickson and Berna. And before ako magpaaram, last reminder ko na. Last na talaga to para lubos-lubos na ang reminders natin. Siguro naman, aram na nindo yun ni mga katindugon. Pero reminder ko lang, baka nalilingaw-lingawan mo. Tandaan, mas matibay ang relasyon na binubuo sa tiwala kesa sa sikreto.
1: Tama!
2: Tama!
0: Let's always do the right thing, mga katindugon. Ako po, mapaaram na. Salamat sa ginaray sa Indoga Boss. Enjoy the rest of your day. Mag-best cafe ka na para goods ka na. DJ Chloe, the love ambassadress po. Saga naman for another edition of One for the Heart. Bye everyone! I love you all so much. Stay

Yes, Marina Hapon, beautiful people. Alas, stress na mga katindugan. Anong ibig sabihin kaya? Ano? Tugtugan on one na. Bago yan, ba't yung tawunan sa tuwing mga katindugan na Marina Hapon dyan sa may ano? Sa mga karinderya ng mga makusugo ng radio. Sa mga barbershop, Marina Hapon sa Indo. Sa mga parapadyak, mga jeepney drivers, tricycle drivers. Sa mga katindugon niya to na nasa harong habang nagduduyan-duyan, nagdadangog, nakatutok sa One Radio. Ay, Marina Hapon sa mga taga-Manlilipo at Santo Domingo, Tabaco, Tiwi. Sa kapos na naabot kang ano, kana One Radio. Po ang tugtugan on one. Makakaiba na naku, si Bernie Banaon. Naku, ay marina hapon sa tuyang followers sa tugtugan on one. Nangangalas ka. Ako sana ang niya. Pero tatao na maabot si Erickson. may tigduman lang na importante. Pero totoo, makakachismisan taman siya, makakatugtugan. Ay, marina hapon kay Ma'am Janeline Camo, kay Sir Tanggol Abrera Chan, bati unta ka na para dahi na malingawan. Kay ano, kay Renato Vlaga Binyas, marina hapon na sa Team Kanaway, marina hapon po. Ay, kung bago ka palang digdi, initabi ang tugtugan on one. Alas tres hasta alas 5 din pagkahapon. Makakaiba na na kami. Iguaman po kaming Facebook page na tugtugan on one. Nagpo-post po kita dyan oral daw ni nakahapotan na sa tuyang picture-cherismisan sa pagkahapon. Mga alas 4, ano. Pwede ka mag-join, mahiwasa. Ayan, pero bago yan, more tugtugan muna kita mga katindugan na turutod taod ano, sa tuyang chirismisan na kaibanan si Erickson. Kaibanan ko mo syempre mga katindugan. Yan, dahil magaling. More tugtugan. Digdi lang yan sa tugtugan on one sa One Radio at Tina Duganan.

0: Madi-madi! Naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
1: One Radio. One Radio.
2: Tindugo na.
1: One Radio News FM 91.3.

0: One Radio 91.3 News FM. Tinitungo na.
1: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag nang mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
2: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema, magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure, pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, as in ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage as in dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
3: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
4: Ining high touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
5: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
6: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
7: Siyempre naman.
6: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
8: Wow! Gustong-gusto ko yan!
6: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
7: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
8: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
6: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
7: Healthy na.
8: Pampaligaya pa.
6: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: Basta may Black.
8: May bala.
6: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
9: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
10: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
11: One Radio.
12: One Radio.

One Radio 91.3 News FM at TN. Dugo na. Nagbabalik ang natugtugan on one. Nalingwan ko pala mga katindugon kaso bago i-ano. July 23 na pala ngun yan mga katindugon. Grabe, pirang aldaw na naman sana Agosto na. Yan, mga noan mga tindugan, babalikan ta na sa mga ano, diba? May mga hapot kita din sa tugtugan on one, na sabi ta, babalikan ta sa katapusan kang July kung talagang nag-ibonin doon yan. Pero may pagbabanta ng mga tindugan. Okay, marina hapon pa lang dyan sa mga taga ano, Upper Bongga, baka kay Albay na pirming tindugan na dyan sa mga ano, mga tambay. Anong petsa na? Kumusta ka mo dyan? Sa mga taga San Miguel Island, marina

Oy, ano pa man sa mga nagmimerinda alas sa oras na ini, ang tamang oras pa ng mga katindugon, alas 3:42. Ano, makaskaso ng oras mga katindugon. Sa mga nagmimerinda ngunya, tamang-tama iyan, na partner na iyan, kan Best Coffee Green, 6-in-1 with Herbal Mix. Yan, pang-pa-healthy na, pang-pa-sexy pa. Mababakal po iyan dyan sa mga ano, supermarket. Igaw man dyan sa mga tindahan ni Doy Guayay. Na-sure ako. Ay, mga katindugon, more tugtugan. Natutatod ang more chikahan. Digdilang iyan sa Tugtugan on 1 sa One Radio. Tina Duganan.

0: Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
1: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat
2: G lang! With Gord C+. G to support your daily grind, G to feel good from within, and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord C+ is your daily plus. Gord C+ with Zinc Capsule.
3: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days? Boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
5: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets, kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
7: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
8: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
9: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center, garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center, mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
10: One Radio, tindugo na.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information to news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio.
3: Sa One Radio. 91.3
2: News FM. Kada oras, may bareta.
4: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ninatod sindok and best coffee green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mabubakal po nindiyan sa mga butikas in supermarket nationwide. Liwat na rerepasuhon kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang fair adjustments, maglis and pangapodan kan sa mga manibela mananakay at nagkakaisang terminal ng transportasyon o manibela. Sinakabinbing petisyon kan pinagkaisang samahan ng mga chuper at operator nationwide o piston para sa 10 pesos na dagdag singil sa pamasahe. Siringman, sinartokan ahensya na imbes na paramiang tras na adjustment uli sa paglangkaw kan presyo kan produktong petrolyo, maluwas ini kan pinal na resolusyon sa lalong madaling panahon. Mientras tanto, sinabi kan LTFRB na ipagpapadagos ang fuel discount program para sa mga pampublikong bihikulo asin pigaadalan man ang pagpapahewas kan sakop kay ni siringman ang posibleng pagdugang sa kantidad kan ayuda. Iyan ang dagdag na barata sa oras nini. Dapat lambang barata aramo o kasereksyon brutas tin tuguna.
2: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio.
3: Sa One Radio. 91.3
2: News FM. Kada oras, may bareta.
5: One Radio. News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio.
1: Tinduguna.

0: DJ. Sikat. One Radio. One Radio. 91.3.
1: Tinidong ko na.
2: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
6: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor, Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
11: Tobacco City's Tindugun.
12: Na radio station.
13: One radio.
11: One radio. One radio. 91.3 News FM.

0: 91 Radio.
1: 91.1 Renews FM.
0: Tintog na. Ay, nagpapalig kita sa Tugtugan on 1.
1: Napasiram pala sa turugtugan ta mga
0: kanito. Aras niya ta, 32 minutos na magalisan na alas 4 rin pagkahapon. Hello, hello. Malipot-lipot na pagkahapon everybody. Yeah.
1: Magic, yaw na siya.
0: Just like that. Hello. Maray na pagkahapon sa Indagirare Gabos. Kinumusta naman gayon ka mo? Sana ay pagkulang kayong lahat.
1: Kinamusta na ba kayo? Para hindi umiiyak.
0: Para hindi sumasakit ang damdamin. Diba? Kasi it's ano yan, parang...
1: Essential.
0: Emotional support.
1: Wala ko, essential ang pangungumusta. Napasiram sa satuyang turugtugan mga katindugo. Mapasiring natulos kita. Mapasiring natulos kita sa satuyang porsyon sa programa ini na Tugtugan.
0: Ay, happy, happy Thursday, everybody pala. Marina, pagka-Webes, malipot-lipot. Diba? Malipoton kasubang. Masiramos, duro-duro. Kaya, ang kaminsan-minsan na pag-uuran. Diba? Now, bawasan ng alingahot. Kaya, ay, kumusta ka mo dyan, mga katindugan? Are you good? Ingat-ingat man sa mga, sa mga drivers niya to dyan. Ingat-ingat po ka mo pag nag-uuran. Railways na. Ay, pasirag naman agad kita sa tuyang chirismisan. Ay, ang sa tuyang, hapot today. May
1: serious. Medyo serious.
0: For adults. considered adults.
1: Nalinawan kayo ka pala natigibong, every day may ka. So, category ba ganun? Sabi mo, last time. Ito pag Friday,
0: Throwback Friday. Flashback. Flashback Friday, Throwback Thursday. Ayan ang dyan. Una na, ang pinakadipisil sa pagiging gurang?
1: Tanggapin mo na yan.
0: Hindi. Sa pagiging adult. Ano ang age range kang adult man ang gadadi? Kung kasabay naman ba kita
1: hanggang
0: dyan?
1: Hanggang kapag 40 ka na, wara ka na sa kalendaryo.
0: Ayoyo!
1: O 30.
0: Ayoyo! Ang adult, 18 to pataas. Pataas na yan. Nagdedepende na lang sa early adulthood. Ages 20 to 39, middle adulthood 40 to 64, late adulthood 65 and older, 'di ba? Ay, nasa ano pa lang kita? Nasa early pa lang kita.
1: Amay-amay pa man pala.
0: Amay pa, dugay pa. Pero ano man ang ganda mga DPCL o pinaka-DPCL
1: sa pagiging adult.
0: It can be subjective. Pwedeng nakadepende sa imo yan sa mga experience mo, 'di ba? Lalo kay sabi ni Sir Junjun Peña Carrillo, sabi niya pinaka-DPCL pag adult na yung pagtimbang kang mga bagay-bagay.
1: Correct ka dyan.
0: For example, may gigibong kang desisyon kung ang mas matimbang para sa imo. Ay ika na ang magde-decide para dyan. Kasi kung mga aki kita, di ba mahapot pa kita kaiyan sa
1: magurang
0: ka. Hindi ka ang bakalungkod. Hindi ka mas magayon. Pero pag adult ka na, you have to decide for yourself.
1: Kumbaga, nagde-depend pa kita sa parents ka before. Tapos ngunyan, ika na sa sadiri mo. Ika na ang ma-discarte ka iyan.
0: It's you, yourself.
1: Yes. Arog kayo nyingi, Ma'am Rosby.
0: Mo talaga.
1: Sabi niya, pinaka-dipisil talaga, mag-budget. Yan, yun na. Manaw ka dyan sa pagtimbang-timbang ng mga bagay-bagay.
0: Pagtitimbagan mo na dyan, kung aran ang mas dalang kao na budget, udig din ngayon sa pagkaon ngayon. Sa transport, sa
1: grocery.
0: Iyan ang mga struggles na kamado.
1: Lalo na kung may aki ka na.
0: Kaya nga sabi ni Ma'am Rosby, pinaka-depisil manda pag parent or ina ka, mag-isip kipa nila.
1: Ano na naman daw ang lulutuon ko ngunyan?
0: Sa panahon ngunyan, ako na didepisil.
1: Buda kung ma-decide ka, ano daw ang kaunon ko ngunyan? Pati kung anong kaunon mo, so, din mo naaram.
0: Minakaraon pa sana, mga isip ka na naman, ano daw ngayon pamanggihan tal at siyan? Di ba? Ano ka na mga ano, mga parents niya?
1: Napapaghalataan ka dyan.
0: Ano daw kaya ang ano, isira ta naman at siyan? Oh, yug-yugan mo. Minakaraon pa sana. Siyempre naman, di ba? Napakabilis ng panahon.
1: Okay, Mr. Silot? Anthony. Sabi niya, dakol na ang tigiisip. Halimbawa, ang ano na naman ang ano, ipuson. Yung ano yan, sabi mo, kung anong isira.
0: Amay na nagiging mata. Siguro pag may ano, pag may klase in si ano, si Anthony, di ba? Pag mga adult na mga ano, mga students sa college, di ba? Ika na ang maipos para sa sadir mo. Dahil ka na magpaipos. Di ba? Dapat ano, dapat kaya mo na iyan. Kasi it's ano, it's a training ground for adulthood. Di ba? Kaya very good ayan Anthony na na-realize mo na iyan ng mga bagay na iyan. Kay Ma'am Dasid, sabi niya, hello po, ang difícil sa pagiging adult, mag-handle ka mga difícil at komplikadong sitwasyon na maski minsan muya mo na magsuko, kaya lang sa hiling ninda, ika lang ang makakayang magtaoki solusyon duman sa komplikadong sitwasyon. Diba? Mga bagay na ano, na mga complicated ng situation na pigihiling-hiling ta. Buda, kaipuhan tang mag-decide talaga tungkol sa ano, duman. Nakita mismo lang.
1: Day man pwedeng hanggang duman ka na lang.
0: Day man pwedeng masangguni ka pa sa ano, sa mga
1: sa barangay captain.
0: Sa ano, sa parents mo.
1: Pero minsan pwede man ito, pwede man kapag ano.
0: So ano na talaga, ibang ano na, ibang mga bagay. Kaano ba araw ngayon kayo niya, ano daw isira mi at siya? May mga lagi kayo.
1: sa mga bagay na kunyari, pag ma-desisyon ka sa
0: pamilya mo.
1: Dapat, like,
0: it's within the family na. Kaya sa pagiging adult, idan ang difícil man, ang ano, pagpapamilya, di ba? Kaya pinaghahandaan talaga dapat iyan. Sabi nga ni Nathan, ang pinakamahirap sa pagiging adult ay ang pagkakasabay-sabay ng walang katapusang responsibilidad. Kung saan, ikaw na ang magdedesisyon para sa sarili mo, trabaho, kalusugan, pag-ibig at pananalapi. Habang patuloy na natututunan kung paano harapin ang mga bigla ang pagsubok pa sa buhay. Tumpak!
1: Habang nabubuhay tayo mga katindugon, talagang may ano, may pagsubok.
0: And sa pagiging adult, we don't say here na kaipuhan mo maging perfect. Yes. Diba? Kaya nga, kumbaga, sinusubok ka, it's a test. You can make a mistake, you can commit mistakes, pero ang importante dyan, may naukudan ka sa mga, ano, mga bagay-bagay na iyan. Kasi, ano, dahil mo man iyan, ano, dahil mo man kontrolado ang halos gabos na bagay, mga responsibilidad. And ang importante, you try and try. You always try. Diba? Kaya sabi ni DJ Chloe, sa iya na ang pinakadipisil ay ang pag-transition from being dependent sa mga magurang to taking responsibility for everything. So padiit-diit mong mamamatean na ika na ang mahandal kang gabos na dati pigaasa mo pa sa mga magurang mo.
1: Correct.
0: Diba?
1: May nabasa ko kayo sa Facebook, truly. Sabi Ninda, kaya pala dati si Papa or kaya si Mama paghali sa work, tulala. Ngunyan, naiintindihan ko na si Ninda, ta ako naman sa tulala.
0: Diba?
1: Tulala habang nagkakape, yun pala, ang tigiisip kang parents ta. Ngunyan, kita naman nag-iisip kung paano tagigibo ng mga bagay-bagay, kung ano ang gigibo ng tadigdi sa problema sa pamilya, kaito.
0: Kaya nagsabi yung dabaga na ano, na dapat mataukod ka mag-arog ka ini, na pupush kitang maukodan ta ang mga bagay na tigigibo ninda bilang parents kasi padadating ang panahon, kita naman.
1: It's tama, so tigtataram ninda na ang tigigibo ko para man sana sa inyo.
0: Pura ka dyan. And diba? Dati dahi tayo yan ma-realize, diba?
1: Until
0: you became.
1: Yes.
0: Diba? And hanggang sa napanduan ka na sa situation.
1: Oy, ma'am Framie Barhawaras, may nahapon ma'am. Sabi niya, difícil na bago po DJ na maging

0: diba? Ay! Ay, thank you very much. Mga ka-adol. Sana ay patuloy tayo maging responsable. Patuloy natin. Ay, 43 minutos na mag-alisa na alas 4 ng pagkahapon. Mabalik pa ang Tugtugan on One, so One Radio.
1: Tien, andugo na!

0: 313 Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic.
1: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
2: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
3: One Radio. One Radio.
4: Tindugo na.
3: One Radio News FM 91.3.

0: One Radio.
1: 91.3 FM.
0: Tindugo na. Kaya pagkahapon giraray, nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Oras niya ito, 4 minutos bago ang alas 5 ng pag. Thank you very much.
1: Thank you mga katindugon.
0: Sa mga pauli ko niya, ingat-ingat po kami. Stay safe. And healthy everybody. Thank you man sa mga nakaibano niya ito, sa mga katoktugan niya ito, sa mga katoktugan, sa mga taong bahay. Meron na maghahapon sa Indugo po. So if you are having good sa as we are. Ay, masunod na po ang Parada 30. Kami man po Gerard ang sendong mga kaibanan. Siring na kami ang sendong nakaibanan. Si Tuyen Turutukan, dahil ibago sa Rexon.
1: Hindi man po si Berna Banawon. Salamat mga katindugon. Oy, sage Gerard, ay Friday. Hindi lang yan sa Tugtugan on One. Sa One Radio, 91.3 News FM. Tina, dugo na.

0: sa headlines kan mga paratanin barata.
1: Parada Preta. Parada Preta headlines.
0: Sarong graduating student gadan na saro critical sa subot hit and run sa Tabaco City.
2: Mga paraoma sa Bicol, nangapodanin mas dakulang suporta sa agrikultura bago ang sona.
0: Albay Veterinary Office sa piglatag ang mga libreng training ngunya na Hulyo para sa mga nagaataman in hayop.
2: Barangay Secretary arestado sa kasong falsification by a public officer kan Rapu-Rapu MPS.
0: Kapulisan kan Katanduanes nakaalerto sa posibleng epekto kan big babantaya naraot nin panahon.
2: Solo parents sa Kamaliga Albayan nagresibe nin 6,000 pesos na kantidad nin ayuda.
0: Sa lado nasyonal, Representative Renico sinabing naging matrayumpo ang presentasyon kan prosecution sa Article 4 sa impeachment trial ni VP Sara.
2: Paghahanap, kinda Senator De La Rosa asin Roque nagpapadagos siguna sa DILG.
0: Senador Hontiveros nagpasaklolo sa NBI kasunod kan subot online death threats kontra sa iya.
2: Senator George Lacson delinaw na dainaghain nin perjury case versus Arturo Las Cañasa.
0: Makabayan Black nagsunod din na propuesto na tax exemption sa may tauna na ganansya na 500,000 pesos.
2: Relasyon kan Pilipinas sa America mas pigpapakusog pa sigon kay Ambassador Romualdez.
0: Gun ban as in no-fly zone ipapautob kan PNP sa Aldaw kan Sona.
2: LTFRB liwat na nariripasuhon ang mga nakabigmi na petisyon sa paglangkaw kan pamasay sa mga jeepney.
0: Sa lawas kan nasyon, labi sa 50,000 na US troops nagtitinira na nakadeploy sa Middle East.
2: Rasing katawo gadana, pito nawawara sa matinding pag-uran asin pagba sa Chile.
0: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unyan in Webes sa Hulyo 23 taong 2026. Kami po ang sa indong magiging tagapaghatod barata. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Manawon.
0: Nadadong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City. As in sa 99.7 One Radio News FM Daet. Siring man, nahiling man po kita nin live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Oras niya to alas 5 sa isnin pagkahapon. Pasiring na kita sa detalyes kan mga barata sa lado lokal natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindiyan sa mga butika asin supermarket nationwide.
1: Parada Preta! Parada Preta! Preta! Lukan!
0: Gadaan ang sarong graduating student na sakay nin motorsiklo. Mantang kritikal ang saropa, makalis ang subot hit and run incident na kinaimbeltohanin sarong drum truck sa Purok 3, Barangay San Ramon, Tabaco City, kan Banggi, kan Hulyo 22. Padagos na pigahanap kan mga otoridad ang driver kan dump truck na subuot naghali makalis ang insidente. Basado sa police blotter, mga alas 8:35 nin Banggi kan mangyari ang pagkakabangka. Sa pangyanot na investigasyon, magkasakay sa motorsiklo ang mga biktima na tinukoy sa mga alias na J asin Mika asin pigbabagtas ang nagkakalsadahan na pasiring sa Barangay San Ramon kan masagi isindakan dump truck na palaog sa sarong tinampo. Pulis sa kakusugana kan pagkakabangga, tuminalsik ang duwang biktima asin nagsapar nin matitinding lugad. Tulusindang dinara sa Zika Memorial District Hospital sakay kan ambulansya kan CDRRMO tanganing matauan in first aid. Idiniklara na ang ginagadaan ang saro sa mga biktima susog sa nakalap na impormasyon. Miantras tanto, ilinipat si Jay sa Daraga Doctors Hospital kung sa insyan sa ngunya nakakonfine sa intensive care unit. Susog sa iyang pamilya, kinakaipuhan niya ang tulos na operasyon. Dahil panabibistukan pulisya ang driver kan dump truck asin padagos ang investigasyon. Danganing matukoy ang sa iyang pagkakamitbidan asin

0: mapanagot sa insidente.
1: Nangapodan ang mga paraoma sa Bicol sa gobyerno. Napakusugon ang suporta sa sektor kan agrikultura bago ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa media advisory na inargonisar ni Gabriela Partilist spokesperson Representative Sara Ilago, sinabi ni Regina Barbacena kan kilusang magbubukida ng Bicol na nasa 17 pesos kada kilo ang farm grade price kan palaya, mandang padagos na nagtataas ang presyo kan abono, binhi asin iba pang gastuson sa pag-uuma. Sigon pa sa iya, takulma na sa mga parooma ang nag-aasa sa nasa urana para sa irigasyon na lalo pang naapektaran kan El Nino. Kagadan man kan grupo ana 50 mil pesos na production compensation para sa mga paroomang naapektaran kan kalamidada, pagpapautob kang tunay na reformang agraryo asin pag-atubang sa mga isyu kan land conversion asin subot militarisasyon sa kabuludana. Yan trastanto, nangapudan man si Ilago nin mas dakulang pondo para sa lokal na agrikultura kaiba sa iyang mga propuesto ang pagtaon ni 50 mil pesos na production subsidy sa mga parooma asin 30 mil pesos sa mga parasira, pagpasa ka na genuine agrarian reform bill, pagtatakda ka ng floor price kan palaya sa 21 pesos kada kilo, pag-revisar kan Rice Tarification Act asin na pagsusulong kang Rice Industry Development Act tanganing mapakusog ang lokal na production kan bagasa. Naglalaom subot ang mga grupo na matawanan ni atensyon na kan gobyerno ana sa indang mga pangapodana sa maabot na sona kan presidente.
0: Ipigaya kan Albay Provincial Veterinary Office na nakalinyada ang nagkapirang trainings para sa mga nag-aataman ng hayop para sa bulan ngunya na Hulyo. Sigun kay Albay Provincial Veterinary Dr. Pancho Melia, kabale sa trainings ang para sa mga parauoma, agricultural extension workers, as in iba pang stakeholders na imbelto sa livestock production. Enot digdi ang sustainable beekeeping, honey harvesting, dairy buffalo production, and milk quality management, as in training on improving swine productivity through artificial examination. Obheto kan mga training ang nganing maasigurar ang food security sa probinsya. Dugang ni Melia na piglalaoma na kadakol pang mga training ang nakalinyada sa natatadang mga bulan na kan presenteng taon. Tinawan doon kay ni na libre ang sa indang mga trainings kaya dapat aprovecharan ini kan mga paraoma.
1: Arestado kan mga otoridad ang nasarong barangay secretary matapos iserbi ang warrant of arrest laban sa saiya na may koneksyon sa kasong falsification by a public officer kasugma alas 12:10 Hulyo 22. Sigon sa Rapo-Rapo Municipal Police Station, isinagibo ang operasyon kan mga otoridad sa direktang supervision ni Police Major Edwina Apon, Acting Chief of Police. Dinuman kan mga operatiba ang barangay kuna sain nakaistar ang akusado na binisto sa alias na Rosa nasa tamang edad asin residente kang nasabing lugar. Nahampang ini sa kasong pagbalgara sa Article 171 kang Revised Penal Code o falsification by a public officer or employee. Itinalaan kan korte ang piyansa para sa iyang temporaryong libertad sa kantidad na 72,000 pesos. Makaliis iparama sa akusado ang dahilan kang sa iyang pagkakaaresto asin ang sa iyang mga diretsos alin sunod sa ligang batasa dinaraini sa Rapo-Rapo MPS para sa magkakanigong dokumentasyon asin iba pang legal na proseso.
0: Naka-alertong san kan Katanduanes para sa posibleng epekto kan pigbabantayang raot nin panahon sa nasyon. Sigun kay Katanduanes Police Provincial Office PIO Police Lieutenant Colonel M. Sol Ikawat na nagsagibo ang opisina nin inspeksyon sa saindang Disaster Emergency Assistance Response Teams nganing maaraman na preparado sa pagresponde sa oras na magkaigwamanin sa kuna. Obheto kan nasabing team na kumpuesto ni 1,130 personahes ang pagresponde, search and rescue, retrieval operations maging sa relief operations. Mensahe ni Ikawat sa namamanwaan na mag-antabay sa mga anunsyo urog na kan State Weather Bureau mapadapit sa naon ang bitan ng raot nin panahon.
1: Pasiring man kita sa mga detalyes kan mga bareta duman sa Kamaliga. Maabot sa 300 na mga indigent solo parents sa Banuaan kan Kamalig Albay ang nakaresibe niyan tig 6,000 pesos na kantidad sa sinagibong payout kan kasusarong aldaw sa Kamalig Command Center sa Barangay Salugana.

0: Sakopkan ayuda ang subsidiya poon Enero sundo Hunyo ngunya na taon para sa mga solo parent na daikabali sa 4 piece as in may bulan ng kita na mas hababa sa 10,000 pesos o warang trabaho. Obeto subot kan programa na makatabang ana pang urual daw na gastuson kan mga solo parent as in mabawasan ana sa indang pinansyal na paksano na. Sigun pa sa LGU kan panuaan, obeto kaini na panagos na masuportaran ang karahayan kan mga solo parent as in iba pang pamilyang nangangaipuhan ni natabang asina suporta.
1: Parada 30, Parada 30, Barreta, Lucan.
2: Alas 5.13 in pa. Diretso kita sa detalyas kan mga barata sa Lado Nacional. Natod sa Indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po ni Dian sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Parada 30, Parada 30, Barreta, Nacional.
2: Pigsaysay ni Kabataan Party List Representative Attorney Renico na naging matrayumpo ang presentasyon kan ang prosecution sa Article 4 o pag-akusar kay Vice President Sara Duterte ng grave threats kontra kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos as in dating Speaker Martin Romualdez. Sigun kay Representative Renico na na-establish kan prosecution na seryoso ang pagbabanta kung sain may implikasyon na ini sa kung paano pinanghahawakan kan public official ang sa iyang mga responsibilidad. Kumpiyansa man ini na matibay man ang mga ebidensya sa Article 1 na itutukar sa sunod na semana huli sa dakol na ebidensya nin anomalya bako tamang paggastos nin pondo na maawot na mahiling kan publiko. Tinawan doon ni ko na kabali ang namamanwaan sa proseso kan paglilitis huli sa ang kamaawotan iyo ang mapanimbag ang mga opisyalas na imbalto sa korupsyon o kadasan. Dugang kaini na sa masunod na impeachment trial ang daisa na dapat nakaantabay alagad nakikisumaro sa kung paano pighubog ang proseso na dapat nakauyon sa interes asin bako sa nagkapirang individual sana.
0: Nanindugan si Interior and Local Government Secretary Junbic Rimulya na dainagpupundo ang gobyerno ngani na maarestara sinda Senator Ronald Bato de la Rosa asin dating presidential spokesperson Harry Roque. Daisubot nagpupundo ang kapulisan ngani na dagos na mahanap ang lokasyon na kanasinadora. Paliwanag kaini na igwang pigigibong estratehiya ngani na maparekas ang manhunt operations. Marurumduman na huring nahiling ang senador kan Mayo 13 kan mag-atinder ini sa session kan Senado. Pinagahanap si De La Rosa makalis magpaluwas nin warrant of arrest an international criminal court katakot kan war on drugs kan na panahon ni dating presidente Rodrigo Duterte. Si Rookie man ang pigpapahanap kan korte kan Angeles City, Pampanga huli sa kasong trafficking na may kinaaraman sa pagkakaimbwelto kaini sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO.
2: Alas 5.16 nin pagkahapon. Diretso kita sa detalyes kan mga barata sa Lado Nacional. Kinundina ni Senadori sa Ontiveros ang serye nin subuot death threats as in pro-killing comments kontra sa iya kasunod kan pagkagadaan kan vlogger na si Alicia Lipata o mas bisto bilang Mima Alicia. Sa ipigaras kaining mga screenshots na pag-araman na ang senadora na subuot ang masunod. Sigun sa pahayag ni Senador Ontiveros na pigsiseryoso ninda ang nasabing mga banta as in hinagad ang tabang kan National Bureau of Investigation ngani na maidentipikaran ang mga nagpapatan sa iya online. Pagbuyag-yag kaini na naipadara na sa NBI ang mga pangaran na sin screenshots kan ginatus na Facebook users na nagbanta nagagadanin siya. Nangapudan man si Ontivero sa social media platforms asin sa mga law enforcement na aksyonan ang inapod kaining culture of impunity online. Tinawan doon man kan senadora na dahi dapat na maging normal ang pagbabanta sa buhay kan kapwa. Gura naman na kararom ang pagkakaiba sa politika.
0: Nilinaw ni Senator Judge Ping Lacson na dai niya o dai siya naghain ni na perjury case laban sa self-proclaimed Davao Death Squad asin dating police officer na si Arturo Lascaniasa. Ini makalihis masabi kang defense team ni Vice Presidente Sara Duterte sa ikasyam na aldaw kan paglilitis na sarong nagpublikar na artikulo dapit sa posibleng pag-asong perjury ni Lascaniasa. Sigon kay Lacson na dating nagserbi bilang committee chair kan Committee on Public Order na nag-imbestigara sa mga pigaabusong extrajudicial killing

0: na binawi asin binago ni Nascanyasa ang mga naging testimonya kay ni sa pagdangoga alagad dahi siya nagainin anuman na perjury case. Bagkos, sinabi kang senadora na inire-recommenda kan komite ang amendment sa revised penal code taning itaas ang pinalidad para sa krimen na kana perjury.
1: Nagsunod ang Makabayan Block nin propuesto na nagmamabot na magkaiguan ng tax exemption ang mga namamanwaan na iguang 500,000 pesos na ganansya kada taon. Sigun kay Act Teachers Party List Representative Antonio Tinio, na ubeto kan House Bill 10161 o Tax Reform Act for Middle Income Earners na mapalawig ang mga mapapalibre sa pagbabayad kan income tax return hali sa dating 250,000 pesos na threshold. Sinabi kan kongresista na maabot kan propuesto na matabangan ang mga middle income earners na mabawasan ang pasanon. Pinaglalaoman na makakatabang ini sa mga low income earners urog na sangunyan na padagos ang agyat sa inflation sa nasyon.
0: Inihayag ni Philippine Ambassador Jose Manuel Romualdez na nakasentro ang naging pag-uulayan ninda Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin U.S. Secretary of State Marco Rubio sa pagpapakusog ng relasyon kan Pilipinas asin Estados Unidos urog na sa lado kang depensa asin ekonomiya. Ipinaabot man ni Rubio ang pagbati ni U.S. President Donald Trump sa presidente asin nagpahayag nin paglaoma na makaatender ini sa Asian Leaders Summit sa Nobyembre. Sigon kay Romualdez, da inagin pangenot na tema ang pag-uulay na China, ICC, ayungin siyol, asin issue sa labor practices. Siring man, sinabi niya na ikinaugman ni Presidente Marcos ang marikas na pag-uswag ng Luzon Economic Corridor, huli sa makakatabang ini sa pagtalubukan ekonomiya kang nasyona.
1: Magpapautob ni nationwide gun ban sa Aldaw ni Lunes, Hulyo 27, ang National Capital Region Police Office, kasabay kan ikalimang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Parte ini kan pagpapakusog kan security preparation, siring man kan intelligence monitoring. Bantay sarado man ang mga ruta, mga tinampo, asin magpapalakop nin quick reaction teams, explosive ordnance disposal units, SWAT asin medical response teams. Kasabay kaini ang pagpapautob ni no-fly zone asin no-drone zone sa mga lugar asin pagsuspindir kan permits to carry firearms outside residents. Enot nang sinabi kan NCRPO na magpapalakop sindanin na sa 21,271 na mga kapulisan asin mapuon na ipautob ang full alert status alas 5 nin hapon sa Hulyo 24.
0: Liwat na naripasuhon kan Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang fare adjustments makalihis ang pangapodan kang nasamahang manibela, mananakay at nagkaisang terminal ng transportasyon asin nakabingbing petisyon kana pinagkaisang samahan ng mga chopper at operator nationwide o pistona para sa 10 pesos na fare hike. Siring man, sinarto ka na hensya na imbis na para mientras na adjustment uli sa paglangkaw kan presyo kan produktong petrolyo, maluwas inikan pinal na resolusyon sa lalong madaling panahon. Mientras tanto, sinabi kan LTFRB na ipagpapadagos ang fuel discount program para sa mga pampublikong bihikulo asin pigaadalan man ang pagpapahewas kang sakop kaini, siring man ang posibleng pagdugang sa kantidad kan ayuda.
1: Inako ni House Lead Prosecutor asin Batangas 2nd District Representative Garbil Luistro na nakakamati siya ng kakulangan sa iyang pagsimbag sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte makalis limitaran no ang nagkapira sa iyang kasimbagan sa clarificatory questions ni Senador Robin Padorpia Cayetano. Sigun kay Luistro, parte prosaso kan paglilitis ang paghapot kan mga senator judges alagad importante na maipaliwanag ang konteksto kan lambang simbaga. Magigirong duman inapot ni Cayetano dapit na sa ubhato kan affidavit si Arturo Las Mantang Kunestion Mani Padilla kung ini ang notarized. Nilinaw man kan prosekusyon na ipighampang sa naini nga ni na pahiling ang dalagan kan investigasyon kan NBI asin bako bilang patunay sa laog. Huli digdi, nagsunod si Luis Tronin manifestation nga ni na mailaag sa record ang sa iyang bilog na paliwanag kasabay kan pagirumdon ni presiding officer Senator Francis Cheese Escudero

0: alas 5:23 nin pagkahapon. Update man kita sa kamugtakan kan sa tuyang panahon, natod sa indo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang dawas po ng tawo na ngayon yan in minerals kay guliw ng pag-inom ni sarong kapsula oral tawa. Nga ni makaliki kita sa kahilangan. Ang Best Cups Mineral Food Supplement, mababakal po nindi yan sa mga butika nationwide. Ang sabi po kan pag-asa. Basado sa Tropical Cyclone Bulletin Number 4, unong kay Tropical Depression Quiapo. Padagos ining nagiro pasiring sa northwestward sa kadagatan kan east kang Cagayan. Basado sa mga datos, nasa 640 km east of Tuguegarao City, Cagayan, na may coordinates na 17.9 degrees north, 127.8 degrees east. May drainin kusog din paros na maabot sa 45 km per hora. Pagbugso na maabot sa 55 km per hora. Mantang nagiro pa northwest na 30 km per hora. Yan, tras tanto, nakataas naman ang Tropical Cyclone Wind Signal Number 1 sa Batanes, Cagayan, Caibanaan, Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Northern Portion kan Aurora, particularmente Andilasag, Kasiguran, Dinalungan, Northern Portion kan Nueva Vizcaya, particularmente Anbagabag, Diadi, Bayumbong, Ampagyo, Villaverde, Quezon, Zolano, Northern Portion kan Quirino, particularmente ang Madela, Cabarruguis, Saguday, Difun, Aglipay, asin ang Northern Portion kan Benguet, particularmente ang Bigyas, Mangkayan, Bakun, Asin, Kibungan. Alas 5:25 nin pagkahapon. Pasiring man po kita sa mga barata sa luwas ka nasyon, hatod sa indo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Inihayag kan US Central Command na nakumplato na ang panibagong round kan pagsakyad sa Iran. Inina ang ikadosing magkakasunod na aldaw na tinarget kan Washington ang Tehran. Obeto kan nasabing pagsakyad kan Iran na atakihon ang civilian mariners as in commercial vessels. Dogang pagkaini nalabi sa 50,000 na US troops ang nagtitinir na nakadeploy sa Middle East.
1: Yan tras tanto, nag-abot na sa 13 katawo ang nagadaan, mantang 7 man ang nawawara makilis ang matinding pag-ura na nagtama sa dakulang parte kana Chile. Nagkausaan mga bagyo kan mahiwasang pagbaha, pagkadistroso kan mga tinampo asin kaharungan, magin ang pagsarado kang pirang panginot na mga agihana. Sigon kay Alicia Sebriana, pamayo kan Senapreda Emergency Office kana Chile, nagtitiner na halangkaw ang peligro kang paglangkaw kan level nin tubig sa mga salog, huli sa pagloya kan pampang, kausa kan pirang aldaw na padagos na pag-urana. Nagabot na sa haros 2,281 katawo ang nag-ibakwar, halis sa indang mga istaran, 81 harong ana, dagos na didistroso, asin 2,761 man, ang iba pang nagsapo nin matinding distroso. Labi sa 87,000 na katawo, ana nagtitiner na wara nin supply kan kuryente. Suspendido man ang klase sa pirang munisipalidad sa apat na rehiyon ng kang nasyon uli sa epekto kan maraot na panahon. Mantang da'y direktang naapektaran ang kadaklan sa mga minahan na kantanso asin lithium sa norteng parte ka na Chile, napiritan man liwat na bawasan ang pirang operasyon ana sa indang aktibidad huli sa kondisyon na kana panahon.
0: Alas 5:28 nin pagkahapon sa mga mahilig sa sports.
2: Sports News.
0: Nagtutubod ang MP Promotion CEO na si Joss Marthur na magtitinir na dakulang atraksyon sa mga boxing fans ang magiging rematch ninda Manny Pacquiao wasin Floyd Mayweather Jr. maski pa naurong ang laban kaini sa Enero sa masunod na taon. Sigon kay Mathur, nagtutubod siyang liwat na magiging matrayumpo asin makakapag-record liwat ang paglalaban kan duwang boxing legend. Ulit ay inisubot ang laban na maabot mahiling kan publiko. Sinabi ni Mathur na ang rematch ninda Pacquiao asin Mayweather ang magiging saro sa pinakadakulang sporting events sa panahon kan streaming era. Magigirumduman na inanunsyo ang rematch ngunin na taon alagad question ini kan nagkapirang boxing analyst asin fans kung makakamit pa ikaini ang parehong interes na nakuakan sa indang enot na laban kan taong 2015. Sa enot na paghahampangan kanduwa nang gana si Mayweather sa paagikan unanimous decision kung sain kadakol ang nadismaya huli taaday subuot naging kasing aksyon ang laman siring kan pinaglalaoman huli sa depensa ni Mayweather. Iyan naman po ang naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa technical department. Yan po yan si Sir Luzon Bornasal. Sa mga parantaway taman sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Day po magali, masunod na ang programang The Tita Paliana Show kasabay si Tita Poli. Kami po ang sendo naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Banawon. Digbi sa One Radio 91.3 News FM. Tina
2: Parada 30. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
2: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
5: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Sick with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Wednesday!

0: 0968-9568.
1: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
2: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
1: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco herbal capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
3: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committee.
4: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
3: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawalat. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.

0: public information. Malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
1: Disaster Risk Reduction and Management. Ligtas, handa, asin protektado ang bilog na siyudad, Cantabaco.
2: Comfy Ram vs. Junko. Siram sana! May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, di ba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
6: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang digdi sa Tabac Tan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabac Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabac Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabac Dance Studio.
7: One Radio, ting, do.

0: One Radio.
1: One Radio.
0: 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
5: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, lalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Teka, iconic halo-halo ba? Dito ka na!

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating. Ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi. Ano po? Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation. Ano? At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
5: Uhaw sa atensyon. Pero siyempre, dapat uhaw tayo palagi sa tubig. Kailangan po nating paalalahanin ang ating mga sarili na dapat tayong uminom ng tubig. 8 to 10 glasses of water a day to keep you liquefied. Pero sabi ng mga baduy,
6: para ma-hydrate kayo.
5: Yes, it's 23. Kaya naman, araw din ngayon ng mga iyakin.
7: Hoo-hoo, webes.
5: Weekend na naman! Papasok ba kayo bukas? Nasaan nyo yan eh? Weekend na eh. Para long weekend, di ba? Hindi, joke lang yan. That's just a joke. You have to finish the whole 5 days of work and school. Okay? The Tita Pollyanna Show. Happy. Dahil kasama po natin forever ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvion Hair Color Splash, Rejuvion Premium Cocoberry Instaglow Lotion, Rejuvion Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata, different flavors. Orange, pineapple, strawberry, green apple, mango, peach, and lychee. Meron tayong jelly juice, juice drink, crystal jelly cup, jelly stick, and pudding stick. And of course, enjoy batata milk drink. Dazzling whip soap. Snowtime ice pops. Deli's condensed milk. Deli's evaporated milk. Drink a float. Golden Town sardines. Meron tayong original. Golden Town sardines with chili. And Golden Town sardines with extra chili. It's so hot! Paborito ng mga Bicolano. Of course, pa. Sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at syempre sa mga pamilyang bayan region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years now! Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, 10-in-1 plus 1 herbal juice drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat, Gems Products. Para sa satuya mga magagayo na mga katindugan in the City of True Love. As in, dyan po naman sa First District of Albay. Kaya po niya ito niin oras para mamantinil ang satuya mga sadire para sa pagkakaigwa niin pigapod na me time as in self-pampering. Sa in pa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Foot Spa 150, Mani Pedi 50, as in duman naman kita mapa hands per Gluta Drip, Gluta 4 Push, Slimming Excellis, Meso Lipo, as in kadakul pang Spa Essential Services. Kaya marina sa Pink Spa. Makukuan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi, Tabaco City. Sampang sana iniikan, Amanda Coffee Hospital. Open every day starting at 9 a.m. Para sa iba pa mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page o di kaya magdumana kita. Hanapin niya ito ang Pink Spa Angels. Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa.
7: The Tita Boyana Show!
5: The Tita
8: Boyana Show!
5: Ay, ay, ay, ay, ay! Nakikiusap daw si Chinita Princess. Natigilan na siya sa pambabash. Kayo ba binabash niyo ba siya? Si Princess. Marami din kasi siya mga ginagawang... Alam niyo yung kabash-bash?
9: Kabash-bash.
5: Lalo na yon na simulan noong tinawag niyang lotus feet. Tinawag niya yung naglo-lotus feet character sa kanilang skit, sa kanilang noontime show na Rise of May. Doon nagsimula. Tapos sunod-sunod na yan. Meron na namang bago. Tungkol naman ito sa mga pusa, eh talaga namang sensitive tayong lahat, di ba? Parang meron siyang mga tinatanong na kung ano daw gagawin pag nag-iingay yung pusa sa bubong ng bahay. Nag-iingay na naman ang mga pusa sa bubong ng bahay.
9: Hoy!
5: Aba, hindi maganda yung sinabi niya. Ang sarap daw buhusan ng mainit na tubig yung kumukulo. Kasi ang ingay-ingay daw. Hello! Talagang mababash ka pag sinabi mo yan. Celebrity ka tapos meron ka mga ganyan. Although siguro nagpapakute ka. O di kaya nagpapakatotoo ka. Pero pwede sigurong ginagawa mo yan. Kaya ayun, nabash siya ng bonggang-bongga. Kaya naman itong si... Vice Ganda, eh parang nagre-react. Kaya ayun, nagkakasagutan na sila sa ex. Tapos, inaabangan palagi ng mga manunood kung ano ang magiging resulta na kanilang paghaharap. Pero hindi ko talaga gusto rin yun.
10: Showbiz!
5: Ayoko nun. Ako kasi I love cats. Tsaka kahit ano, kahit... Naku, kahit ano pa yan. Hindi mo dapat binuhusan. Kasi buhay yan eh. Ha? Ha? Ha? Nangigigil ako sa iyo. Kimchi! Ay, mabash nga mamaya.
9: Mabash nga mamaya.
5: Kaya lang nagkikianam siya, please naman, don't bash me non. Ay, magpakaayos ka muna. Tapos hindi ka naman babash. Kaya ka naman nababash dahil sa pinaggagawa mo at pinagsasabi mo. Diba? Maliwanag ba yan? Ay, nako, baka magturo-turuan na naman tayo. Ang hilig natin sa turo-turo. Mamaya, hihimayin natin yan. Mahilig ka rin bang magturo? Ha? Ituturo mo si ganito at si ganyan. Na siyang gumawa ng ganito at ganyan. Nagiging ugali niyo na ba ang pagtuturo sa ibang tao sa inyong sariling pangkapalpakan?
6: Mamaya, pag-usapan natin yan. Baka pwede tayong gumaling.
7: Showbiz!
6: Sa sakit na ganyan.
7: What?
5: The Dita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tabaco, one radio diet with your Dita! Oh. 18 after 6 o'clock.

0: Tabaco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init!
2: Bataba!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
2: Bataba!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Bataba!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Tita Poliana Show. Tindugo na! Ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Negasi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
7: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
9: The Tita Poliana Show on the radio. Yeah!

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia. Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
1: Dr. M's Amazing Tea.
0: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
1: Dr. M's Amazing Tea.
0: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
1: Ang Dr. M's Amazing Tea.
0: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
6: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Wednesday!

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
3: Ito, pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Ako ba ako ng Food and Drug Administration?
4: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda, gawin nating special yan kay Rapsa Special Bihon.
5: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
6: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
7: Siyempre naman.
6: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
8: Wow, gustong-gusto ko yan.
6: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Dongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
7: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
8: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
6: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
7: Healthy na.
8: Pampaligaya pa.
6: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: Basta may black.
8: May bala.
6: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
6: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
2: The Tita Poliana Show. The best na tugtugan. The Tita Poliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Poliana Show. Ang saya-saya. The Tita Poliana Show. The best. Oh, ha?
9: The Tita Poliana Show!
10: Oh, ha? 20 minutes more to go before 7 o'clock in the evening. Kumusta naman ang ating mga message dyan? Nakahain na ba lahat? O ang mga ulam na dyan, ang ating mga lechon? Lechon for dinner, Bonnie V. O basta masarap ang inyong kainaan na ngayong gabing ito. Para naman po tayo ay magkaroon ng masayang panaginip. Kasi mahirap na pagutom ka, di ba? Nananaginip ka na kumakain ka. Tapos nagigising kang mumunguya-nguya. Naranasan niyo ba yan? Yung natulog ka na hindi ka kumain. Tapos sa gitna ng gabi, nagigising ka, mumunguya-nguya ka. Ay nako, naranasan niya pala yun. Ay, lahat naman tayo nakakaranas sa mga ganyan. Well, ang ating super grande chika-chika tonight ay tungkol naman sa pagtuturo-turo. Turo-turo mentality nating mga Pinoy. Ang sabi nga nila, masarap ang turo-turo. At kaya naman tayo nagtuturo-turo dahil merong bahagi ng ating katawan na ginagamit nating pangturo. At yun po naman ang ating hintuturo. Diba? Sa kalendirya, pupunta tayo sa mga turo-turo. O, ituturo mo na kung anong ulam na gusto mo. Ganon. O di kaya naman, pupunta ka sa department store. Miss, yun nga, yun yung bag na blue. O, diba? Sabay turo. Sa isang araw, mapansin nyo, no, kung bibilangin nyo, ilang beses din kayong magtuturo. Ayun, no, kunin mo yun. Yun, no? Sabay turo, diba? O di kaya naman, ano kaya yung lumilipad na yun? Sabay turo. Araw-araw, oras-oras, maya't-maya, tayo ay nagtututuro. Hanggang sa naging ugali na lang natin yan. May kasabihan nga, di ba? Huwag mo akong ituro. Di ba? Huwag mo akong turo. Gano'n? Pero hindi tungkol sa daliri, ha? kundi sa ugaling ipasa ang sisi sa iba. Minsan kasi meron tayong nagawang isang bagay, tapos tinatanong tayo, ikaw bang gumawa nito? Ay hindi, si ganyan, si ganito. Diba? Ang hindi

Nagbibintang ang bintang, ibig sabihin, malisyoso yun. Pero pag halimbawa, kitang-kita naman, sa lahat ng mga pagkakataon na ikaw ang may gawa, eh aminin mo na lang. Huwag na lang tayo magtututuro. Alam niyo, mas karespe-respeto ang mga taong tumatanggap pag sinabing, sino umutot? Ako po. Ah, okay. Next time naman, magsabi ka naman. O oh, sige po. Ayan, uutot na naman ako. O wala naman masama dun, di ba? Ang hirap lang sa atin. Mahirap tayo. Ang hilig-hilig nating ano, mag-deny, di ba? Hindi na dapat yan. Dapat tanggalin na natin yan sa ating kultura. Ah, dahil kasi pag nagsisimula sa inyo yan, napansin niya ng mga kaibigan mo, mga kapamilya mo, napansin niya, alam mo yan, hindi talaga yung nagpapatumpik-tumpik. Sinasabi niya, kung halimbawa tatanungin mo siya, eh sasabihin niya sa'yo na oo siyang gumawa. Di ba? Kasi hindi ka naman tatanungin kung hindi ikaw ang gumawa niya. Actually, mga 90% pag sinabing ikaw ba ang gumawa nito, ang ibig sabihin nun, alam na rin nila na ikaw ang may kagagawan niyan. Kino-confirm lang nila. Diba? Para mas madali, at least na alam na niya, ah, siya ang gumawa niyan. At wala talagang mawawala sa atin kung tayo maging honest sa mga ganyan. Nagsimula din kasi yan yata nung panahon ng mga Kastila, di ba? Yung mga aliping sa gigilid. Naging ugali yan ng mga aliping sa gigilid kasi pinaparusahan sila. Di ba? Kung halimbawa, meron silang kinupit, meron silang binago, or meron silang pinakialaman na gamit ng mga praile at ng mga mayayamang Espanyol. Eh, yung iba talaga, grabe ang parusa. Kaya nga, nagtututuro sila. Doon nagsimula yung ugali natin. Kasi palaging naka-ano na yan sa ating DNA. DNA? Oo, takot tayong umamin ng katotohanan. Kaya, napapanahon na. Dahil bago na rin ang panahon, diba? Kasi pwede mo namang ipagtanggol ang iyong sarili sa panahong ito. Kung halimbawa ikaw ay napagsabihin na ginawa mo yan, tapos hindi naman, pwede mong palawakin ang usapin na yan, magkaroon ng imbestigasyon at magkadimandahan. Karoon ng kasimple yun. Pero kung yung mga trivia na mga pangyayari sa buhay natin, inubos yung kanin, kinain yung chocolate. Ikaw kumain ng chocolate, ano? Hindi, ha? Kaya naman, hindi ka naman tatanungin talaga kung hindi ikaw, eh. Tsaka minsan, kung halimbawa, kilalang kilala ka ng ganyan, tirador ka ng chocolate. O, diba? Tatanungin ka pa ba? Pero kung, syempre, hindi mo aaminin, halimbawa, hindi naman totoong ikaw ang gumawa, pwede mo nga ang paimbestigahan at pwede ka magdemanda. O, diba? Napakasimpleng bagay, nagkaroon ng demandahan. So, siguro, napapanahon na para magkaroon naman tayo ng panibagong consciousness o kamalayan tungkol sa pagsasabi ng katotohanan. Kung halimbawa tayong gumawa, eh, napakasimpleng sabihin mo, oo, sorry naman, o di pwede ka naman mag-sorry. Diba? Eh, hindi naman siguro titigil sa pag-ikot ang mundo dahil sa nagawa mong yun. Eh, di, what's wrong with accepting the fact that you did it? Diba? Kasi kung patuloy mo, anak ko, ang daming nahahawaan sa ganyan. Ay, si ganito nga, nakalusot eh. O, edi gagawin din nila. Ngayon naman, nagtitigas-tigasan ng mukha. Diba? Kaya dapat magkaroon na tayo ng mas matiwasay na pakikitungo sa ating kapwa. Kung tayo itinanong na tayong gumawa, sabihin natin, oo. Kung hindi naman, huwag kang magtuturo. Diba? Pwede mo sabihin, siguro tanungin mo si ganito. Tanungin mo si ganyan. Pero mong sabihin, ay siya yun. Hindi, huwag ganon. Diba? Para mas malinis at maayos ang usapan. Kayo ba nagkaroon?

0: Inang pagkakataon na magturo. Oh, hindi siya nakaime. Gawahin niya yun. Ay. Diba? Tsaka dapat yan din ang ituro natin sa ating mga kabataan ngayon na magsabi ng totoo. Kasi nakakaabalay ang mga pangyayaring ganyan eh. Halimbawa, may isang bagay na pinakialaman, hindi nyo mahanap, eh napakahalagang bagay yon. Di ba aminin nyo na ikaw bang kumuha, anak?
1: Yes, mommy. Ako bang kumuha yun?
0: Bakit mo naman kinuha yun, bebe?
1: Ay, kasi... Bored ako.
0: Bored? Tuntunga si kuya. Diba? Kasi pag palaging gano'n na nagtuturoy kung kanino-kanino, kung sino-sino, mamaya-maya, palusot na yan. O, diba? Kaya pahaba ng pahaba ang kwento, tapos ikaw naman, palala ng palala ang sakit mo sa pagiging denial queen or king. Diba? Kasi deny ka ng deny. Eh, ikaw naman talaga. Kung ikaw talaga, dyan na rin papasok ang ating value ng pagsasabi ng totoo, katulad halimbawa ng salitang honesty. Diba? Para mas maganda ang mundo. Sabi yung girlfriend mo?
1: Hindi.
0: Mas maganda yung nagsasabi na tayo ng totoo. Walang mawawala sa atin. Pero naman yung iba, nagsasabi na nga ng totoo, hindi rin naman pinapaniwalaan. Ang gulo! Oo, para kayong buhok sa baba.
2: Aray ko!
0: Pakak! So, ang aling leksyon? Kung ikaw ang gumawa, aminin mo na lang. Hindi na po tayo nasa panahon ng mga Kastila ngayon na tayo pinaparusahan, pinapaluhod sa munggo. Wala nang ganun. Iba ng panahon ngayon. At mas marirespeto ka kung kilala ka sa pagsasabi ng totoo at pagtanggap sa mga bagay na gawa mo at paghingi ng paumanhin kung ito man ay nakakaabala o nakakasagabal sa pag-unlad ng buhay ng kung sino man yung kausap mo. Ganon. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet.
3: With your Tita. 9 minutes before 7 o'clock.

0: Welcome, Sikodong Aras, Kansino Programa, it's Retita Poyana Show. So they are getting united today. Why it via? Makisaya, makisa. Alam mo po girara inin Huwebes. A very special day po at paalalahanan tayong lahat na dapat tayong uminom ng tubig, 8 to 10 glasses of water a day to keep ourselves liquefied. At sabi nga ng mga baduy, to keep ourselves hydrated because we have to be hydrated. I'm sure naman sa mga oras na ito nakapaghapunan na kayo. Hindi ko natatanungin ang inyong mga ulam-ulam. Oo, kasi may inggit lang ako. Anyway, may nag-imbitar sa akin ng dinner. Lechon daw.
1: Saan niya?
0: Holding hands naman po tayo para sa ating greetings, greetings. Sa mga nakikinig sa ating audio live stream sa The Tita Poyana Show sa One Radio Facebook page. Ganoon din po naman sa ating mga Facebook groups. Tabaco City of True Love at ang Daed Public Market Facebook group. Thank you so much sa mga admin. Ay, nararamdaman ko ngayon. Iba pala talaga ang medyo, alam niyo yun, you have love in your heart. You feel so inspired. Uy, tama yan. Kailangan talagang palaging pagising natin sa umaga ay nararamdaman natin ang pagmamahal. Pagmamahal natin sa ating kapwa. Huwag na nating isipin kung tayo ay minamahal. Dapat isipin natin palagi na tayo ang nagmamahal. Mas madali yun eh. Kasi mas na-access mo yung emotions rather than other people's emotions. Diba? You're not very sure of those people saying na, I love you. Baka naman hindi, diba? At least kung ikaw magsasabi ng mahal kita, sigurado ka sa sarili mo. Pero lang kung pinaplastic mo rin yung love life mo. Uy, may ganyan. Diba? May ganon. O di kaya naman, inilalako mo ang iyong puso.
1: For sale?
0: Ay, hindi. Maraming mga katotohanan sa mundo na dapat tinatanggap na natin ngayon. Dahil na sa bar bolt basket na tayo, mas mabilis tayong makakapunta sa iba't ibang bahagi ng ating katuturan at kamalayan kung tayo ay maging very open-minded at hindi na tayo nagtatago-tago pa sa ating mga kasinungalingan at mga hindi katanggap-tanggap na pag-uugali. Ganun lang yun. Hi, greetings, greetings. Hello kay Nena Palanas Bobbies. Good evening po naman dyan sa lahat ng mga nakikinig sa SWA Malinaw Albay. Ganun din po kay Christian Abrera Chan. Hello kay Romnick Belaos. And of course kay Marites Brito. Binabati ni Marites Brito. Pa-shout out kay Joel, Jonel, Chocho, Jomar, Ayong, Joseph, Utip, Burnok, and Family De Los Reyes kan Fatima Zone 7. Kumusta naman panahon dyan sa inyo sa Fatima? Is it ma-oran-oran or ma-initoin? Kasi ngayon na hindi natin palaging naaasahan ang panahon na maging fair, no? Minsan biglang umuulan. Dahil nga naman kay Kia po. At si Kia po po ay matabok ngayon. Mabalyo. Sa Patikan Central Luzon. Sa mga darating na oras. Kaya antabayanan po natin ang pag-ulan-ulan sa iba't ibang bahagi. Dito po naman sa Kabicolan. Good evening kay Tita Cherry Car Borja. At sinashoutout po natin sila dyan sa Puro Cuatro Balza Malinao Albay, sa Family Car and Karatao. Always tindugon, syempre naman. Trixie Bernardes, shoutout dyan sa Pinagbubong at dyan sa Bangkilingan. Gusto ko dyan sa Bangkilingan. Kasi ang mga nakatira daw dyan sa Bangkilingan, baling kinitan ang katawan. Ganun ba yun? Ay, naku ah. Isang napakalaking blessing na magkaroon tayo ng baling kinitang katawan. So, hello dyan sa inyo kay Trixie Bernardes sa Pinagbubong at Bangkilingan. Daisy Bernal Bonaobra, maray na banggi sa imo dyan. Of course, kay Emmy Clarete. Happy birthday kay Gemma Paglinawan ng San Juan, Tabaco City. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Parang wala yata sa tone. At dahil kumanta ako ng happy birthday to you kay Gemma Paglinawan, wala bang cake? Wala bang, pansit? Spaghetti? Sure. Basta enjoy your birthday. At sa lahat ng mga nagbi-birthday ngayong araw na ito, sana naman ay naging masaya ang buong taon nyo and looking forward for another year. Aba, ako malapit na ako mag-birthday. Ano mali dun? Malapit na ako mag-birthday. Excited ako palagi pag-birthday ko. Alam niyo bakit? Ang dami-daming blessings na dumarating sa akin pag-birthday ko. Pagkatapos ng birthday ko, tapos na ang blessing. Ganun. Hi kay JNC. Good evening sa iyo dyan, JNC. Tita Frammy Barha Juarez. Shout out dyan sa Upper Bonga by Kake Albay. And also kay Mir Brito na nakatutok gabi-gabi. Well, thank you so much naman sa iyong pakikinig every night. Mir Brito dyan sa Upper Bonga by Kake Albay. Cogs Diaz Canyon, good evening. At shout out sa Barangay Balyading Malinao Albay. Lalo-lalo na kay Christian Estrella Carillo, Barry Bauza, Kim Bonaobra, Marvin Buelva, Corang Benbenito, and Jay Batalia Barroga. Sila po ang mga guwapo hununununun dyan sa Barangay Balading Malinao Albay. And of course, kay Kuya Cogs Canyon. Dyan po naman sa Kinale. Hello, good evening sa kuyang amiga Maria Emma Vergara Gonzalez. At syempre, ang pinakamaganda si Mami Upeng. Tita Nora, Tita Jealousy at Tita Al. Kamusta na sa mga bagads at mga bugoy dyan sa Vergara family. And yes, dyan po kay Ate V Bongala Sariosa. Ganun din kay Mami Normita Contreras at si Kuya Mario Francisco. Ganun din po sa Kalisin family. Kuya Rudy and Tita Tez and Ariella. The Tita Pollyanna Show on your Best Cafe Radio every night with your Tita. 17 after 7 o'clock.

0: to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
3: No approved therapy claims.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
8: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
10: Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show on the radio.
11: The Tita Poliana Show!

0: on radio.
1: News FM. Tindugo na. Bicolandia. Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
2: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with Carrot Extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Vitamin Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para wala, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: The Tita Poliana Show. Tindugo na! Sa Duke's Minis Cookies.
7: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
8: The Tita Poliana Show. The best na tungtugan. The Tita Poliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Poliana Show. Ang saya-saya. The Tita Poliana Show. The best. Oh, ha?
9: The Tita Poliana Show!
10: Kumbawa. 7:36 na pang oras natin. At syempre, babatiin natin ngayon si Ren. Hi, Ren. Meron daw kasabihan na honesty is the best policy. Meron ding song na honesty. However, it is a lonely word dahil everyone is so untrue. Naalala lang daw ito ni Ren. Honesty is such a lonely word. Billy Joel po yan. Isa yan sa mga pinakapaboritong awitin from the 80s, no? Ngayon, si Billy Joel gurang na. Gusguso na. Ayay! Nagsalita!

0: Isa sa mga pinakamainit na celebrities na pinag-uusapan ngayon at kinakikiligan ay si Bimbi Yap.
1: Showbiz Papitik!
0: Si Bimbi Yap. Para siyang ano, no? Parang Samgyupsal. Bimbi Yap. Pwede, Bimbi Aquino Yap ang kanyang screen or stage name, no? Unti-unti na rin siyang gumagawa ng sariling pangalan na sa ngayon ay mas napapansin hindi lamang bilang anak ni Chris Aquino, kundi bilang isang promising young TV personality. Kamakailan, umani siya ng papuri dahil sa kanyang natural na hosting skills, magalang na pakikitungo at kumpiyansang pagharap sa camera. Kaya lang, pakiusap ko sana kay Bimbi Yap. Pag tinanong niya ang isang contestant o isang studio audience na pangalan, kung taga saan, ay tandaan niya. Diba? Kasi na pa, maraming nakakapansin, ilang beses niyang tinatanong yung pangalan. Tinanong na niya earlier, tatanungin niya pa uli. Tapos kung sino man ang kanyang kasama sa pag-interview, sasaluin naman. Parang nakakapagod yon, Bimbi. Ha, Bimbi? Pag medyo nagtatanong ka ng pangalan, ng kausap mo, kahit nga sa hindi ka sa TV, di ba? Kung halimbawa mayroon kang nakadaupang palad na nag-uusap kayo, pag sinabi niya yung pangalan niya, tandaan mo. Okay? Tinanong mo rin kung taga saan. Kasi may paulit-ulit, minsan daw, tatlong beses, apat na beses niyang tinatanong ang pangalan ng isang contestant. Kaya maraming nagsasabi na dapat si Bimbi uminom ng Memorex.
2: Memorex?
0: Nagbigay rin ng inspirasyon kasi itong si Bimbi matapos ibahagi ng kalahati ng kanyang unang kinita ay pinlano niyang i-donate sa simbahan habang ang natitirang bahagi ay gagamitin upang ilibre at mapasaya ang kanyang ina. Marami din ang humanga sa kanyang pagiging grounded at mapagmahal sa pamilya. At lately nga sa isang live, nag-live stream siya sa kanyang Facebook yata yon. Yung nurse ng nanay niya umeksena sa likod at lumiyad-liyad. Sabi niya, okay, no, don't do that. Sinabi niya, pinapaano niya yung pet niya. Kasi parang iniigwad-igwad yung pet niya eh. Parang ayaw ni Bimbi ng ganun. Sa kabila rin kasi ng lumalaking interes ng publiko sa kanyang showbiz career, nananatiling suportado ni Chris Aquino ang anak habang hinahayaan itong bumuo ng sariling landas sa industriya. Mukhang handa na rin si Bimbi na magsimula ng bagong yugto ng kanyang career sa sarili niyang pangalan at kakayahan. Marami din nagtatanong kailan huling nagkita si Bimbi at ang kanyang tatay na si James. Alam niyo ba? As in, super tagal na, bata pa siya. So ilang taon na yan? Mahigit na 10 taon hindi sila nagkikita. Bakit kaya? Kasi si Chris may ganyan siyang ugali eh. Alam niyo yun, yung parang nagkikim-kim siya ng damdamin. Tulad din nung kay ano, di ba? Yung sa panganay niyang anak na si Kuya. Ano ang pangalan ni Kuya? Nakalimutan ko tuloy. Dapat ako rin mag-memorek. Si Kuya Josh. Ayan. Galit din dyan siya tatay ni Kuya Josh. At matagal na rin hindi nakikita ni Philip Salvador ang kanyang anak. Ayun ang nakakatawa doon. Ganon din kay James Yap. Parang meron talagang super kinikim-kim na sama ng loob. Minsan kasi hindi rin natin siguro alam kung anong dahilan ni Chris Aquino dahil marami naman tayong kakilala na hinahayaan nila yung mga anak nila na makipagkita sa kanilang totoong ama or di kaya may time, di ba? Kung halimbawa sa mga naghiwalay, eh hinahayaan, tsaka hindi sinisiraan yung ama sa kanilang anak. Ganun lang natural na pangyayari. Kasi traumatic na nga dun sa bata na maghiwalay ang kanyang magulang. Tapos eto yung nanay, sinisiraan yung ama. O di kaya minsan naman yung ama, sinisiraan yung nanay. Dapat hindi ganun. Dapat panatilihin pa rin yung respeto. Tsaka huwag na lang magbanggit ba. O syempre masakit, di ba? Or meron siguro ginawa yung ex mo sa sa'yo. Pero huwag mo nang idamay yung mga anak. Yan lang masasabi ko kay Chris. Si Chris pala. At itong si Chris ay in-advisean ko yan noon pa, ha? Siguro mga early 2000. Sabi ko sa kanya, pumunta ka sa Europe, mas maging maganda ang buhay mo doon. Ayaw niya. Mas gusto niya dito, ha? Kasi enjoy niya kasi yung pagiging sikat niya. Alam niyo ba, yun ang isa sa mga celebrity na super enjoy niya at feel niya talaga yung kasikatan niya. Dahil sabi niya, pangarap pala niyang maging artista mula pa nung 4 years old siya. Aww. O yan, pagbigyan na nga din si Chris. At sana tuloy-tuloy na siyang gumaling.

0: Chocolandia.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
7: Boss Herbal Capsule.
6: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
8: That. Tita Poliana Show. Tindugo na!
9: Asian is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila! You witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
10: I love my hair. Oh, yes, I love my hair.
9: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show on the radio.

was. It's still the Tita Poiana Show on a terrific Thursday. Nakainom na, ilan na bang baso na inom nyo ngayon maghapon? Siguro sa mga oras na ito, nakainom na kayo ng mga pito. O, dalawang baso na lang. Diba? Para liquefied tayo palagi. Kailangan niya ng ating katawan. Pag hindi po tayo umiinom ng tubig, ewan ko lang, may mga taong nakakaligtaan nilang uminom ng tubig kahit sila inuuhaw. Matitigang po yung ating katawan. At pwede magsimula yan ng mga iba't ibang karamdaman. Kaya drink water. 8 to 10 glasses of it every day. Especially sa mga bagads. Hello kay Tita Shirley Sabilia Belier at kay Arsenia Nunez. Good evening. Sa oras na 2 minutes after 8 o'clock. Alam niyo, ang bilis na naman talaga ng araw, no? Palagi nating sinasabi yan. Bakit kaya natin sinasabi palaging, ang bilis ng panahon? Eh, ganun talaga yon. Subukan nyo maging busy. O di kaya man kung wala kayong ginagawa. Ganun pa rin ang nararamdaman. Mabilis pa rin ang takbo ng panahon. Yung mga parang kahapon lang, maliliit pa yung mga bata. Ngayon, ang tatanda na nila. May sarili na rin silang mga bata. O di kaya naman may mga pagkakataon na naiisip natin na marami pa akong mga pangarap noon, pero ngayon, nakamit ko na lahat. Diba? Kanyang kabilis ang panahon. So, paano po natin ito mabibigyan ng halaga? Wala. Enjoyin nyo na lang. Diba? Huwag nyo masyadong pag magpapaka-OA ka pa na ano kayang halaga nitong ay, huwag nang ganun. Marami po tayong dapat na pakawalan ng mga basura sa ating isipan. Kaya yun ang gagawin natin every Monday naman. Dahil clean lunes pag Monday. Hindi lamang sa ating tahanan, bakuran, pati na rin sa ating isipan. Dapat itaboy natin yung mga basu-basurang kaisipan. Kasi pag naitaboy natin yan, napapansin po natin na magkakaroon ng mga pagbabago sa ating pakikitungo sa kapwa at pagtanggap sa mga bagay-bagay na nagaganap sa ating buhay. Ganun lang yun. Pasensya na nga pala doon sa mga naliligaw sa akin. Hindi ko na po kayo masasagot. Taken na po ako. Siningit talaga. Kasi alam nyo, marami pa rin mga, siyempre nagbabaka sakali, no? Kung halimbawa manliligaw kasi isang tao, gusto mo magkaroon ng relasyon sa kanya. Tapos sinabi naman niya na, wait ka muna. Hindi pa ako ready. O di kaya pag-iisipan ko muna. Eh, dapat talagang maging prangka ka na lang. Pag halimbawa, taken ka na, sabihin mo taken para hindi na sila umasa. Pero may iba talaga makulit, oh. Sabi nila, ay, ano nakita mo doon? Eh, mas okay ako doon. Mas gwapo ako doon. Mas madiskarte ako sa life. O, oh, gano'n. Natatawa naman ako doon. Ano naman kaya mga tumi-trending ngayon, no? Sa TikTok, meron ako napansin, parang ang sipag nung content creator na yon. Alam ko naman parang ano, hindi naman totoo yun. Siguro gawa-gawa lang yun. Parang yung babae ang may kagagawan nun. Ito yung lalaki na nag-uusap sila, nag-chat-chat sila, o di kaya parang video call ang dating eh. Yung lalaki na nanghihina ng pera. Tapos, talaga, ang tigas ng mukha. Sabihin niya, sasabihin ng babae, eh, wala pa akong sweldo ngayon eh. Sabihin ng lalaki, gawin mo ng paraan. Padalan mo na ako ng 20 mil. Parang ganun ah. Parang ganun yata yung halaga. Sabi niya, nako,
Mahirapan ka maghanap ng kasing gwapo ko. Sabi ng girl, eh kasi dumistakarity ka na muna, wala pa nga akong sweldo, diba? Sabi ng girl. Ang dami-daming sinabi, so sinubaybayan ko yun. Yung lalaki nga, meron pang mga party doon na, o may mga content na yung lalaki nagkukwento na pag kinukuha daw niya yung remittance, kilalang kila na siya. Sabi mo, eto na si Pogi. Kukuha na ng remittance. Talagang ipinagyayabang niya. Sabi naman ng girl, ikaw naman, bakit mo naman pinagsasabi pa yung mga ganon? Wala lang. Tapos, uuwi daw yung girl. Sabi ng girl, 50,000 lang yung aking madadalang pera sa aking pag-uwi, pagbisita sa aking mga kamag-anak. Sabi nung guy, 50 lang? Eh, pagdating mo, mag-hotel tayo, 5,000 na yon. Tapos, uuwi pa tayo sa atin, 5,000 din yon. O magkano lang yung 40,000 na lang? O paano pa? Tapos, syempre, magiinuman kami ng mga barkada. So, sinubaybayan ko yun talaga. Grabe, yung guy. Hingi ng datong dun sa girl. Hanggang sa isang time naman na pinalayas na yung guy sa kanyang boarding house. Ang ganda nga ng kwento eh. Tapos yung pinakahuling nakita ko, nakikipaghiwalay na yung girl. Sabi niya, ayoko na. Aba yung guy naman, sabi niya, sige okay lang, maghahanap na lang ako ng iba. Marami naman dyan eh. Alam mo, ang daming may gusto sa akin. O yung mga tipong ganyang content, although hindi pa siya masyadong maraming mga views o di kaya mga comments, no? Pero nakakaaliw. Tapos nagkakaroon ka ng self-introspection na, nako, minsan pala talaga may mga taong opportunista. O yun, ang ganda nun, maganda ang lesson na natutunan doon. Kaya pag nadaanan nyo yun, hanapin yung pinaka-source ng content o yung content creator. Tapos makikita nyo yung iba't iba pa niyang mga content. Yan. Doon naman sa Diyos na ng Kahibangan, walang kakwenta-kwenta. Ano lang siya, nagtatanong lang siya ng mga questions ngayon. Ano ang tawag sa isang babaeng maganda nga, pero mahirap? Ano? Alam niyo? Edi, beauty poor. Beauty poor. Ako naman natatawa sa sarili ko. Hindi ko pa yata nagagawa yung anong sasabihin mo sa isang kakilala o kaibigan na mukhang aswang, na mukha siyang aswang para hindi siya nasasaktan. Nandun na yung ang paborito niyang pagkain ay atay. Alam mo anong paborito mong pagkain? Ano? Atay. Diba? At least na naparamdam mo sa kanya na mukha siyang aswang. For the content lang. Ngayon naman, may gagawin pa ako na magdala ka ng holy water, wisik-wisikan mo. Paano na lang kung umuso? Ay, aswang pala talaga yun. O, yung mga bagets dyan, bako na maalsumo ng mga parong. O, naligo na sila, ready na, kumain na, matutulog na, nakapajama na. Wow! Puso pa ba ngayon ang pajama? Marami pa naman nakapajama. Pero ako hindi ako nagpapajama. Nakahubad ako matulog. The Tito Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tobacco, One Radio Diet with your Tito. Hello to Christina Maniago in San Juan. Good evening, listening from Daed. Christina Maniago in San Juan. Good evening.

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet.
6: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
5: And Best Cafe Black.
7: Heto, isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
8: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, lalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
7: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
9: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
10: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
9: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
11: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
12: The Tita Puliana Show,
13: on the radio.
14: The Tita Puliana Show!

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
1: Still available.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Black.
4: Also available.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: 12 pesos lang per sachet.
7: Ang init!
8: Pataba!
7: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
8: Pataba!
7: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
8: Pataba!
7: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
8: Batata!
7: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
8: Batata!
7: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
8: Batata!
7: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries in yung mga lugar at hanapin ang...
8: Batata!
0: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
9: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
0: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
10: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
0: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
11: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast, o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
12: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit ng mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
13: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha? Huh?
14: The Tita Puliana Show!
15: Yay! Hola, hola, hola. Ang oras, alas 8:31 na po. Kumusta ka naman dyan? Oh, ano pala ito? Page? Burulang Bicol TV. Ayan. yan, i-plug daw natin ang Alinaw Festival sa Malinaw. Yes, good luck po sa inyong Alinaw Festival. At sana naman ay maging masagana ang buong taon ng inyong celebration. Bukas, Biyernes na naman, papasok kayo. Parang nagiging running joke yun, ano? Pag sinabing, oh, bukas Biyernes, papasok ka ba? Siyempre, no? Alam nyo kasi, no, mga 70s, merong mga ganyan na pag yung tinatawag nilang Friday sickness. Hindi na sila papasok pag Biyernes. Buti na wala yun. Alam nyo, naging talamak yun. Siguro ginawan talaga ng paraan para hindi na yun matuloy. Pero maraming ganon. Ang ginagawa nila, meron silang tatlong araw ng pahinga. At least ngayon, hindi na yan pinapractice. Yung iba na lang nag-a-absent. Pero hindi sila nang dadamay na ibang tao. Diba? Sarili na lang disposition yun. Dahil weekend na naman, huwag po nating kalimutan, palagi po nating pinapaalala, makipag-bonding po tayo sa ating family, no? Para mas lalo natin makilala ang ating mga miembros de familia. Baka meron silang mga problema, meron silang pinagdadaanan, pwede po kayong tumulong. Baka meron silang mga issues sa kanilang mental health. Yan po na dapat ang nagiging responsibilidad ng bawat pamilya sa kanilang mga miyembro. Yung wellness, no? Hindi lamang po sa physical na katawan, kundi pati nilang kailang mental, social. Baka meron silang mga social problems. Yung iba dyan, baka nabubuli na, hindi alam. Kaya dapat talaga maging very close ang familia. At ginagawa yan every weekend. Forever po natin kasama sa The Tita Pollyanna Show ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Dazzling Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop Candy, and Sweet Station Mallows. Available sa lahat po naman ng mga supermarkets, groceries, at isa-isa stores. At ganun na rin po sa mga pamilyang bayan region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years na. Oh, ba mag-21 years na. The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat, Gems Products. Siyempre, sa satuyang mga katindugon in the City of True Love, sarong lugar sana po para sa satuyang me time as in self-pampering. Yan po naman ang Pink Spa. Ang Pink Spa niya po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi, Tabaco City. Open every day starting at 9 o'clock. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa sindang Facebook page. O di kaya magdumana sa nakitahan na po niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa! Sana po naman kahit papaano nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong araw ng mga uhaw! Uhaw! Yes, dahil Thursday at araw din ng mga iyakin. Kasi hoo-hoo, Webes. Hanggang bukas, eto naman po ang inyong lingkod. Bakit masyadong magayunon, pero mahamutoin. Gurang na, pero may harang pa. What? Tita Pollyanna, nag-iiwan ang mga salitang... Kung mahal mo siya, at mahal ka rin niya... Bakit pa kayo nag-Facebook? Oo nga, sa Facebook nila sinasabi na mahal nila ang isa't isa. Nakita ko eh. Ex ko yun. Nagpa-picture pa sila sa harap ng simbahan. Chinismis ko talaga. Bakit? Pero syempre nakapag-move on ako. Sabi nga niya sa akin, namimiss mo ba ako? Sabi ko naman, hindi na mo yan. Papa, harot-harot ko ngayon mga panahon ko. Actually, pasensya na kayo medyo ano ko ngayon, subdued. Oo, pa-sweet lang ako. Kasi kare-recover ko lang sa isang, ano ba yun, parang hinika-hika ako. Kano? Yeah, always take care of your beautiful body. Para hindi po naapektuhan ng inyong mga pang-araw-araw gawain. Thank you sa lahat po ng... Bagong nag-follow sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Thank you so much! Talagang nakakatuwa po at nakakaaliw sa aking puso. Wow, my God. Maraming salamat po. And pakishare nyo rin sa inyong mga friends. At marami po tayong mga content sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Para sa inyong kasiyahan.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
0: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka ba? Available nationwide.

0: mga erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibilis ang inyong mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako.
5: Ram Pharmaceuticals,
4: Unicia Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: Kincare Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Waste Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drug.
5: Sa Tabial Bay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Dream Care Pharmacy,
4: and Don A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bacacay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drug Store.
6: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong Dream Appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
7: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
8: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo?
2: Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
2: Evenings on One Radio.

0: Tabaco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. 91.3 News FM.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para ito na, healthy ba?
6: Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
7: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
8: Evenings on One Radio.

0: Sean. All in one radio station. One Radio. 91.3 News FM.
1: Tindogo na!
2: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para ito na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Isa rin ka pong nurse? Sa,
1: baka, medtech.
2: Ah, medtech po.
1: Ayun po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, dahi ako pipapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako din sa laugang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon ko yan. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Evenings on One. On One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
3: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehestrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
0: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
4: Evenings on One Radio.

0: want.
1: Everyone's favorite radio station.
2: One radio.
1: One radio.
2: 91.3 News FM.
1: Idugo na.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on 1.

0: Baco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
4: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
5: At sinong kulabot, Fesh? Hindi ako. Makidis to. Parang walat.
6: At parang batang-bata
5: dahil sa ERA.
3: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
7: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
8: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
9: Si Salvi na. Malatyosa, ang ganda. Dahil sa ERA.
10: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butik.

0: No segregation, no collection.
1: You're waking up with
2: Kiki.
3: Kikig! Mga surpresang bareta sa lado lokal, nasyonal, international, as in sports. Talagang surprise ka to the max! Kikig! Surpresang pakonsuelo, surpresang komentaryo. Kikig! Bueno! Surprise! Kikig sa One Radio!
4: Good morning! Good morning!
5: Kini po ang sendong kapitan.
6: Si Buen Osa! King! King! King!
7: Tawa na! Ano?
8: Pagmata sa pagkaaga, magbukas kira. Hanapon ang one presto. Dita, impunselo, servisyo.
7: Sabihin mo! Tulad mo!
8: Badag na pagtatang! Kung suban mo pa ang radyo kay Buen Osa!
9: Sa siyudad din Tabaco, asin Bikwintay, utos na makalipas po ang alas 4. Diyos maray na aga sa Saindugamos mga katidugon. Welcome, digdang. Ano man po at sa Indu mga pinagigibo, ano man po at kakan, layaon kamahay na kanligta, ano di ba mo? Way si start, say ito, bill and everything better than ever. From dust, wind to dust. We shall read.
7: Tamara, tamara, tamara,
9: sa niya tungkad sa endang, maligayang, maligayang, happy sa iyo.

0: Happy birthday mga katindu Marjorie Binolo Tumampil kay Peps Paburmano. Happy birthday kay Madam Ires. Asin siyempre sa Sakuyang Agom kay Ma'am. Happy birthday sa kamus na igwanin na okasyon ngunya na aldaw. Enjoy life sa mga katipanagos na ka-boarding lodging sa mga alsoy. Parahay na ka mo, arog ko. Aldaw po kita nin Biyernes 24 na Hulyo 2026 sa mga katindugon niya itong panagos na may kamunduan sa buhay. Condolence. Lagi po nating tatandaan ang malimit naming ipaalala sa inyo sa at bumula ang ating tama. Sa atin rin po naman ang gagaling ang ating ikinagaling. In life, there are lots of people who will next move desperately waiting for us to fail or even praying for us. But don't mind them. It's just a noob living. Let's bear in mind that failures and problems are not things we should be scared of. It could lead to breakthroughs and great discoveries. See life as an adventure and enjoy every moment of it. Sa mga katibo digdi sa Premier Distrito Can Albay, Indo Distrito, Tercer Distrito, Senyor Katanduar, Camarines Nugon, Masbate, Albay. Ini po ang 91.3 News Duguna. Sa pangarap po, kasama yung Big Bossing, Jing Monte Alegre, Bossing Romy Volante, Boss Madam, kaganda, ang sa kuyang partner, si Manong Bani Almoguer, po si Bueno, bako man guwapong lalaki, alaga, fighting, as in day, nung kakul nagtataram, nagdemo sa programang, kasurug kan tama, kansala, Bueno, kig, sa eno taratsada kan programang kig, ang kabugtakan kan panahon, base mga katindugon sa ipinagpaluwas na daily weather kan pag-asa, alas 3 kaso bago ang sena tropical storm na si Quiapo ang pinulo. Base sa gabos na available na datos, 20 kilometers east kan apan sa coordinate 18.2 degrees north, 120 east. Iguanin max winds na 60 metros kada oras sa Ranisa Centro, Kuros, na maabot sa lometros. Ini naghihiro west-northwest na kilometros kada oras. Twist monsoon ang nakal sa Mindanao turn section sa Southern Luzon, asin, Visayas. Sa nailan po kay na Ilocos Norte, Batanes, Babuyan Islands, Cordillera Administrative Region, nadang parte mga kandugon kan Cagayan Valley, Ilocos Sur, La Union, Occidental, Aurora, makaka-experience ni Badailan kan storm na si Bantang Ana, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Ilocos, Asin Negros, Occidental, Ana, Southwest Monsoon, Ana, panahon na o maiikamugtakan o makakaapiktar na panahon sa naunang bita ng mga lugar na madaranin paminsan-minsan pag-uran na Calabarzon, ni Consentin, Mima, Rupa, Siringman, Pangasinan, manaluman po ang kalangitan, paminsan-minsan darapo kan tropical storm na si Quiapo. Mantang ang natatanang parte kan Pilipinas region, particularmente probinsya kan Albay, paro sa bagat ang nakakaapiktar, kon kaya may mga
1: si Bueno sa King.
0: Marata. Oras na naman, takaning bag po sa kusina. Permisi, soy. Na. Sa mga katinaga, ipos sa indang assignment, lalong-lalo na sa pagkalinigan sa kapalibutan. Mga street sweep, mga miyembros kan solid waste management team, mga yung una sa publiko na customers, iguanin mga bit-bit. Tangani na maghanap din epektos na pwedeng ilibot sa bulod na parte kan sa tuyang

0: lugar, primer distrito, asin sa iba pang mga lugares na igwaman ki mga arugayan ang trabaho sa kada pagkaaga.
1: Good morning!
0: Marata! Sa mga jeepney drivers on the road, bus drivers, UB Express, Ali Transco, Judo Tatiro, Bitco Opa, Impens, Albay Operators, Transport Cooperative, mga tricycle drivers para padjak slippery when wet. Ang programang ini atod sa Dukan Best Kapi Gin 1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sick. Yaon man ang manok ni Osang, fried chicken na kakaiba ang siram. Sa mga panan mga aki, nagkukuray ko sa isabay tara manok utang tilam. Igwa, dyan mga katindog malilipot na guarairak sa siyudad din Tabaco. Igwa sa Malinaw, sa Tiwi, asin, siyudad kan ligaw. Mga tuyang pagbalik, ang kan kig-kig bareta.
2: Parami ang umiinom. Cafe Green, 6-in-1 Coffee, Herbal Mix.
3: Akda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green, ang mga sin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela. At ako, tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green, ang kape ng aking pamilya. Kayo din.
2: Marami. Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee, Herbal Mix. Healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarkets.
4: Best, huyan kapalan? Marido digdi may dumanon kita. Ha? Nata, masaing ka.
5: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
4: Nata sa B2B Star Commercial.
5: Bakal?
4: Anong igwa dyan?
5: Aramo kaya, best. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwapan wares, plastic wares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, kawatan pang aki, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
4: Ay, iyo, best. Sa mother, baka lang dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa pwerte yun man palan. Bukod sa barali, pang hanap ako, dyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
5: Oh, alat mo, musla.
6: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City.
7: Sampang katambakan ka-tricycle. Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dila, Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Sama na ang napakalami lusugan, turmeric ginger tea. Ang angat sa lahat, nal. Available in turmeric pot, lemonade, lemongrass, moringa, and alabat. Mabibili na sa mga supermarkets, drugstores, at sari-sari stores. Tayo, kay Luyang tayo. Una

0: RRS Marketing.
1: Si High Touchman, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
2: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo na sa RRS Marketwide? Sulit, bigalidad at abot kayang appliances? Sa inkipre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa yes na yes.
3: Si Bueno sa King Philippine Standard Time, 8 minutos na makalipas po 5. Diyos maray na agaliwat mo sa mga katindugon kasabay si Manny. Ako po si Bueno o Sadakan, King King Bangita. Enot sa lado lokal, nakatungon niya na aldaw kan Albay Provincial Education Department PED ang sarong aktibidad na igwang titulong. Kumusta? Conversations with Child Development Workers sa Albay Astrodome. Ini, paparticiparan in sobra sa 800 na Child Development Workers na ina lugares kan probinsya ni Pera kaini. Igwa man na si kwintang estudyante gikan sa Community College as in stakeholders and maparticipar sa diskusyon as in pagiras din kaaraman uli Child in Development. Pinaglalaundir sa aktibidad WD Assistant Protective Ram Group Honorable Eko as in matapo nin mensahe basabay para sa dialogo isipantes katuyuan ka aktibidad na magtaoning intablado sa mga Child Development Workers estudyante na mapakusog ang kolaborasyon as in pagbinalyuhan ng araman sa early childhood development. Sa nauna bita ng aktibidad man, tatawanan ning importansya ang kontribusyon kan mga nyo as in kan gobyerno probinsyal para sa suitakaini sa education and development. And also, nakatalaan mo niya na aldaw ang distribution kan cash relief assistance sa Irarum kan Unified Package for Livelihood Industry Food and Transportation Program digdi po sa siyudad ni Tabaco. Ini isa Cormidal Covered Court para po duman sa kategori o group na kung sasado pong mga pobreng tikoy, itong madali nang maging tikoy asin mga hababa po ang ganansya. Base po ini sa listahan kada Statistics Authority PSA 24 Community-Based Monitoring System. Ang ibang liskan barangay man, ipinagpublikar ang mga pangaral parteng si BD Perso na salaog po ning anom na bulan. Si Bueno sa San Lorenzo 104 Gabos, mga katindu, asi sa ipinagpublikar ni punong barangay Tuprutas. Si Bueno sa
4: King
3: Sarokong madangog sa State of the Nation ni Presidente Bongbong Marcos. Unong, sa mga plano kaini, papadagos Government Support Fund, LGSF, pinag-gobernasyon sa pagsasama direktang kasimba pangangaipok at mga komunidad particularmente sa grassroots level. Tinawad doon kay ng gobernador asin Regional Development Council Chairperson kan Bicol inasaro sa mga maray na programa kan administrasyon pagbaba ikan sa LGSF. Kung sa mamatian kan mga beneficiaryo ang programa particularmente sustainable, arogan, bigay-biga sa masa na parte kan suporta kan gobyerno nasyonal. Si Bueno sa King, King, King. Palitang pangkalusugan, health conscious. Aba dapat lang panahon ngayon, bawal maghilmahal magkasakit. Health is our priority. Kaya dapat palakasin ang ating katawan sa healthy diet, exercise, at na hindi lang nagpapalakas ng immunity, dapat may viral at depensa laban sa sakit. Supplements ng at may antiviral kundi A o Pau de Arcook na may mataas na immune dahil ito ay may antioxidants at antibody properties itin na isang antiviral na wala sa ibang supplements at vine ang Pau de Arcook capsule. 40 bibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit. Ang PDA o Pau de Arco capsule ay mabisa at nakakatulong sa mga lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure, cancer o ulit ang mga nakakamatay na sakit. Iwasan sa pamamagitan ng healthy exercise, healthy at higit sa lahat ang pag-inom ng supplement tulad ng PDA o Pau de Arco na may doubling pro sa ating katawan para iwas sa virus, iwas gastos. PDA, protection, defense against diseases, viruses. Everyday PDA, everyday healthy. Ang PDA o Pau de Arco kabilis sa mga butika dito sa Tabaco City.

0: kaya si St. J. Pharmacy, Eunice Drag, at J-Mid.
1: Si Bueno sa
2: Yan mga katidugod, diretso kita sa detalyes kan mga baretang traveling ipinag-endorse ang panlalawigan kanal marong ordinansa ni Santo Domingo Albay Unong sa pagdeklarar kan Buhrub area sa barangay Buhatan bilang community-based ecotourism site. Tagiyutan ni Second District Board Member Melissa Abadendia ang pagnaunabita ng ordinansa. Ini iyon Municipal Ordinance Number 015-20 na nag-establisar din polisiya tanganing protehiran pagmanihar asin sustinalob kan mangrove area ang lakdang mataura pagkriar kan Buhatan Mangrove Ecotourism Management Council asin pag-alokar din punda implementasyon ni man ang ordinansa mapromotir para sa konserbasyon asin preservasyon kan lugar sa paagin din pagpaka-structure development pag-establisar ning salvage asin buffer zones asin pag prevent illegal na pagtapok nin basura asin pagdistroso kan palibot kaini katuyon kan laknang na protehiran ang marine ecosystem mantang pinagsusuportaran mismo asin kabuhayan sa kustalis na komunidad.
3: One Radio News FM, your best source of music. This is Yo News FM. One music, one voice, one mission. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at nabatugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugunadya.
4: You're listening to One Radio News FM.
5: Tindugo na sa buong biya.
6: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises, 6Dis, dealer of hardware, electrical supplies and materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba-ibang klase ng semento, mayon pozzolan, mayon portland and type 1, apo premium, apo masonry, apo semento Filipino, Holcim asin Republic Cement. Prices makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Boy 09422-7867 0948-628-2 o sa landline number 487-5338. 6G Enterprise mo, barato. Ang 6G Enterprises by Smart Money padala. 5577-5194-6182-41.
7: Imagine the juicy sweetness of watermelon, the lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of blossoms, and all that in a hand wash. Introducing the new Elementals Liquid Hand Soap Collection. Escape in every pump, leaving your fresh and good. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available LCC Essentials branches. Freshness you can smell. You can fit the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference now.
8: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo. Elf Speedway Automotive, siguradong alaga ang ride mo. Available ang dekalidad na tires, batteries, at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, and ATF dial, water disc, resurfacing, at sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Outer. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
9: Ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
10: No problem, honey. Kayang-kaya ko.
9: Paano yan, honey? Di ba mamamasyal?
10: Okay, papalondri ko na lang.
9: Dapat yung gagamitin mo. Yung SureSoft Softener, partner niyan, ay ang Anrox Detergent Liquid.
10: Partner ba? Paano laundry shop? Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
9: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop. Detergent SureSoft Softener with pagpipilian Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
11: All supermarkets near.
12: Para sa mga oras na sinasabi sa sarili, kaya mo yan lang. Hindi magpapatalo sa sakit para tagumpay makakami. Magtatagumpay ka sa anumang hamon ng buhay. Fast relax. Kaya mo yan. Sakit.

0: si Buen Oso.
1: 25 minutos na makalipas po ang alas 5. Salamat duman sa mga kuyan, mga well-wishers. Asim si mga padaranin mga suggestions na ikombat mga katindugon an puto na abubuda. Grabing si Pound Pinaban na kuyan ko manir buda madam na ginumakunin buko mga katsabaw kan buko bain kali niya to kapag ka aga nagiinom kita siguro sunada balad na. Kaya grabe ba niya to, ha? Isipon mong duang aldaw ako sa trabaho, uyug-uyugun mo an kung katurog. Pasaway ka! Mga mga gurang noy, pasiguro na kamong mga senior citizen. Ha? Nailing nindo, ikaw pa din taman di itano, ha? Pero salamat po sa Edo na padagos na mamakulog sa satunya, ano ha? Sa

0: Pangadgi, siyempre sa mga sadya, si Manong Manis, sa mga pahit ka na tinutong buda, pagdakan mo ngayon kay Sabaw, ka na lumbod, so sa tunyang pusing dyan sa kuwa, salamat tabi, madam. Eh, magiginang party ito ka na sa kuyang saray-saray sa it. Maski sa mga aki, sa mga kafamilya.
1: Si Bueno sa Kigig.
0: Na balad sigurong kinaban. Kasi Yaneta, maray na aga po sa mga taga-Bariw, Malinaw. Wilma Clidoro, maray na good morning. Kay Risa Basco Abion. Sa Barangay Galicia, Rapurapo, Albaya. Ito sa Villahermosa Nationalized. Sigurado, kasubanggiya. Kay Selvernia, sa mga taga Malilipot, ay stress. Morning Sir Bueno, here sa Kuwait. Tapos lang, si Rina na naman. Si siya po ina, Malin. Okay man ka mo siya, ha? Ansendong kamugtaka, nasa safe na lugar man ka mo. Sige man giraray, mga katindugon, ang burugtian, duman sa Midi Oriente, taday nagkakasundo ang Estados Unidos muda ang Iran. Di palugtugtok duman. Ting Briba kay Dawi, maray na agaman. Isil Villares, sa barangay Kinahangan. Nakikinig sa Uran, iyo po. Tagang tag-Uran ang hunyan. Kay Netta, happy birthday po. Bueno Che, kay Nina Palanes. Kay Ren Castel Rakitera. Maray na good morning. Kay Almina Belga, Bernadette Cirillo. Cherik Borja, happy birthday ngayon sa sakuyang ama na si Tiago Carl, 80th birthday today dyan sa Balsa. Santiago, happy 80th. Kay Andre Mido, maraming good morning. Edin Alim, Rosita Bunaw, tanatabi si Rune Baga, igwa manggiraray kinagsasabit, pero namamati ko man na okay, diit na sanaman ining kuyan, laya. Nakatamayo Jack Barcelon kay Pading Noel Volante Manyala. Marina, good morning sa Albay Opera Sport Cooperative. Kay Dan Mercedes Borjasia, Mary Chris Buban Bubier, kay Fred Bilnier, Perfecto Perlini Ray Birembuela Premio, ay kay Manong Fred Barha, kay Pin Ardales.
1: Si Bueno sa
0: ang programang ini atut sa Edukan Dinil Bakery. Nasok perming mainit sa presyong dati. Makunarako City o pinamamahagina nang permingyaon ang Barsaga Itiri. Mga masiram na minyato. Pamahawan, paguntuhan, merindalan, Barsaga Itiri. Solve ka. Good news sa mga nagpapamataga asina aagahan. Digdi sa Lintabako. Ang Barsaga Itiri, 24 oras nang nagsiserbi. Igwan nin air condition na inting barbershop and salon. Matapos magpagwapo asin magutting gutom diretso sa Barsaga Itiri. On si Ati Beth Barsaga. Kasurugban kan kigig ana palilipot cockpit kulisiyong pagsadiri kan familia Beya pinamamahalaan ni Rabos Boy asin Madam Girlie Bay along National Road yan po sa barangay sa Isidro Ilawod malilipot albay sa mga parabulang tandaan kada aldaw na Domingoy ang hack fight sa malilipot cockpit kulisiyong an enot sundo 30 sultada marina nin 1,000 pesos 30 upos king preview alas 6 pa sana registration na alas 7 sundo alas 9 ulutan alas 9 o kana Manong Arnel Asweta partner kan mga mister asin misis nahabo mapasma tambakan labahon darahon sa Adam Lack Laundry Shop serbisyo sigurado sa presyong kaya mo an shop nagagamit nin makabagong teknolohiya kung kayaan mga musingon nin dong labahon. Pagluwas sa makinang, mahamuton pa. We wash, we dry, we fold, no worries, just relax. Sa Porokudo Poblasyon, Malinaw, Albay. Marero, good morning. Kay Sir Nats, mabingasin, Lian Calmada. Siyempre, mga katindugon, kung gusto nin dong magpagayuning opisina, House of the Rising Sun, igwaning beautification projects sa mga iskwilahan, naghahanap ka mo nin mga dekalidad na pintura sa inkamumadumay sa tabako, color mix paint center, gabos na klase nin igwasinda, color na korsonada, ipatimpla sa tabako, color mix paint, makukuan dyan po sa Porokudo, Barangay Salvacion, Tabaco. Good morning kay Boss Nistor, asin Madam Helen Berwenga. Partner kan kikig si Councilor Rider Bursi, Chairman Committee on Appropriate Guni ang Palungso da Siyudad.

0: nin tabako. Tunay na kawan sa pag-asenso.
1: Si Baking.
0: Dahil kita katindugon ko na anda berda responsable sa pagbangka, pagbangbasarong motorsiklo na nangyari kanakalis na banggit dyan San Ramon, Tabaco City, nagsurinder na. Dahil ang tapatapos ka ini na son anda motorsiklo na igwapo din lunad na dua, ayaan po asin anda ang po kanagadan, particularmente ni Jerome, asin na si Jerome po burak and so. Siring Maro pa na lunatlo. Si Jerome po ang nagasi saro. So, yaon sa Daraga Doctors Hospital, si Jasper Dilaramar ang nagahagad po ni Tabang makumbinsir ang driver contract na magsurinder sa mga otoridad as in panimbagana ang krimen na nangyari mga katindugon. So si Jasper igwapo ininin Kambal Justin manong mani estudyante dyan University Tabaco Campus. O sana maka survive si Jasper mga katindugon sa pinagsuprir kay Rabing dahilan kadnaunabita ng insidente.
1: Si Bueno Sa.
0: Mientras tanto, suportado di Sorsogon City Mayor Crisel Burros Bill 9603 o an smoke-free and vape-free environment sa mensahe kan alkali tinawad doon kay Nina na dapat panghalaton na mas kadakol pang jóvenes at maging biktima kan nicotine addiction. Sigundigdi, lambang aldaw nin pagkaulang kainibot sabihin na mga jóvenes na nabubugta katindugon piligro.
2: As mayor, as Marcy, consistent Red Orchid Award, I was mayor of Kasig. I fully support concrete free vape free bill. Promising future is more than being exposed to nicotine. If it that can affect their health, we cannot wait as in a rotation.
0: Si Alcalbor, kansidad din Sorsogon, mento mga katindu, inks natan act of kind is not the city. But inclusion is ini an intrada kan minsahin ni First District Congresswoman Crisel Burros Silagman bilang keynote speaker sa ginibong Second Bicol Summit and Wellmore PWDs sa proxy by the Urligaspi City an aktibidad igwang temang rights legislation forward strategic action for equal participation and development
3: inclusion an act of kindness. It is not a favor that may choose to give. It's a right. Persons with disabilities are not people who live at the margins of our communities. They are our colleagues, our neighbors, our teachers, our workers, and friends. They have the same dreams, the abilities, and the right to participate in everyone else. Yet they still face barriers to health. Education, employment, public spaces, and equal freedom to make decisions about their lives.
1: Si Bueno,
0: mga katindugon, State Congressman Crisel Burros Silagman bilang keynote sa Second Bicol Summit on Health and Wellness Program for P.
1: Si Bueno Sa. King! King!
0: Ito pa.
4: Tao po.
5: Puyon. Ay! Pampahid.
4: Palap, naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sawan ko.
5: Oo, oh, pwede akong ipahid. Este, Pauline.
4: Oo. Gusto ko sana yung...
5: Unahang Pauline, men. Para ako, charit! Buba ang lilin ako, ex.
4: Tap mo.
5: Oo, oh, pasiyahin na. At, ibig sabihin niyo, bilasyon ito ng mga herbal, pumaling niyang pananakit ng katawan mo.
4: Hirap tulog.
5: Kakaisa sa akin.
4: Ay. Dahil sa sobrang pagod.
5: Ay, perfect talaga, men. Dahil sobrang... Ang imam, ikaw kasi na po eh.
4: Sa future natin.
5: Ay! Oo, dalahan!
4: Ganyan kasi ako magmula lang.
5: Ay, bahala, para ka...
4: Bakit naman?
5: Kasi walang out ka na.
6: Ta, oh, problema sa gugala. Boy and lices. Assurance, multi-ply, kalid tire, through inflator, peak tires, fork, wheel, balance, German patch, at ang balat pagbili ng gulo, free wheel na. Para sa ligtas ay sa Enlar Enterprise ang inyong ay sa kalsada. Pag-

0: o mag 1-866-819-768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Lar Enterprises, kalidad at tibay man sa bawat biyahe, matatagpuan sa Salvacion Tabaco Sarana.
1: Pumapaypak na ba? Oh, huwag ka na mag-alala. Narito na ang Rate Repair Services. Rates. Maas Rate Repair. Maintenance. Obo ayos namin ang iba't ibang generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Greenfield Generators. Nag-aayos portable generators, gasoline at kung naghahanap naman kayo ng malalak for sale, opiankway na sa Bumbita General Service in Simbita sa Facebook page Rator Repair Services. Ang aming main tagpuan sa Pilika maaaring inyong generator sa Zone 6 Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin Mr. Rambita Generators, owned and managed by Bumbita. Ramdam na parang hindi enough yung sabon mo, yung kahit anong may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung natry ko ang Kawai Max, i-bash na zap glow. Achieve na achieve ang puti at hin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Ang protektado ang dullness at dry. After 5 days, iko puti. Simplin. Leave it on for 3 bago ba post everyday mo lang gamitin. Ba? Tumura puting walang etos. Subukan mo na. Likewise, skincare para sa more skincare tips at hin skin.
2: Soap available at LC's, Lotte Mart, Ob, Novo Supermarket Grocery.
3: Hanap ninyo ang dekalidad. Asin. Ano kung ay narato? Asin. Aso. Jaya Enterprises.
4: Jaya Enterprises.
3: Makukuha na kaipo sa hardware and construction supply. Argon. Boulder. Fresh gravel. Dumping materials. Hollow blocks. 3, 4, 5, and 6. Decorative blocks and electrical supplier. Gabos na klase min semento. Argon. Mayon porcelain. Mayon Portland. Apple Green. Apple Premium. Mga kabilya. Steel bars. Plywood. Asin mga pit. Tura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, or dakul pang inamaya. Kung sa in, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad. Home credit, dakulun pang iba. Asin, pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo, asin servisyo. Ado, kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises, makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City, Jaya. Enterprises, owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apon sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
4: Jaya Enterprises.
5: Si Bueno sa King King.
6: 44 na minuto na makalipas kalibag ng mga balitang pabansa. Nusulong ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang reset sa relasyon ng Pilipina upang maiwasan ang pag-ulit ng insidente sa Ayungin Shoal na ikinasugat ng dalawang tauhan ng Philippine Navy. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na tumagal ng 1 hour and 20 minutes ang pulong ng Pangulo at Chinese Ambassador to the Philippines, Zhang Huan, matapos itong ipatawag noong Martes.
5: Si Bueno sa...
6: Samantala, ipapatawag ng Senate Impeachment Court ang dalawang dating opisyal ng Land Bank of the Philippines para dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa darating na Hulyo 29, 2026. Inatasan ni Senate Impeachment Presiding Senator Francis Escudero ang subpina nitong Miyerkules ng gabi para kina Violantino Campuzano, dating managers ng Land Bank Show Bully, Mandaluyong Franz Up Ed Brands. Sara, tinanggihan ng Senado ang kahilingan ni Sara Duterte ang gastos sa catering para sa kanyang defense team sa gitna ng impeachment trial. Ayon kay Senate President Win Gatsilian, wala umanong pundo ang Senado para sa naturang kahilingan, lalo't kailangan nilang magrenta ng espasyo sa Philippine International Convention Center dahil okupado ang mga committee offices ng impeachment proceedings.
5: Si Bueno sa King King.
6: Hindi magkakaroon ng loyalty check si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga aktibong sundalo. Ito ay sa gitna ng pahayag ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matimag na sa impeachment trial na may mga aktibong sundalo ang kabilang sa mga persons of interest

0: Humanoy Kilplat sa presidente.
1: Si Bueno sa King.
0: Maray na, good morning kay Christine Bungalo sa Bilen, kay Madam Eden Beron, Richelle Bilen Canela, Janet Basilan. Diyos maray na aldaw po sa inducer. God bless. Salamat and happy 18th birthday kay Ashley Faith Pina Flor Basilan. Basilan na. Kay Aurora Burse, kay Risilda Estrella, kay Binji Bungkudin, kay Joseph Bumpeta. Bumbita, mga katintugon, sa pangalan ni Manong Mani, mabalik po kita, alasay sa K na K, Crisel sa Kongreso.
2: One Radio, this FM, your best source and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
3: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisang papaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
4: Hello po mga ka-wellness. Maligay sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang kapeng nagtataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus, blase, moril, mushroom at syempre barley grass. Wala po itong asukal dahil imbis na asukal ay stevia po ang ating sinangkap. Ang Best Cafe, mga ka-wellness, ay napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa Bas at ito na rin ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Ha? Lumalabas ang Best Cafe po ay kinilala, tinanghal ng hindi lamang isang beses kundi maraming beses na at ng hindi lang kung sino-sino kundi malalaking award-giving body sa ating bansa bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa Pilipinas. Kaya kung magkakape ka, kung gusto mong masulit ang iyong pagkakape, lalo na po yung tulong sa kalusugan mula sa mga sangkap, tiyakin mo na ang kinakape mo ay Best Cafe, ha? Best Cafe, aprobado yan ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. Available sa mga butika, ha? Lalo na ngayon na apat na ang pwede nyong pagpilian na variants ng Best Cafe. Nandyan ang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yan yung original blend natin na mahigit labing na po na minamahal, tinatapos.

0: ha? Mga mag-anang ibig kong sabihin, gusto nyo ba ng matinding ano, pang matagalan na pagmamahalan? Yan, makakatulong ang mga sangkap ng Best Cafe Black at syempre, ang Best Cafe Green 6-in-1 mix na nagsasangkap naman ng mga ingredients na tulong para makontrol ang blood sugar, blood pressure, blood cholesterol, maging ang timbang, ha, para hindi po kayo maging overweight, hindi maging obese, ma-achieve nyo yung tamang timbang na maliban sa magandang kalusugan ng kauwian, syempre para ma-achieve ang pinapangarap na kaseksihan at kamachuhan.
1: Pare, pare, may bago! May bago!
2: Bago?
1: Oo, may bago!
2: Anong bago?
3: Best introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
2: Nag-level up?
3: Dahil sa mga extract ng 20 ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: Per sachet, still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
5: Ako, Sir Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Tako na, unti-unting naglalagis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumamura pang dihama kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
6: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: All right, nagbabalik tayo sa ating programa. Mga ka-wellness, medyo technical yung ating pag-uusapan ngayon. No? Technical kasi medyo scientific yung mga to. Magandang malaman nyo to kasi malaki ang kinalaman po nito sa ating kalusugan at sa ating buhay. Ang tinutukoy ko mga ka-wellness ay yung tinatawag na oxidative. Okay? Yan kasi nagsisimula po yan sa imbalance ano between excess free radicals o yung unstable molecules sa katawan, lalo na pag insufficient yung antioxidant sa ating katawan, ha, na pwedeng maugka-damage ng mga cells, ng ating mga lipids. Ha? At kapag yung ano, oxidative stress ay lumala, ano, matindi ang oxidative stress sa katawan, pwedeng mauwi po yan sa chronic inflammation, yung laging nananakit ang katawan, parang may namamagang katawan, may nadadamage ng mga organs, ano, accelerates aging. Ibig sabihin, mas mabilis pong magmumukhang matanda ang tao, ano, at pwede pong mauwi ibang uri ng cancer, Alzheimer, o kaya sakit sa puso. Stress, kung tutuusin yan, talagang kahit iwasan mo ay maka-wellness, ha? Kasi nangyayari po talaga yung oxytawan, ano, pag nagkukuha ng oxygen ng ating katawan, ano po, tapos yung byproduct ng metabolic, okay? Kaya hindi talaga maiiwasan yan. Pero may mga bagay nagpapalala ng oxidative stress. Kasi ang oxidative normal naman po yan, ano, sa isang tao. So ibig sabihin, kayang itolerate lang po yung sobrang lala, sobrang laki ng, kumbaga, ng volume ng oxytawan. Yon, pwedeng mauwi sa malalalang sa nga nabanggit ko, cancer, sakit sa puso at Alzheimer's disease, ha? Eh ano yung magpalala sa oxidative stress para siya na kaya ng katawan, ha? Ito po ay nakaka-second hand smoke, pwede pong lumala ang oxidative stress na pwedeng mauwi sa maraming sakit, masisira ang cells, masisira yung DNA ng tao, ano po? Kumbaga may mga damages na mangyayari sa ating organs mula pa sa ating amat na matindi ka alak. O kaya lagi kang exposed sa radiation, ano? O lagi ka po sa mga pesticides, o kaya hintansya ang iyong pagkain. Lagi kang nagpupuyat, ano? So yan po ang ilang paraan, mga lumalang at mauwi sa mga malalalang sakit, matay ng... So ano ba ang... Ano, para yung oxidative stress, bagaman normal sa tao, ay man level na kayang itolerate ng ating katawan. Doon lang sa normal level niya. Okay? Damage sa ating katawan. Okay? Ipaglilingkod ko po yan sa aking pagbabalik.
7: Ikaw ba ay sakitin?
8: Malamang ikaw ay may mineral deficiency.
7: Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Mineral Food Supplement. 100% natural at approved by administration. Kaya napaka-safe inumin.
9: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
10: Bilang

0: patunay na talaga ngang mahusay ang Cusay.
1: Mag-store ay mayaman sa atas ng luya, sili at grape seed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Cusay Massage Oil. Mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Sige, tuloy-tuloy po tayo sa ating programa. Gaya nga po na nabanggit ko, kapag ang oxidative stress ay masyadong matindi sa ating katawan, pwedeng mauwi po yan sa sakit sa puso. Pwede rin pong mauwi sa Alzheimer's disease o kaya sa Parkinson's disease. Pwedeng mauwi sa diabetes. Ano? Pwede pong mauwi yan sa cancer, mga ka-wellness, at mabilis natatanda ang tao. Isang paraan para yan po ay makontrol, ano, yung oxidative stress. Una, syempre, huwag ka dapat ma-stress. Okay? Iwasan yung mga exposure po sa sigarilyo, exposure sa radiation, sa pesticides, at laging kumain ng mga pagkaing mayaman sa antioxidants, gaya ng mga prutas, ng mga gulay, ng mga nuts, ng mga berries, ano? Okay? So, pati yung mga pagkain po, mga ka-wellness, na mayaman sa minerals, ha? So, speaking of minerals, isa po sa makakatulong, ha, para makontrol ang oxidative stress at huwag magkaroon ng negatibong epekto sa katawan, gaya nga ng bagit ko, minerals, dapat araw-araw uminom tayo ng isang kapsula ng Best Cups Minerals Food Supplement na nagtataglay ito ng mga purong minerals mula sa kalikasan. Inumin ito, isang kapsula nito, pagkagising na pagkagising kasabay ng isang basong maligamgam na tubig. At palibasa ang mga minerals nito ay mayaman sa antioxidants yan. Tutulong yan para po huwag magkaroon ng matinding damage ang oxidative stress sa inyong katawan. May iwasan ang mabilis na pagtanda, may iwasan ang mga malalalang sakit, ha? Ay umiinom ng minerals everyday tulad ng laman ng Best Cups, ano? Yung cells mo ay lalong lalakas, lalong lulusog, makakaiwas ka sa pagkakaroon ng sakit. Tapos dapat baguhin natin yung ating lifestyle. Tumigil na sa paninigarilyo kung naninigarilyo, kontrolin ang pag-inom ng alak, ano, at magkaroon ng regular exercise. Uminom din ng sapat na tubig araw-araw at iwasan ang pagpupuyat, ha? Some more tips sa aking pagbabalik.
3: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift to work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap katas ng orange, dalandan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia, kaya napaka-healthy nito.
3: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix has awards for business excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
2: Alright, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa. So, oxidative stress dapat ay makontrol. Maging nasa tolerance level lang po siya, mga ka-wellness, para maiwasan ng sakit sa puso, cancer, diabetes, Alzheimer's disease at Parkinson's disease at marami pang iba. Maiwasan din yung mabilis na pagtanda. Nagbigay na ako ng ilang tips kanina tulad po ng pag-inom ng Best Cups Minerals Food Supplement o pagkain ng mga pagkaing mayaman sa minerals. Ano? Pagkain lagi ng prutas at gulay, pagkakaroon ng regular exercise, pag-iwas sa alak at sa paninigarilyo. Speaking of prutas at gulay, makakatulong dyan ang pag-inom po ninyo ng Best Juice Brand 10-in-1 Plus 1 dahil ito po ay may mga sangkap ng purong katas ng mga gulay at prutas. Nagpili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas. Ha? Amakin nyo, ha, pinakamagaling na herbal na juice sa ating bansa. Yan ang Best Juice Brand 10-in-1 Plus 1. Ang isang sachet nito, litro pack na pambuong pamilya na. Napakasarap pakikinabangan ng buong pamilya. Okay? Best Juice Brand 10-in-1 Plus 1. And speaking of antioxidants, mayamang-mayaman sa as ang mga kikatiyakin mo ang kinak para mabahan oxidative stress. At syempre, alam nyo po ba na ang luya ay ibong panlaban sa oxidative stress? Kaya dapat po magtsaan ng pinakulo ang luya o kaya ng Dr. M's Amazing Tea. Dahil ang Dr. M's Amazing Tea, nagsasangkap ng purong katas ng luya. May bonus pa ng stevia at turmeric. Ang isang tea bag timplado na napakasarap na isang

0: Mga bata, enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
1: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Pabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, pang funds sa unverified GCash and unver account mo? Don't worry, may paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
2: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
3: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
4: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan, kailangang bantayan.
5: Boss Herbal Capsule.
4: Pinagsama-samang panaba, okra, sans ginseng, nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure. Labanan ang alta kular na ilina sa pagkain. Boss Capsule. Bossing.
6: This announced sword and music is One News FM. One News Voice. One Mission. One Radio News.
7: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan.
6: All in ito ang One Radio News FM. One Radio.
7: Tindugo na.
6: Bicolandia. Kay kanaba na, kay na kay, Chris sa Kongresel, sa Kongreso, from Aserbing Tulay, Castrito Canalbay, para sa mga impormasyong masasay na programang mas pinahiwas ang serbisyong may puso para sa tao, programang kamo ang numero uno, kaibanan si

0: Congresswoman Crisel Burselagman. Hey, ka na ba? Ka! Mandalangog kada aldaw na Biyernes. Digni sana sa One Radio 91.3 News FM. Tindu na!
1: Good morning, good morning.
2: Inipo, sendo. Si Bueno.

Philippine Standard Time. This is 6 minutos na makalipas po ang alas 6. Ang digdig sa saro na naman ang presentasyon kan programa kay Crisel sa Kongreso. Programang to yung pinagdisenyo ng Premier Distrito Canalbay para sa mas pinaservisyong may puso. Kaya ang gabos, pinag-iingganyar, magsabay, makiaram, magpartisipar na kay Crisel sa Kongreso. Alas 6, sundo alas 7 in pagkaaga kada aldaw na Biyernes. Digdi sana sa 91.3 News FM Tindu. Kasabay si Manny, kasabay kamugabos Tapanagos nagtitiwala. Digdi sa 91.3 New Tindu ko na. Kay na oy! Marata, marata, marata! Siyempre mga katipo, si Bueno! Makakasama ang sa tuyang regular na partner digdi sa programa si First District Congresswoman Crisel Bursilagman para po sa mga app sa inyong mga kakasiribut bilang representante po niya to duman sa Kongreso. Mga aktibidades na kapikakinabang para po sa tuya digdi sa ito Canalbay. Marina, good morning sa Banuaan kay taga Malinaw. Mga Tintabaco, Malilipot, baka kay Santo. Good morning. Abos kan sa buyang makusog na si 91.3 News FM Tinduguna. Base po kami sa pinaka sentro kan siyudad ko. Kumusta ang sa tuyang mga mayors, vice members kanang bayan asin panglungsod, mga punong barangay, tama na sa tuyang mga sangguni ang kabataan. Ano ko na ang sa tuyang mga chairman na dai na managkaklase, ano, pwede na kitang sumaba eleksyon sa barangay. Tako nagpuo naman sana kitang tuyang performance. Nyata ta bayaan niya to ana tultol na serbisyo. Importante udok sa buo ang sa tuyang pagserbi. Permi mangod na priority ang general asin anda pagtutukan ang pang-intereses dahil anto ang makukuanindo sa komunidad. Ang mga empleyados kango marata. Permi po niya ingwahon na magigitang blessing workplace every day. Permi po wag nin games always smile when we attending to the needs of our client. Mga katidugon sa satunya mga sir, importante na makapag-establishar kitahay na relasyon sa kapwa empleyado. Pre, sa satuyang mga kliyente. Marata. Madam, soy, mga nini, mga nunoy. Iguanin bagong lines na ipinagpaluwas ang Department of Education sa mga dedikado committee na coaches, teacher coaches, mga estudyanting achievers. Para po sa academic, sports, culture, arts, asina. So, igwa po sa indong nagahalat na incentive, gift of education. Hopefully, as soon as possible or the soonest time, makuha niya to ang guidelines tangani na itong mga

0: mga coaches. O talagang naguhugak mag-isa naman at tamba. Kina magkagayawin, no? Ah? Masagratun pagkagayawin ang sa imong alunan, no? Nadadangog niyan. Ah? Kuyan, kuyan, kinakbaan. Yan na si madam. Pero diretso mga katindugon sa tuyang pagserbi, ano po? Tangani na manghinayang ang publiko sa tuyang pigsuswildo. Pigpagalan ni man baga iyan. Iyo po, pero sa the moment Ted, our position in the government naman po niya to nakion kan publiko. Na binipisyo asin iba pa kinabangan niya to asin kan sa tuyang pag-isipon niya to nagikan iyan sa kaya balusan po niya to ding tulisyo dahil magparakaraang kaang and ang iba man dahil suplada iyan pos minutos na po ang alasays di sa palibot pinangon niyan groundbreaking ceremonies duman sa mga na pinag-identifikar kansa tuyang padabang na si First District Congresswoman Crisela po na sa indong isabang mga prioridad ngunya na taon 2000 nahiling po niya to breaking ceremonies para sa queer nin mga construction of multi-purpose building o itong COVID court i-convertir bilang mga evacuation center digdi sa siyudad din Tabaco maswerang barangays na igwa naman ng gad kamong identify site and po din nindu iyan asinin makakaulang truwer po kan mga multi-purpose building o kub na talagang bako naman po ini kapritso kundi sarong nisisidad kan panahon niya to duman sa bulod na parte kakatindugon anpig pa man ka itong panahon manong mani kan mga solar pavement pavement mga katindugunin mga pakad, mais ngunyan ang pigaharagad sa barangay COVID court kaya digdi sa tabako maswerte po kamo taigwanin sa bakulot sa pinagbubong padyan sa oras igwa sa ubo di mga maswerte kamo ano? Mga katinduan sa tuyang mahigos asin siyempre mantinino sa naperming sa sabda good vibes asin mga asin pagdigdi sa tuyang kapalibutan First District Congresswoman Crisel Bursilagman Madam Ding
1: morning good morning Sir Buen magayon naman ang introduction good vibes
0: sanata lampamur baga kita madam opo mm-hmm. Kumusta po, madam?
1: I'm the full day yesterday. Night off Manila. Ako so keynote speaker duman sa PWD na ginibok ang DOH na in line with the one-week celebration kati week.
0: Matindi so sa imong mga pakabanat naman doon.
1: Amen. More of a report kung
0: yugo
1: ano po ang nangyari sa Kongreso.
0: Pinahit ni Madam Congressman. Inclusion is not an act of kindness. It is not a favor the society may choose to give. But inclusion, urula tulos. Gari si Gobernador Noel Rosal, gari naglalaway-laway dumaan. Kita man.
1: Opo. Pero he stayed. Sabi ko, Gob, sabi niya, tatanungunta ka, mapalakpak pa ako man.
0: Opo. So, kumusta pala talaga ang kamurog na kitang mga existing na laws at tangani na putihiran takwananing pagmakulog ang mga pida na to. Base sa datos, kumusta ang kamurog na kantabi, Madam Congressman?
1: Pag-abot po sa implementation, sa existence kang batas,
0: yaon.
1: But the law is only as good as

0: its implementation.
1: Diba? Okay, apa.
0: So, nakulong pa po na kay puhan na trabahuhon. Oh, for instance, number one, na-challenge ko nga ni si Governor Noel. Sabi ko, takes sa tuya na mga nai-employo dahil nasa batas,
2: mm-hmm.
0: no? Ang government agent position i-allocate sa mga PWDs.
2: Mm-hmm.
0: Okay, so may tinauan ki arog ka iyan na probilehiyo ang is na ma-employo sinda. Bako sana sa pampubliko, pati sa pribado, kung ikuha ka more than 100 employees, at least ikuha ka man na 10.
1: Mm-hmm. Opo.
0: Ay, no. 1%
1: na pala. 1% of 1,000 is 100.
0: Uh-oh.
1: Ah, pira ba? Tama, 100.
0: 1% of 100 is 1. 1.
1: Diba? Pag yes, 1,000, yes. 10.
0: At dapat ikaw kang 10. No,
1: 10, uh-huh. Opo. Mm-hmm. Uh-huh.
0: Ako man lang kawan. Ako man sa tabak. Yes. Ano akong PDAW? Mm-hmm. Hindi lang sila yung nasa PDAW. Kasi normally sa PDAW, kita nagkakaag ka mga ano para at least sa mga mararanis sa inda, they can relate to mm-hmm. them. No?
1: Okay.
0: And openly entertain ng mga friends din. Data, syempre, sa kaaragihan.
2: Mm-hmm.
0: Okay, that number is employment. Sa mga rampa, improved na kitang marhay.
1: Uh-huh.
0: No?
1: Okay.
0: Possibility. Pero, kung ihilingon mo, sa to yung mga sidewalks, they're not accessible.
1: Yes po, madam. Opo.
0: No? Pero in many parts of the Philippines, like in the larger cities na may pondo sinda, ay mahiling mo tiyan na mga para sa mga blind na mga visually impaired, no, na matatap na ninda sa simento kang pavement. No? So, linya, baga, mas mm-hmm. sa airport, ikaw na kayaan. So, mas ano nakita mo yan, mas rare nakita ka mga siring kaya na mga, ngayon nga, di ba, kung nasa nabatas, sinahiling na talaga sa importance.
2: Mm-hmm.
0: No?
1: Opo.
0: O, sir, opa, sir, about sa educate, mm-hmm. sa SPED na sana, tigdi sa man ang high school,
2: mm-hmm.
0: pero ang opo. Elementary school na may SPED. Ang dakot sa Kongreso is on autism.
1: Opo.
0: Na talagang biglang nag-shoot up sa numbers. Oh. Both. Naglangkaw ang bilang kang mga autistic. It's the food that we eat. No, mm-hmm. may incident link kaiyan, no? Diba sa mga preservatives, diba alangkaw na ang hormones, diba? Ta mm-hmm. mga feeds ka mga pigbibreed ta for food like pork and beef, no?
1: Uh-huh.
0: Mga pero, diba, adakol naman ang nakakahiling kang sinyalis, kaya detect na mismo kang pamilya na deron, kaya nare-report na.
1: Okay.
0: Ang problema, ang konti-konti ng atin po ng mga developmental psychiatrists or psychiatrists,
2: mm-hmm.
0: no? And saro pa nga na ikang na-raise naman sa summit is kakulangan man sa mga professionals pag-abot sa occupational therapists
2: mm-hmm.
0: and speech therapists. So, ang ibig sabihin, it's really, no?
1: Uh-huh.
0: Mas nagiging aware ang public. Legislators naman, mas nagigikitang na open sa mga comments and suggestions kang sa tuya na mga different.
2: Mm.
0: So, dakol na legislation talaga ngayon, Sir Buet. And, mm-hmm. of course, nakulong nga ng legislation, pero dapat ma-oversee ta ang implementation nila.
2: Mm.
0: Para mo si Manay Lila, very close sa puso niya, UDs. Dahil, so sa iyang, saro sa mga akit niya, is autistic.
2: Mm,
0: but is a very good artist, no?
2: Okay.
0: Pero at the same time, syempre, naaramta na may mga autistic. So gusto niya i-review kabtas
2: mm-hmm.
0: pertaining to with disabilities.
1: Oh, saro pa nga ni sa mga observation ko lang. Ang Department of Education iguaman ki special needs education. Pero dahil duman sa prinsipyo kan inclusivity, pigsasaralbog na sa mga aha. regular na estudyante.
0: Kaya, napag-adalan na po iyan ang effectivity kaya yan. Ta mas focused ang kaipuhan ninda.
2: Mm-hmm.
0: Ba?
1: Oo.
0: Gusto taman talaga ma-mainstream, pero mainstream pag-abot sa socialization,
1: uh-huh.
0: no? Pero pag-abot sa tutok talaga,
1: uh-huh.
0: Kaipuhan,
1: so may delivery of dapat
0: yes,
1: focus eh, sa indaman
0: right,
1: na
0: right.
1: needs. Opo.
0: Right. Opo. So, yun. So, we need the DepEd to be there. We need CHED para sa mga courses na dapat i-open dahil may need, no?
2: Mm-hmm.
0: Ma-meet. Katulad ng occupational therapist, speech therapist, na psychiatrist.

0: psychiatrists, developmentalists, mm-hmm. yun ang mga kaipuhan.
1: Opo. So, nakulang bagay tabi, maski puro paano, igwaki mga nirduman sa hararo mong pagsabot, pagabot sa mga araw kaining sitwasyon. Sa asin sa iba pang mga bagay-bagay na mas magiging produktibo ang gabos na mga syudadano dahil nanduman sa talagang sa mga araw ka ini dahil taman maibitaran na igwa talaga din mga minanan sa tuyang mga kababayan tabi Madam Congressman.
0: Kaya ako magduman sa PhilHealth kunyan kay puhan libre ang PhilHealth membership sa gabos ng PIDAW. Argumento nga ni po kang PIDAW kang Naga who is also a lawyer ang the law did not it says all PWDs so employed kay puhan libre ang sa indang ano PhilHealth. So yan, may research ako, mayroon ako, may mga ako na pig takedown para matutukan ko pagbalik ko sa Congress.
1: Ang problema sigta nang nagkakaigwa ng problema sa IRR implementing rules and regulations papahito yan, na naman excluding those gainfully employed. Hindi niya igwa ngayon ki sufficient.
0: So yun yung mga titingnan na parang gano'n na fine lines, no? Oo. Pero kaya nga ni siya pi-consider as a kasi may mga special siya. Pero ang tinutukan ko man po, Sir Buen, naman sa message ko, let us not forget, sabi ko, even if our focus is on the PWD themselves, what about the caregivers?
1: So mga nag-aataman.
0: Yes. Diba? Grabe man ang saying the mental, emotional, physical strain. Some of them would quit work para full-time na makatutok sa saindang mga aki, no? O saindang aki. Mostly women are doing this. Sacrificing this.
1: Lalo na example na pig-unang bingam na sa pamilya, no? Pero pinakamatindi duman. Naging productive ano nga
0: productive and happy pero
1: ang ina ang pinaka problema may so, fear diyan so takot perme
0: yes and kay puhan you have to care for the themselves
1: yes po man no?
0: Diba at special sa work baga our special work arrangement parents with who are the primary caregivers of PWDs
1: talaga. So, ano, dakulon, sabi mo nga ni, dakulon nga akong gigibo, tututukan sa Kongreso talaga. At least identified po niya to si mga bagay-bagay na kaipuan niya to tension tabi, Madam Congressman.
0: Big bring up man duman sa summit na sa convention, United Nations Convention persons with disabilities ano nga ni United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Nasaroon implemented pada ang pag-create garing opisina talaga para sa PIDAW. Bako sana PIDAW. No, for persons with disabilities. Kung yan, sukat ka rin, attached agency lang siya. Gari may pagsasabi si Dan na more than just an attached agency, dapat...
1: Sa DSWD,
0: ang PIDAW baga na sa DSWD.
1: Okay.
0: Ang PIDAW office na nagsusupervise sa iya, DSWD.
1: Okay.
0: So National Council on Persons with Disabilities. They are much doon yan. Parang sa WD po.
1: Okay.
0: Hindi naman siya OP. Hindi naman ata siya OP.
1: Bagay, mga katinaining, mga special po niya ito. Na kaipuan lang. Iimin kong kaipuan pang mas madagdagan, di mas marahita man.
0: Totoo. And ako kita mga ansaro duman. So, ni Jestro Bredo. Siya, and I think siya ang sarong NGMON of Saigon.
1: Sa Darag.
0: Oo. Pero sa Naga siya based. Sa yung pangalan kasi for ang
1: okay.
0: Parang Arogansong. Old palad ni sa kuya na ayan, Physicians for Peace.
1: Physicians for Peace.
0: As pinahiling niya duman na ang galing na yung mga prosthetics, mga prosthetic leg, arugaan, limb, pupunta ng ang AI para i-measure and then mag-give a 3D design para sa executions. And then,

0: maski distance ang pagkayan, kuyari ako nasa Bicol ang pasyente nila, so mismong through technology, pwedeng ma-fit sa imo itong prosthesis, kung paano mo ikakabit, paano ka malakaw, i-check kung tama ang fit. So, dahil nakaipo na face-to-face.
1: Si parehas kan so pandemic, ano?
0: Pakita ang dami na nga natin adapt doon sa mga ginawa natin strategies, Jamik.
1: So, at least, ano, itong mga kapaki-pakinabang na practices na pwedeng i-adaptar sa riga sa normal na panahon, pwede niya itong gibuhon. Ano, tabi, madam?
0: Yes. Ang saro pa na talagang madifisil duman sa financing.
1: Saro iyan.
0: Sa pinahiling man ka ini ni Doktora Bondoc, inisutugang ni Jestro, na maski nga ni Yaon sa PhilHealth, ito na health and services.
1: Uh-huh.
0: And sabi ko nga, Phil, diit pataasa na ang registered na clinics. Okay, so makikita mo, hindi lang yung kakulangan sa service providers, pero dapat registered sa PhilHealth yung service providers para maka-claim sila sa PhilHealth.
1: Okay. Ano?
0: Kabit-kabit yung mga problema. And sabi ko, bakit nahihirapan mag-register? Mahirap ba mag-register? So, tiba at kaipuhan pagkururunan man na ang PhilHealth na taga-accept ng applications, pero tumutulong din siya at nagpa-facilitate. Maging mas facil ang application process. Kung may mga, dapat open sinda to make their suggestions and comments, diba? Hindi lang by the book, pero kaipuhan matawanin da yung mga alternative suggestions, no? Kunyari, sa dayot baga ang room, o paano iyan? Paano ka man mapadako lagi? Na so area ma-increase by doing this, you know?
1: Eh, napuera kaya, dapat kung mga accredited na PhilHealth hospital, may nakatuka talagang turma ng itso. Bako sa naman, so, doktor nagaripag kargador sa naman. Gusto ko sa kayo ni turman,
0: na kayo
1: mga katindu. Kunta, garibag ang makanuso, nagagastos ang gobyerno kikador o dakulang grinder quinta, ma-avail ang sarong nasa gobyerno, tapos entertain sa imo, gari bako manduk. Kinaban!
0: Pero Sir Buen, we have gone a long way.
1: Okay? Yes,
0: ako, they sabi mo nga ni, let us be positive and share positive vibes.
1: Mm-hmm.
0: Yeah, problema. Most kami pang hindi na i-implement. Pero may mga na-i-implement na. Mas maganda na ang sitwasyon ngayon.
1: Mm-hmm.
0: At mas aware na ang mga tao. Rumdumo ka ito baga talagang nasa outskirts talaga sinda. Pag sinabi di kang akipitatago.
1: Tago,
0: nasusupog. Ay, di inaan maaagom. Sanan. Diba? Kunyari, ano ito? So na napipilay polio.
1: Uh-huh.
0: Na polio kang aki pa, tapos na yan, then ang maaagom. So yun na ang pigpaplano na kang pamilya, na yun na kang mga magurang, sa mga kamanga magurang, tapos yun na ang katawos.
1: Mm-hmm.
0: So gani may nakaplano na sa imo na hanggang dyan ka na. No?
1: And because of this, mga bagong development, tawa na sinda ng oportunidad na mag-decision.
0: Exactly.
1: Madam.
0: Oh, and then dahil mga aki, ay, rumduma pa si Sabrit.
1: Dahil ko marumduma din na Sabrit.
0: Dahil ito na sabi na loko di amor daan.
1: Uh-huh.
0: Na tribut siya di sa mga barubara. Nahiling na pang aki si Sabrit. Mm. Dahil nga, gos siyang garipig sa Sabrit niya baga. Garipig po tiga ano niya. Bitis gos siyang posporo baga. Abitis niya. Tapos pigsa sa tama niya sa tinampo. Garin siya may pigsa sa Sabrit.
1: Garin okay. Na rumduman ko man lugod sa sitwasyon niya. Sa ano? Bulod, may saruman duman na pagka may batyao na dyan, may difference na kantaan. Dinggin mo si ukulele boy sa mamakin doon. What is a volcano? A volcano is a mountain that throws lava, stone, and fire. Dahon kong aki pa ako. Ayaw ba dito?
0: Diba, rumdumuntahan? Mas aware na kita na hindi ay dapat ang maging laughing stock. Siya sa dapit dungi. Kasi talaga, sila eh, nga lang may kapansanan.
1: Opo.
0: At dapat i-immune, no? Instead na i-push away, dapat tatanggapin natin at makikita mo iba talaga pag may tunay, ha? Hindi yung fake lang na kitanggapin natin kasi naan dyan nakakahiya naman kung susuplaon ta.
1: Mm-hmm.
0: Pero tama talagang pagtanggap. May bago kitang regional director.
1: Opo.
0: Iliyabo ka nagkaigwa kitang bagong DOH secretary.

0: Okay? Di ang pagparaharap po dun sa kuya mga pangalan, Sir Buen.
1: Dahil ko pa nga, bistado itong lalaki. Ikaw nag-introduce sa imo. Dahil ko ito pabisto.
0: Ito po, ito ang AID ito.
1: Opo, assistant.
0: Assistant ko ito. Hali, ito sa central office. Mm-hmm. Na assigned dito sa mga na probinsya kang pagrigodo ng mga pamayo, no? Si Satuya man na si Ma'am Rose na Rempilio, uh-huh, yao naman po sa Calabarzon. Uh-huh. Tapos si Sir ang ID tango niyan po, lingaw ko sa apelyido pero gusto sa iyang pangaran dahil Voltaire.
1: Voltaire.
0: No? And uh-huh, ang sayang dulo is volts. Wow, sabi ko, high-powered in eh. So, siya naman po ang assigned din sa Region 5. And itong kapartner niya man po, si Sir Joel, yung ARDita. No? Pero haloy siya po, mga 20-some years siya sa central office.
1: I see. Oo. And naglalaom kita na itong serbisyo talaga pang salud, ano ha? Sarungon yan sa mga challenge tabi, madam, di warming month baga kita. Ngari di ito'y ang habong magpa-deworm.
0: Date ang gusto magpa-deworm.
1: Mm-hmm. Saro yan sa mga kaipuan nindang
0: school-based?
1: Community and school-based iyan tabi, okay, madam, kasi
0: ang pigigibo mi daw ka iyan ka ito, sarabay inom sa flag ceremony.
1: Mm-hmm.
0: Uh-huh. Sa mga araw ka, kaya pwede man, ano, kunyari, uh-huh, mag-flag raising ceremony, tas sarabay man na maano. Education sana talaga, mas difícil sa mga aki.
1: Uh-huh.
0: Dahil ang nag-decision sa mga aki, sa mga
1: magurang. Mga magurang, opo.
0: And ang mga magurang, sinda ang medyo may mga takay.
1: Opo.
0: Oo. Pero dakulao na bagay po iyan, nutrisyon, sa nutrisyon, uh-huh, kang aki. Man ka talaga sa tulak mo, ano man ang makukuha mong nutrisyon, iyan ang sa iyon.
1: Opo.
0: Mataraba, lugodan.
1: Naging niwang.
0: Yeah, yes.
1: Sayang. Iyan ba ang pangyari?
0: Sa hiling ko, ini DOH with the DepEd's assist bagay po ini. And it will redound to better health and nutrition for our children.
1: Okay.
0: Pero, remember, mm-hmm, hindi lang pa pwede yung mga bata ang magtitake nito.
1: Dapat
0: yung food handlers.
1: Uh-huh.
0: Food handlers. Sino ang naglulut, ang nag-aataman sa mga aki? Dapat, mm-hmm, mag-take man kang antay yung helmin fix na ini.
1: Ano pa? Paparias ang mansana?
0: One tablet man lang yan, Sir Ben.
1: Uh-huh. Pati sa gurang, araw na. Kasi 1 to 19 years old lang yung target ninda.
0: Oh. Ah, day ko daw. Pero, ang big target so katina sa mga below 20. Pero ako one dose lang.
1: I see. Garing niya may
0: tablet man.
1: Garing niya may pwede iman. Dakulaon kita. Garing niya iman ako dyan kini.
0: So, ay. Sir Ben, from the airport, diretso ako duman sa harong ni Gov Grex.
1: Ay, birthday pa na niya? Birthday ko niyan?
0: Today na ako mauli.
1: Birthday niya ko niyan, ma'am?
0: Birthday ni Grex, yes.
1: Garing birthday.
0: Yes, 54 na siya. And after that, dire-diretso na kami. Itong introduction mo kasubagod, kaya ito palitada ang pigaharangan niyan. Covered court
1: COVID
0: na.
1: Court.
0: So,
1: na.
0: Ini pong mga projects na ini, Sir Buen,
1: uh-huh,
0: bako ini mga bago, ini sa mga
1: okay. Ibinalik okay mo lang.
0: Lang po. Mm. Dahil ang pro ko ano sa para sa Indo ni Congressman Edsel Lagman, preduhong kong mapasa Indo.
1: Okay. Okay?
0: Mm. So, I included all those that from the 2025 budget. Aram-tama ko nga tayo hinaratugang. And we should not ever forget. No?
1: Uh-huh.
0: Ako, anong ginibo sa tuya digdi sa First District? Around 2 billion kang pondo po na para sa tuya di-divert to other projects na daiman po nag-materialize. Okay? Tanahiling na talagang paduman man sana sa mga daiman pakikinabang, kundi makakatabang man sana sa sabang pamilya. Sa so, habo kung malingawan habo ta. Aray.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So anyway, ginibo ta po for the 2026 budget na mga hinarali ni-restore ta.
1: Okay.
0: Except na so flood control na ni-restore ta, nag-ibo ki-pronouncement ang Malacanang haliun mo nagapos sa flood control.
1: Uh-huh. Kaya naikita niyong okay. Kuyan, budget control. Ano po?
0: Kan 2026. Pero i-restore na naman siya ngayon na 2026.
1: I see. Mabalik na naman.

0: Pero ano nangyari naman sa ICC? Ano nangyari naman? Kaya nga ang pangapudan, dapat act of Congress. Hindi pa pwede na presidential, ano lang yan, garing executive order. Oh. Executive order.
1: Kulang ang rara, daing tingo.
0: Ang nangyayari nun yan?
1: Daing subpoena power, daing police power.
0: Yan thoroughly, why we need an ICCI, no? ICCIA, parang ganyan na lang. Nahihiling ka ang pandok ni Mama Laila. Na talaga kami ang nagpo-push ka iyan. Actually, sa Kuya Iyan na idea.
1: Pero buhay pa siya sa Indo, sa party ni Indo. Halimbawa sa Indo, siyempre dapat
0: Na-forward na siya sa na-forward na siya sa
1: committee?
0: Napos na siya sa floor. Ano na siya? Measure na siya sa LEDAC.
1: Ano pa man napigaharan
0: na implementation approval na lang po sa sa floor.
1: I see. Susaro mo pang House Bill 9306 si Adam mo Sorsogon City Mayor Esther Amor nag-live pati.
0: Yes. Smoke-free environment.
1: Makasugon
0: po, Sir Pen.
1: Ang pagtubod ka ito sa imo, ano tabi, madam?
0: Ay, si Ma'am. Amiga ko po siya talaga. Mabuo talaga. Ang puso yung pagsirbi.
1: Iyo po. So,
0: very willing to learn more. No? Maski nga ni medyo Esther. Approaching 80s na.
1: Na ang budget nindo na audyan na isa district office candidates. Naging, ang pigahagad palang kayo, 200 million tabi, madam ko.
0: So,
1: construction kan DPW in the office diyan sa may party kan
0: na-affect kami. 50 siya ngayon.
1: Opo, 50.
0: Yes. Pero gari may pronouncement na si Secretary Vince, nag-abos sa mga unfinished projects. So, niya na in phases. Gusto niya tapos
1: sa rong baragsakan.
0: So, we are hoping that for this year, 2027, makumpleto na ang district office. Kumpleto na ining convention center. So, munisipyo kang malilipot. Yan ang mga hope ta na mabilog na ang kompleto na ang traction.
1: Pero itong convention center ta, ganito na ito na po, ma'am.
0: Museum.
1: Museum.
0: So, center po, ito so, the AIDA na pondohan since 2025.
1: Aday pa ito. Iba man ito. Ang nyaon dyan na pigkukunst legislative building na...
0: That's the museum center.
1: Di ba ang museum... Kundi igwa man baga kita digdiki covered court na may court. Underground parking.
0: Covered court yan with the underground parking. Tapos na yan this year.
1: Ngunyan matatapos
0: sa,
1: yan.
0: Sa Pondok 2026, tapos na yan. Plus yung museum, tapos na rin po.
1: So ang kaipuan, taso convention center.
0: So convention.
1: Saan po iyan ibubugtak? Sa Hiraya o digdi?
0: Ang convention, nakatugdok na po.
1: Indian.
0: They send up na ilaag for since 2025.
1: I see.
0: Ano yung baga po ni Oka Rocha?
1: Ido. Kaya pala nitong Dakulao.
0: Yes, yes.
1: O di ngunya na 7, igwa po iyan.
0: Yes, yan po ang gusto ta sana makumpleto na
1: ang
0: pondo. Ito nga ni baga so instruction ni since na sabos na mga ongoing, i-complete na.
1: Okay. Kasi... Aning kainyan, iyo ito ang museum tabi, madam.
0: Yes. So, kung hali ka digdi ako National High School, ang enot na building na mahihiling mo, nakataning kang Kioka Rocha, but that's daycare ang kilingan, yan ang convention center.
1: I see.
0: Okay.
1: So,
0: tapos ang so museum and then muscle so legislative
1: building. And then so covered court na may underground.
0: Covered court na, yes.
1: May underground parking. Katindog.
0: Tapos ang area kang covered court, I think it's as big as the existing na mga disenyo for our covered courts.
1: And then, tukawan pala niyan, may mga na...
0: Hindi ko daw aram na lang. Aram ko open design siya. Basta aram ko 8 ang restrooms. Kaya yan. Dakula po yan. Yeah, pwede po. Yan sa mga darakula na mga concerts.
1: Activities. I see. At least may sentro na lamang kita. Nina, pwedeng...
0: Kaya today nakita nga very tight na ang areas.
1: Sentro.
0: Kaya talaga kita dito sa outskirts. Tama-tama man. So, land banking ta, Sir Gwen.
1: Opo.
0: Okay. Nagbaka kitang 4 hectares. East Central Pass. No? So,

0: sa Flores family pala ni Batan, madam?
1: Dilyaco.
0: Ah, kaya Dilyaco Flores.
1: Sa Agum iyan po. So the kay ma'am kay Justice Flores. Ah,
0: Dilyaco Flores.
1: Na Agum siya kang
0: Batan.
1: Pero taga siya digdi sa Tabaco.
0: Eh, si Mabu Marenganita, nadara kang kabaratan mo.
1: Kinalat ako ka iyan.
0: That
1: was offered to me, yes. That was offered to me, I think, in 2012, then 2011, 2012. Tapos, day man binago sa presyo kang pagbalik ko kang 2016.
0: I see. Oh, very good man, ano? And good yan.
1: Talaga, sir, boy, talagang para sa tabako iyan. Para sa tabako iyan.
0: Eyo po,
1: diba? Gabos na bagay na nangyayari sa buhay na may rason.
0: May rason.
1: Gabos na bagay, uh-huh. May rason.
0: And minaabot sa tamang panahon.
1: Na sa naan.
0: Mm-hmm.
1: Pag natapos na, ay, ito pala ang rason. Kaya man pala nasiring ka, ano.
0: Uh-huh.
1: Yan, full day na naman ako.
0: Oh, sa ika na naman. Bago kita ang paaram.
1: Court man sa binisitahan mainland, kang
0: Bakakay. Bakakay. Grabe man ang pasan. Grabe man.
1: Yes, sa binisitahan. Nakaturo ka man sa binisitahan?
0: Dai po, ma'am. Dai po.
1: High school pala ng ano mo. Oo. Elementary school ito, ano?
0: Dai po, high school po ito, ma'am.
1: High school. Oo. Ngunyan, sa hapon man, ay nako, eto, excited na sa mga taga Kobo. Kobo naman po ang aking ta.
0: Very good. So, alos mauubos na, ano?
1: marami pa.
0: O, dakulon pa. Tadigdi sa tabako ni, basi digdi sa listahan ko.
1: Sige daw, Sir Buen. Ano ang mga
0: sa... Rice, sa rosa, buhian, sa uras, sa pinagbubong,
1: yes.
0: Sa bakulod.
1: Yes.
0: Lima, one.
1: And then, ko
0: po. So, igwa po ki Kobo digdi. Dahil ko lang nabasa.
1: Kobo. Yes.
0: So, sa ro, dua, uras, niya, tadi ko nabasa sa Kobo, buhian. Ayan, Kobo, lima tabi mga katindogo.
1: Yes, yeah?
0: Sige, di yung pinagkakasiributan na, no? Sa bilog ng primer tabi?
1: Iyo po, pero sa ngunyan, tabaki sa masunod po, so groundbreaking naman sa ibang lugar. Like Santo Domingo, Iguaman na Santo Domingo, may malilipot. Sa malilipot, Kanaway, Kalbay,
0: okay.
1: Tapos this coming to sa Igua kitang ano sa Salvacion.
0: Duman sa isla.
1: Sa isla.
0: So barangay hall ni Kapitan. Dai pa. So barangay hall mi diyan sa San Jose tabi. Ma'am, dai pa na bili.
1: Ayun San Jose. I-inaugurate na po iyan. I-groundbreaking.
0: Yes, so dakol yes, na. Yes. Dai naman kay Buro Barayli.
1: Diba gusto ni Kapitan na magbarayli? Pwede ba?
0: So birthday ni
1: dyan sa imo na naman ang venue.
0: So birthday ni Madam Susan Palan, buro barayli ka mo?
1: Iyo, masiramon talaga. Ay talaga.
0: Talagang pagyaong ka digdi, nag-i-enjoy ka kalilibot. Ano po, ma'am? Kasi pagyaong ka duman sa kapungulan kan panggugobyerno, nakatutok man sa kongreso. Okay, so iba pa tabi madam na gusto niya itong ipaabot sa satunyang mga paraan. Tabay, please go ahead po tabi.
1: So nakita sa Lunes, no? Kaya malargaman po ako Sabado, tapuon po na Lunes mapuon na naman sa session. So pig-anticiparta po kung ano na ang paghuhururunan, anong i-report, anong ulat eh, no?
0: Ako sa edukasyon ako matutok, gusto ko so sa mga plano kan administrasyon sa edukasyon.
1: Aha. Iyo. Oo. Pero aram, Sir Bert, budget na naman. Kaya lang, nasa yun sa budget, nakadakula.
0: Dahil pa po?
1: Sa DepEd.
0: Pakikwan? Dahil pa?
1: Sir, grabe. Tapos ang gusto daanin na, fast track. Kaya nagpinda, may mga sa LGU. Nasa yun sa strategy. Natanggang mo yan, wara.
0: Mm-hmm. Dahil pa? Baad lamang, ibuhos sa bagsak.
1: Ay, pero na, naluluyahan daw ako. Kaya nga ni, ay nakikisumaro. Yes, kay BAM, kay Senator BAM.
0: Investigate, opo.
1: Oo, ano na? Mag-report na. Ano siya nasupundo? I'm sure yaw dyan sa nasupundo.
0: Ano tada yung mga mawara?
1: Oo. Ang delay, ano sa? Ano na sabi ninda about the delay? No? Hindi makatarungan ang delay. Oo. Kasi pag na-delay kayo are depriving our students and our teachers na a healthy environment to conduct.
0: Kuwabul.

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Ling, kahit uugod-ugod na tayo, eh dapat active pa rin.
2: Di na kaya. Kaunting galaw lang. Agoy-agoy na.
1: Pero pag gusto, may paraan. Kaya bahin lang kami ng bahin ng Paulinimed sa buong katawan.
2: Siya talagang nagpapahid sa akin ng PAW. Banding na namin yan eh.
1: 10 years na kaming nagpapahid ng PAW.
2: At kahit itong anak kong pulis, PAW na rin ang gamit.
3: Tama si nanay. Kaya di ko na hinihintay pa mangalay ang mga pa at kamay ko. Dapat kasi hindi pasmado. Kaya pahid lang ako ng pahid ng PAW Linimed na may sikamo extra anytime, anywhere. Hanggang 8 oras, ramdam ko pa rin ang nanunuot na lamig. At pan ko, itong anak kong teacher, user din to eh.
4: As a public school teacher, di biro ang pressure sa time. Kaya kailangan ko talaga yung short but quality sleep. Best rep.

0: para ma-achieve ko yung mahinding natulog, papao sa inong sa kamay. Rooms worth the price. Kung hindi ka din for rent is an household.
1: Ngayon, mahal ng mabuting kalusugan at maramdaman bago pa hanap bilis, kumpleto at alaservit clinical clinic and laboratory. Meron silang laboratory services tulad complete blood count, chemistry test, blood uric acid, kidney liver function test, pregnancy test, stool exam, pap smear at ECG. Medical services, meron ng flu, hepatitis, pediatric check-up for adults, OB-GYN check-up for pregnant moms, check-ups. But wait, there's more! Dahil naka 50% of electrotherapies para sa diabetes patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, AD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain anti-pampanin at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa requirements, psychiatric and psychological shift. Bisita clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queens Med Medical Curatory. Diagnose with precision, treat with compassion.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang Tagalog. Pinagsawat higo, humahagod sa lalamwa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan, turmeric ginger tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Turmeric ginger tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili markets, groceries, drugstores, sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit, hindi na ako dati. Pero simula nung na-try ko, ang Kawakening Soap. Fresh, achieve na achieve. Lambot at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday din. Ang dali, diba? Kaya kung gustis na puting walang etchos. Subuk, like and follow. Kawaii Stitch. Para sa more skincare tips. IMAX Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Beauty Soap and Lotion at LC CC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, Grocery.
4: Dati, laging masigla si Papa. Masing at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod, ipapamdam ko. Kaya simula ngayon, lahat ng aking mapala, ubos ng power cells ni Papa. Go!
5: Paniwala, ibigay para sa mga lumbong tunay. Alal Sales Brand ay hindi gamot at hindi damot sakit.
6: Heads up sa Gabos, magman ang St. Anthony PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. 24 oras ang sa indang mga serbisyo paanatory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaput sa indang serbisyo, number 0981-259-4827 or email to the St. Anthony.
7: May bago sa manok fried chicken. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75, 8 pieces gravy pa. Manok ni Osang chicken nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na gustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. As juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni nuggets, Osang chicken nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Na, available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
8: Good news mga kabitbahay, kaya mo na bumili. Dream Appliance, ng kitchen appliances, efficient washing machine, saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa Arkiting.
9: Ining high touch mina washing machine, hulugan sa Arkiting.
10: Itong swak sa budget na ba namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
8: Hintay nyo, punta na Marketing region-wide. Sudan at abot kayang sa inka pa, share na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
11: Ay, na magandang buwan ang bigay ng mga sangkap ng Best One Cold Mix.
12: Larry Lumbes, jeepney driver, inom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa buong araw na aking pamamahigit pa sa lahat, normal lang at magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin inom ng Best Cafe.
13: Best Cafe, 8-in cafe, 1 tea, and also available in 6-in-1 coffee with herb pesos lang for sachet.
14: One Race and best source of news, and this is One Radio News FM.
15: One voice, one station, one radio.
14: The best, not all

One Radio News FM. Serbisyo Asin Progreso sa One Radio 91.3 News FM. Ang programa kan lokal na gobyerno kan Tabaco City. Tun sa Indo ang mga serbisyo asin padagos na progreso para Tabakenyo ni Mayor Ray Bragais. So ako, sarong programa sa magdadangog sa lambang suhipinyon ay kan lambang syudadano gabos ang pagkakataon na makapagpahayag para sa One City, One Direction sa serbisyo ako kan Tabaco City. Bisyo asin sa lindong kad liderato ni Mayor Ray Bragais. Madadangog sa alas 8 sangkot alas aga sa One Radio 91.7 FM. Tubo na!

0: Hoy, good morning na sa Gabon siya itong mga para sa pulig sa programang serbisyo as in progreso na po sa gobyerno kan syudad ding tunay na pagkay. Libre guys, magiribanan kita alas 8 kunyo na pag good morning. Dakol kita na pwedeng tambi. Gabos na mga development, gabos na mga programa po kan LGU. Digdimog sa programang ini, serbisyo as in progreso. Siyempre, ako program host, Ed Bordeos po lamang. Sa participar, live na live kita sa paagi po kasama mo yung Facebook page. Lang tabi sa paagi po kan One Radio 91.3 News FM page. Siyempre sa mga paraan sa indang mga radyo ko niyan, hello, good morning. 47 barang tunay na paggami. Nakapagpamahaw na mga manoy, mga manay. Nga ni Ariglado ang buhay, araw bibilulo na number tabay. Nakatutok na. Pati natin masurta. Subanga rapo ribong tat mga katindugon sa San Marcos mas matataunan taning linag ko tambin paliwanag hali mismo sa opisina kan CBMS tindugon munyan ko sa nangani na isihan ay guwaman palan na opisina talaga ang CBMS ang huna ko kaya talaga kaini o ang office ninda mga katindugon under sinda kan DSWD or CSWD o sa ano pala ni City Planning and Development Office mga katindugon tabi. Sa bagay ta pagpaplano ano kasabay sinda. Kaya maswerte kita ng na pagkaagat na yaon di si Ma'am Rose. Iyo po ang sa tuyang mga kaibahan si Ma'am Rose Gaitano and si Madam nalingwan ko sa pangaran ni Madam Delinista ni Madam. E welcome tango na di sa programa si Ma'am Rose. Ma'am Rose, good morning tabi.
1: Good morning po sa gabos na mga parahinan niyo sa One Radio 91.3 FM.
0: Siya po ang CBMS Focal Economist number 2. May mga arog-arog pa lang kamukha na nung mayang ko sila ng focal person. Kinakulaw na bagay ma'am na niyaong kanigdi sa Laogkan programa and nakulang bagay din ano, na kita makapag-share ng information sa satuyang mga kababayan. Kuya Focal down in Friday. Madali na tambi matapos ang bulan kan July. 24 na kita, otro Biyernes, ma'am, 31 na. Tapos na kan July.
1: Madaliin lang po.
0: Sige. Dahil ko na pagparapahalo yun pa, tabi, ta nakul pa kitang po pwede po. Uy, sumay mga kahaputan ha, lalong-lalo na unong po sa ayuda. Ini na po ang pagkakataon nito para makapaghapot, ano? Para makapaghapot directamente mga katindugon sa CBMS kung paano kinukuha ang data, ano ang importansya kan collection of data, katindugon nanta nagkakaigon ng survey, nanta nagyadyan sa sendo mga harong-harong. Buda nanta ngunyan, anbasihan kan gabos ng ayuda, ali na po sa CBMS. Yan po ang mga bagay na dapat ang haputan. Pero Ma'am Rose, tabi, uning-unang hapot ko. Tako ma'am, na maguhan. Pasensya ka na ma'am.
1: Okay lang po.
0: First time ko tabi ma'am na makahampang ning sarupong na mamayo sa sarupong opisina sa CBMS. And sabi ko nga, inangalas ako, nagwapalan talaga kaya na. Di po. Andra ka mo, ma'am, giraray tabi kan? City Planning. Okay, and Development Office.
1: Yes.
0: So, headed by?
1: Engineer Myla Broncano.
0: Si Engineer Myla. Good morning, Engineer Myla. Sana nagdadangong katabi, Engineer, sa oras na ini. Paminsan-minsan, Engineer, magtaga-restuyahan man kita kan manugod sa plano sa syudad, ano? Sa City Planning. So, kamo, ma'am, haloy na kamong igwang opisina, tabi?
1: Ang aram ko po, kasi pangduwa na po akong focal person. So, saro po, nag-retired na sunain at uh-huh. So, tinukalang ko po.
0: Uh-huh.
1: And since 2008 po, igwa na kitang CBMS.
0: Yukon mo, naluyo
1: yes
0: na pala.
1: Yes po, may data na kita since 2008.

0: 2008, yaon ka na po sa
1: LGU. Dali pa po. Sa, ano, sa LGU, 2019 ako nag-start sa LGU.
0: Okay.
1: Then 2020, yaon na akong CBMS.
0: 2020, mm-mm. Pandemic yan eh.
1: Yes po.
0: Sa kakanakalaog sa LGU, pandemic. Pero,
1: busy yun kami kay ito, pandemic.
0: Pero, diretso tulo sa opisina kang CBMS.
1: Yes po. Nag-phone po ako kay Mayor Crisel kay ito sa opisina niya. Nag 1 year ako duman.
0: Ang CBMS kay ito, under pa kang Office of the Mayor.
1: Yes po.
0: Okay. Mm-mm. So kay Mayor, kasi anong taon nga ni Giraray po?
1: Naglawag ako. 2012. Job order muna po ako. Talagang step by step po.
0: Job order muna, pero CBMS na.
1: Bago pa po.
0: Okay.
1: Mayor's office po ako.
0: Bago ka na-transfer sa ibang opisina.
1: Yes po.
0: Okay. Sige, arog pa lang ka ng history mo, tabi Mama Rose. Ade. So, anong taon ka nakalaog sa CBMS?
1: 2020.
0: Duma na nag-start?
1: Yes po.
0: Pero, kan 2020, bako na siya, under kan Mayor's Office ang opisina.
1: Yes po.
0: Nasa City
1: Plan. CPDO na siya.
0: City Planning and Development Office na tabi, ma'am. Ma'am, yes. Maraman mi po, ma'am. Ano ang mga trabaho na ginigibo po kang opisina kan CBMS?
1: Ang CBMS po, since dipisilong po niyo pag-intindi na, maski ako po kang...
0: Community-based monitoring
1: yes
0: system po.
1: As in, monitoring siya, kasi saro siyang tool. Ang CBMS is a tool.
0: Okay.
1: Kaya nga, system siya.
0: Uh-huh.
1: Community-based monitoring system.
0: Okay.
1: System siya, program siya,
0: mm-hmm.
1: na nagkukuha ki mga datos
0: mm-hmm.
1: direkta duman sa mga constituents mm-hmm. and stakeholders from the grassroots.
0: Okay.
1: Iyo po.
0: Okay.
1: Then, ining mga datas na ini, pigpa-process ta ini,
0: mm-hmm.
1: tapigigibo siyang pangtabang duman. So, nakukuatang mga data ha.
0: Mm-hmm.
1: Pigkukuata siya, pigigibo ta siyang pangtabang sa satuyang mga lawmakers, mm-hmm. mga leaders ta,
0: mm-hmm.
1: na nangangaipo ka ining data.
0: Oh, sa lawmaking, sa pag-ibo ng ordinansa,
1: mm-hmm. yes
0: sa pag-ibo ng resolution,
1: yes
0: nagiging basehan ninda.
1: Yes po.
0: Kasi may
1: numbers.
0: Data ka mo dyan.
1: Oo,
0: okay.
1: Numbers po.
0: Maraman nindo sa pagigan survey na ginigibo sa kada barangay kung perang pamilya ang nagtitiyos.
1: Yes po.
0: Okay.
1: Tama unang gan
0: okay.
1: po.
0: Pero ang pamilyaan medyo nakakaangat-angat na sa buhay.
1: Yes po.
0: Ganun ang kadaklan, mm-hmm. ma'am. So, data gathering ang kadaklan mm-hmm. na ginigibo po mm-hmm. nindo.
1: Okay. Census siya. In okay. other words, census siya.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pigta-target niya.
0: Ayun po.
1: Oh, pigta-target niya kasi pig-target niya din, pig-identify niya.
0: Mm-hmm.
1: Target, identify, kung harain itong mga taong tiri o sa mga vulnerable sectors uh-huh. kan sa tuyang sosyudad.
0: And aside kay, naaraman ta, kung pera ang population sa sarong
1: yes,
0: barangay.
1: Yes po, demography
0: kung nagdadagdag,
1: po.
0: Oh, pero aram tama na pirming nagdadagdag okay. yan. Dada iba si mabawas yan.
1: Normal po kaya, nagdadagdag
0: oh.
1: po. Magnalas ka kung nagbawas ka. May something's wrong.
0: Kung ang data mo ngayon kang last year, ngayon 2025, nasa 10,000, magnalas ka kung 9,000
1: yes,
0: na sanali.
1: Yes po, kaya po anong i-justify ito, ayaw, mahiling ka duman sa mga data mong ibanat at aarog kayo sa
0: nagsaray
1: epekto
0: na
1: kang...
0: Ngayon, nag-migrate na
1: ngayon.
0: Ano yun, nagkagaradaan na ngayon gabusin eh. So aarog kayo yan, tabi ma'am, ang kunyang trabaho na ginigibo nito. So, sa madaling sabi, dahil po pwede na bako updated ang data.
1: Yes, dahil okay. pwede po. Kasi dapat timely, relevant mm-hmm. po ang data ta. Kasi
0: okay.
1: pig-apply ta iyan taon-taon eh. Apply mm-hmm. mo yan kung sisay mga ipo ka iyan.
0: Mm-hmm.
1: Kung matao ka kidata na kang sarong taon pa o kang
0: buong
1: taon na ang nakaagi.
0: Opo, outdated na data.
1: Sala na sunumero mo.
0: Uh-huh. Mm. Okay.
1: Bako nang ano so sa imong anoan, pigigibong batas, bako mm-hmm. nang connected duman sa anoan, numbers niya.
0: Okay. Kamo sa CBMS, may isa ding enumerators o naglalaom din kamo ma'am sa tabang kang mga barangays?
1: Naglalaom kami sa tabang kang mga barangays kasi igwa po kaming mga CBMS coordinator sa kada barangay.
0: CBMS coordinator lang
1: yes,
0: ang igwa kamo. Kung igwa kita ng 47 barangays, 47 man coordinators ang igwa.
1: Yes po, pero sa mga dakulang barangay ngunyan, igwa na sintang tigduruwa.
0: Ay, yun, tada yung mga kakayanong kang San Lorenzo na rin.
1: Imaginin mo po ang San Lorenzo, muda ang San Vicente.
0: Dakulao na. Ano garong dinubli mo sa sarong
1: opo.
0: Barangay ang bilang ninda naman?
1: Dahil kakayanon maski sarong bulan, mga duwang bulan ka maglibot, dahil kakayanon.
0: Okay, nga last man nga ni ako, ta sabi ko, sa sarong aldaw, pag nagsorbe ang CBMS, dahil man kakayanon sa pagkahiwas-hiwas ka sarong barangay, San Lorenzo
1: yes
0: na lang, sabihon ta.
1: Hasyenda pa.
0: O sa Hasyenda San Miguel, duman na lang sa muya sa isla kan San Miguel. Dahil man kayanon, kan coordinator na saru sana, na ikuton mo sa maghapon ang sarong barangay tabi,
1: yes,
0: ma'am. So may mga pagkakataon na sinsitwasyon na minabalik ang mga numerators, ang CBMS, tabi?
1: Iyo po.
0: Ang coordinator.
1: Mm-hmm.
0: Para makompleto niya, so dahil ita nakaipuhan.
1: Yes po. Mm-hmm.
0: So dahil siya kayang trabaho ngayon sa Rong Aldaw, kaipuhan buwan talahan siya, tabi?
1: Mm-hmm.
0: Okay. Paano ang coordination sa barangay?
1: nagtatao po kami ng surat communication
0: din.
1: Oo. Pero bago po kaya naglalabi na po kami kay Ian sa liga ng mga barangay.
0: Okay.
1: Kaya po aram kang gabos na mga kapitan na igo talagang si BMS na pigganda.
0: Okay. So sa madaling sabi, advance permit and information para masabutan kan tao kan mga barangay na may ikukondisir na census sa sarong particular na barangay.
1: Opo.
0: Pag ma-census ka mo ma'am, ano ang kunya nindo tabi? Number one na data na pigahanap.
1: Siyempre po, so sa tuyang populasyon.
0: Okay.
1: Then ito pong mga connected sa vulnerable sectors, pira ba sa tuyang PWD, mga senior citizens, subados, so mga aki. Kasi po pigaan mo tayo sa pigibot po baga yan na pyramid kung nakahiling ka na po kayo.
0: Ay, po.
1: Si working sectors, yan po.
0: Dakulong talaga
1: po.
0: Ano?
1: Si so, ang pira ang may CR, pira ang daing CR, si may tubig, si may gripo. Yan po ang the usual na pigaharanap. So mga nagkakralasi, pira po ang nagkakralasi sa elementary, sa high school, senior high school, si say po so nagka-college. So, araw po kaya.
0: Dakulong na dito, adi.
1: Yes
0: sa sarong, sa
1: actually,
0: sarong ngayong pamilya.
1: Ang booklet na po, 12 pages iyan.
0: Sa sarong ngayon, kaya pako madali ang pag-survey. Sa sarong pamilya, sa sarong harong ngayon, pirang pamilya ka mo dyan. Pag-arong kayan ma, malimbawa, sarong harong, tulong pamilya, gabus iyan, tigkakandak pa nindo ng interview kada saro.
1: Ang si household head po, iyong pigahapot me.
0: Okay.
1: Pero siyempre, tadakul sindang pamilya, minsan, kay puhan man sindang haputon.
0: Haputon din. Anong rason? Sagkod mo niyan, dahil pa ka mo nagkakaigon sa dairy harong. Mga arong ka, naghaputan na din.
1: Kung ano ba ang pigisteran ninda, kung makeship housing ba iyan, o
0: rental,
1: concrete ba, nagre-rent ba sinda.
0: Gabos na yan, na data.
1: Yan.
0: Gabos na data, kinakaipuhan na mga kuapo nindo. Sige. Tan purpose nga ni, sabi mo, magagamit kan mga kunyanta, listador ta sa pag-ibon ng mga batasa para mas mapakaray tabi, ma'am, ang estado kan pagkabuhay kan lambang Pilipino, di ba?
1: Sa mga estudyante din po na nagre-research, kay puhan din po ninda ng data, nagdidirian po yan sa opisina, nagaharagad man iyan.
0: Okay. So, speaking kan ayuda, o digdi na kita,
1: sige po, ma'am sa ayuda Rose, na.
0: Pasirin na kita sa ayuda. At least nagkaigo kami ng background na naarog po kayo ang trabaho na ginigiwa. Pero sa opisina nindo, ma'am, kikaya nindo, ma'am?
1: Pagkakaya mi man.
0: Sa pagkahiwas kang ano?
1: May 10 kita. Dang, adi.
0: 10 lang ten, ang staff mo naman.
1: 13 ata. Pang 13 ako.
0: Pang 13. Kaya luwas pa dyan sa so coordinator. Kasabay na. Luwas
1: day
0: pa.
1: Day pa po. Luwas.
0: Luwas pa sa so coordinator. Tabi, yugon mo ini mga tugang. Ano? Sa kadakol na data na pinaghahanap, mga katindugon, arog lang kayo ito ang bilang ninda. Once na ko anindo ang data, ano ang proseso?
1: Big process po iyan.
0: Okay.
1: Ang staff ko po, sinda kaya nag-undergo ng processing.
0: So, may tabulation
1: siya
0: naman?
1: Opo. Okay. Pigbibiriyo po ni Daya. Dahil pwede pong pas-arok-sarok na ngaya. Ako ngaya. I-include mo ngaya ako dyan. Dahil po, bako po arok ka iyan. Pigbiriyoan po iyan. Tapag pig-ano mo baga iyan, pag pig-process na iyan, dyan mo po mahihiling kung pira na kita gabos na naka-star sa Tabaco City.
0: Okay. Kaya, kunyan, ma'am, gura ano ka critical na dapat pag nag-census ka mo, kaya nag-survey ka mo sa sarong harong, na dapat tama bako utik ang sign ng pigsasabi?
1: Ay, sus, number one na concern po iyan.
0: Okay.
1: Karog nga ni po kayo ni, ayuda. Kung di ka po magtataram kung may hapot kasi duman nga, pero nga ang sa imong income.
0: Ka.
1: Sa tuya nga ni po, naka-bracketing lang siya ang income. Data pig the target na maray nga 15,000 to 20,000. Arog lang kayo, hindi kami nag-specify. Nga 10,000 to 15,000, 9,000 to 10,000, arog kayo. Mapili ka lang po duman sa selection na ito. Kasi pigihiling ta po, kung sisay so mga economically vulnerable. Lumatap ano ma-determine. So, economic na pangangaipo o kaya kakayahan kang sarong pamilya. Ang CBMS po, baga more on household profiling. Family. Iyan po. Pag-determine ta po iyan. Mahihiling ta po iyan duman.
0: Ma'am, bang naghapot, halimbawa, sa educational background pa sana kasi maasabutan mo na buda kung anong trabaho, di ba? Pag-uwan, halimbawa, nagganda ka mo ng interview. Ngayon, sir, ano ang tinapusan mo? Kung halimbawa elementary graduate, high school graduate, college graduate, masunod dyan, ano ang trabaho?
1: Yes,
0: pagkatapos kayo, perang monthly income, di ba? So, duman minaluwas, halimbawa, engineer so na interview, tapos nagtaram na hababasa na ang salary niya, paano nindo iyan? Paano nindo iyan tabi ma'am pigkukunyan, pigkukonsider na...
1: Kaya nga, digdi po ang critical, digdi ang role kang mga CBMS coordinator sa barangay. Tapos hindi mismo ang nakakaaram kang tawong iyan, kung ano iyan.
0: Abo ko ngayon, i-disclose na ba ka ngayon, aram mga baga nindo na igwa kita kipi.
1: Iyon na nga po iyan.
0: Dahil baka makataram ma'am. Kaya kayo siguro, nangyayari, nagkaparadakol na, may mga pagkakataon na sinisenaryo na kung minsan may ayuda, nakakasabay sila.
1: Yes po. Oo. Kasi po, so iba, sa lang declaration kang sa indang
0: habo ito gaan tunay.
1: Ano, background.
0: Ay, habo yes ito gaan tunay in comparan ka. May mga araw ka na tingtatago ninda. Yes diba? Po. Kasi, data man, ma'am, kukunyan, mababasol sinda na for security reason, di ba? Maski puro pa paano, ma-expose yung data, nakapot-kampot tinda.
1: Pero we have to isipong tamang po na inipong sa itong mga data, covered po inikang Data Privacy Act na ngun yan.
0: Ayo, okay. Oo. So, dahil yan makakaluwas. Ade,
1: kasi duman po sa inutan kang page na ito, igaman po duman na ano.
0: May pasabot na duman.
1: May pasabot na duman. Kaya nga ni po, pag may nag-interview, dahil ka pwede magparahiling-hiling dyan. Kaya nakahampang sa pag-interview mo, nakahampang sa
0: ito. Face to face nang talaga. So dapat ini masabutan na ka, magdangog sa mga paraan tabay tadi di po sa siyudad din Tabaco na pag once may nagdyan sa indo ng mga enumerators coming from the CBMS o maski sa PSA po yan, importante ang kooperasyon po nindo ano para sa data gathering kan opisina taarog kay ni pag may ayuda na nagkakaburukag ang kinaban mga tugang tabi tapos kung kisay-kisay nga hanap nindo ning basol na kung minsan sa barangay nagpupun talaga ang gamos na data ma'am.
1: Yes po.
0: Okay, kung day ka mo makikipag-cooperate, day ka mo makikipag-coordinate, mangyayari talaga ang arog kay ni perfirming sitwasyon ta.
1: Yes po.
0: Okay, balikan ta, digdi kita ma'am sa uplift assistance yes, program po ni PBBM. Mm-hmm. Okay, digdi sa Tabaco City, pinagsasabi kasi maski si Senador ay si Secretary Win Gachillan, sinasabi niya na through CBMS ang data na kumbaga na-identify natatawanan po kan ayudang ini ma'am.
1: Yes po.
0: Digdi sa to sa Tabaco City, ano ni hali sa sendo mananggat tabi or kung sa inhali pong listahan ini tabi madam.
1: Sige po, saro-saroon ta na.
0: Sige si tabi madam.
1: Si Uplift Program stands for Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transportation. Programo po ini kang Philippine Government Assistance Program implemented through the Department of Social Welfare and Development to help vulnerable household to cope with the rising food, fuel and transportation cost. The program was expanded in 2026 to assist the 7.5 million household nationwide.
0: Okay po.
1: So, ini po ang primero tong sasabuton digdi sa tinaram na ini, nationwide national government program. Bako po ining lokal. So, pagsabi pa sa nakaining national ini, dai pong pakiaram si LGU dyan.
0: Okay,
1: dai siya kasali. Pero,
0: taka mo ma'am, taka mo si CBMS, local
1: po
0: din kayo, di ba?
1: Local
0: din, okay.
1: Sige po.
0: Para masabutan nito, ang opisina po kan CBMS na nagtataram mo niyan si Ma'am Rose is by local din siya.
1: Yes po.
0: So, pero, dahil ta CBMS hinda, niya undig di sa tuya para makapagpaliwanag tabi.
1: Yes po.
0: Unong sa proseso ka na pagtataon ning ayuda. 7.5 million households mag-iraray.
1: Nationwide, yes
0: ang pinag-uroon. Bako po, voting population, bako po number of families sa sarong-harong kunik, kada harong ang pinag-iresulyan tadi diha. Kada harong. Kung sa sarong-harong, tulong pamilya ka mo dyan, harong lang tabi ang pinag-iresulyan tadi.
1: Sarok lang dyan.
0: Sarok lang na, sarok lang tabi dyan ang pwedeng mabinipisyaran ka ini tabi, madam.
1: Since ini po national program,
0: okay po,
1: ang applicable po na CBMS, kasi may duwa na kitang CBMS,
0: ayun
1: may
0: po
1: local na kita, igwa na kitang national, ang applicable po digdi is CBMS national kang PSA.
0: Okay.
1: Conducted po ini kang 2024
0: okay
1: CBMS census kang PSA.
0: PSA, okay.
1: Yes po. Ini pong si Uplift Assistance, ang beneficiaries are divided into three categories.
0: Okay,
1: ayan so, na. Dangog po kita digdi sa category. Mahihimay po nindo kung sa income mo digdi.
0: Okay.
1: Si Group 1 po, category, household already enrolled in the Pantawid Pampamilyang Pilipino Program,
0: okay. 4Ps. So mga 4Ps.
1: Yes po.
0: Basing ang ngurup-ngurup kayo ba, 4Ps na naman
1: yan. And walang sabay gutom, WGP.
0: Sindan doon, 4Ps mo na, so walang gutom.
1: Pero sindan, one-time assistance.
0: So, day po mapupuso, kunyan, 12,000 han hanggang December.
1: Saruan lang ito, okay lang yan.
0: Saruan lang ini, ha.
1: Tabaka maghanap pa nga yan next month, day na.
0: So ano, 4Ps ba? Nagparahanap pa ka mo, day na ka mo kasabay. Okay.
1: So isi group 2 naman kita, hindi na malaog si CBMS. Poor and near old identified through the 2024 community-based monitoring system but not receiving 4Ps and WGP beneficiaries.
0: So day dumang kasabay sa 4Ps, so day kasabay sa walang gutong program, kamuna mo niya nasa group 2. Pero dapat, kamuso sinasabing kumbaga sanggang dikit kay mga tios near poor baga mamano nagtitios tapos near poor kamuan kasarabay tabi diyan sa mga ayudahan na iyan.
1: Pero po Uni ang ano kaini ang kadipisilan
0: ano kasi ang kulatilya
1: ako, ako mismo nadipisilan kaini ha kasi binanggit niya poor and near poor.
0: Oh.
1: We have to identify kung si sa itong mga poor sa ka near poor.
0: Okay, dapat mag- may bracket ma'am kang salary.
1: Yes po, balasa. Oh. Pero po, ining si si National,
0: si
1: how do we determine kung na kaya nasa sige near poor ako? Si, a household tag as poor or near poor in the 2024 CBMS household database.
0: Mm.

0: on the priority, on the proximins test. So, ginamit ng PSA is proximin test. Mm-hmm. Meaning, so economic classification mo. Mm-hmm. So, income mo.
1: Ipo.
0: Ang household. Model developed and implemented by the Department of Economy, Planning, and Development. So, mm-hmm. naglaog na si DepDev. Okay. Si DepDev, si formerly NEDA.
1: Okay, NEDA. Oh.
0: Pending the adoption of statistical definition of the near poor and poor for the limited purpose of using for the uplift program,
1: mm-hmm.
0: the near poor includes households which are within the 25% above the poverty threshold. So, okay. how do you get the 25%?
1: Yun na naman the poverty ito. Threshold, okay?
0: Si poverty threshold po, igwa kita ka ini.
1: Okay.
0: In 2023, ang poverty threshold ta po sa Bicol region is kung earning ka po ng 9,791 for food consumption, pag pababa ka na kaiyan, uh-huh. below the poverty threshold ka na.
1: Tiyos ka.
0: So, poor ka na, adi po.
1: Okay.
0: Si 25% kaan, kukwaong ta naman pababa.
1: So, bako siya gabos.
0: Mm, bako gabos.
1: 25% matatawanan.
0: Yes po.
1: Okay.
0: So, sinir po
1: so,
0: naman.
1: So, tiyos pa duman, ma'am, nakukuha nunin do.
0: Yes po. So, pinakatiyos naman duman ang kukuha nun.
1: Pag-anon magsaliksik ka, no?
0: Priority, okay. iyo po. Then, si above near poor ka naman, pag near poor ka naman, uh-huh. si 25% above ka naman duman sa threshold na ito.
1: So, kung nag-i-income ka, monthly income ka,
0: more than degree sa 9,000 above.
1: Alimbawa, mga 15,000 asakop na yan ka, ma'am.
0: Above ka na, near poor ka above.
1: Okay, so...
0: Diyan naman kita ma-determine kang 25% naman ka ito. Kaya isipun ta po, bako gabos matatauan.
1: Kaya nga laso iba.
0: Yes
1: ito
0: po.
1: Ngayon, so taong ito, nagtatrabaho, origwaho naman, pero kasabay kaya siya mga tugang duman sa near poor. Kaya ayun.
0: May makakalaog nga ni digding sumay mga hababa na ano baga.
1: Oh, tapos yun na nga nito so sabi ko ma'am na kung minsan sa interview kan CBMS Arumindo dahil nag-declare kan tunay niyang salary.
0: Yes po. Kaya talagang
1: makakasabay siya.
0: Honest and truthfulness duman po sa pagsimbag sa census.
1: Okay. Iyan ang sa group 2.
0: Yes po. Okay. Si sa group 2 ini. Ini pong sa group 3 ini si mga low income workers and their families identified through the social security system records.
1: Okay.
0: Kaya ini, mahahaluy-haluy yan ini. Ta, may ahin siya na baga kang ano, SSS. Iba na ito.
1: Uh-huh.
0: Oo. Maski ini po na sa group 2, madidipisi lang kita kasi ang lista po ka ini.
1: Mm-hmm.
0: Nag-inquire na kasi ako kasuugma pa ka ini. Uh-huh. Sabi kang samuyang focal person sa province, ang list po daing mga near poor sa kapur, available siya sa DepDev.
1: Ah, submitted na
0: yes
1: naman.
0: Po. Di ko nga ni po malang maaraman kung sa central office or di sa region.
1: Okay. Pero
0: feeling ko po.
1: Central office kasi national,
0: sa central office,
1: national na naman ang
0: kuya. Kaya medyo mahahaluy-haluy yan pa ini.
1: Oh.
0: Not unless na mag-directa naman si Department of Economic.
1: Uh-huh.
0: Yung nangyari di tayo. Oh. Direct na si Sense Pasiring Digdi sa lang. Uh-huh. CSWD.
1: Dapat ko taro
0: na lang list.
1: Dakulo na ang kunya, dakulo na ang talibong.
0: Di ito pagparabasulon si Mayor na ano, day niya iniaram, day niya aram ang lista, day niya ininahiling.
1: Oh, nagangangangangan ni
0: Sulcal. Maski kami, day may ininahiling.
1: Oh, kasi basihan pati 2024 naman ini.
0: Opo, itinauna lang po ini direkta sa si.
1: Okay, o nga, di ma, may near na, kunyan ka
0: yes,
1: di ka na SSS. So, paano ang pagbangga na kayo kang data? May, kaya na po ding madubli. SSS ako po. Kasi may mga tios nga ni ma, may talagang member ka na SSS.
0: So, sa hiling ko po, may magiging sitwasyon may mangyayari talaga arugan. Pero po, may mga guidelines man po kasi sinda niya, program guidelines kung paano huninda iyan.
1: Ano, pay kung la.
0: Pag akong mahihiling mo po, si Four Piece Buda, si Walang Gutom, dahil naman sinda hindi makakwalify sa group 2.
1: Okay, sabay na dati pa dyan.
0: Assuming na arugan iyan ang dalagan kaining programang ini, si group 3, si day naman siya ma-qualify duman sa ano.
1: Mm-hmm.
0: Sa rookie itong sitwasyon na sabi mo po.
1: si group 3.
0: Asyon, ang logic ka.
1: Ang sabi, siguro ko ka doon sa
0: mabase,
1: SSS.
0: Yes po.
1: Day na siya isasabay digdi sa group number 2.
0: Kaya nga po, ang pag-release po kang ayuda by category, by group.
1: Posibleng napag-adalan na sunod ng paning doble-doble na assistensya yan. Tagay, kung halim, nearos SS member ka na may... Kung dahil ka man makasabay number 2, probably baka na sa group number 3 ka. Ayun. Para sabot lang taming mga katindugon. Ano? So, pasirin kita ma'am sa kunyan, 2020-based monitoring system.
0: Yes po.
1: Ini ang pinagba. Ano ma'am ang guide? Halimbawa, ta 2020 lista duman kadana, papano na ito? Tapos, recipient po saan hanggang December?
0: Sa hiling ko po, nagkaigwa na si PSA.
1: Na ba?
0: We have ano ta po na pigamit digdi si 2024 PSA na po hadi di po sa uplift program government program. Nag-validation na sinta ka ini.
1: Okay, pig-revalidate na ninda.
0: Yes po.
1: Okay.
0: Mm-hmm.
1: So na

0: Department ng Data kan 2024, binalidate na nila bago binaba ang programang ina.
1: Yes po.
0: Okay. Kasi nagangalas kita. Kasabi ko nga eh, 2024, sarungal daw, utrual daw, pwede may mangyari sa
1: sarong persona. 2 years na po baga, 2024, 2025, 2026. Surhalawig na.
0: Yes po.
1: Dakol lang mga improve, mga mangyari kayaan.
0: Igwak yung mga sitwasyon as in pagkakataon na posibleng suspect census nindo na family head.
1: Pwedeng, naglipat na.
0: Naglipat na.
1: Nag-abroad na.
0: Iyan, tabi madama sa tuyang kaaditan dyan.
1: Naina.
0: O, papaano ang sistema? Papaano ang pag-claim? Dahil dyan, ma'am, nakapag...
1: Mamburo may ano, guidelines.
0: Okay. Teko lang. Pag-release the airport kang
1: CSWD, sinda na po
0: kayaan. Baka dumaan na din sa guidelines. Okay. Alimbawa na may na-identify duman at ining tawong ini kadana. So, bahala na sinda guide kung anong gigibon i-report na inida ina po tabi. So sige.
1: Dapat po pala nag-guest dig si CSWD.
0: Si Ma'am Jen Mayo, si iaputon mi na lang sa Lunes kung ano ang magiging pa-sistema kayan. Kasi kay Ma'am, di kay Ma'am Rose, mga data lang po na kinukuha based sa 2024 community-based monitoring system.
1: Yes,
0: okay, Ma'am. May naka-istorya ako na Kapitan kan San Lorenzo, sikap tupi ng prutas. Apo, sabi niya na kan 2024 may nagbarabaan da talaga na mga taga PSA. PSA ma'am, nagpasabay lang sa mga enumerators tabi. Speaking kang enumerators isa sa tuya,
1: yes,
0: probably hali sa barangay nagpaiba tabi madam sa office.
1: Igwa po. Ay po, naglo-localization din po sinapaabot sir.
0: Okay.
1: Po sa tuya ang mga enumerator na iyan.
0: Oo. Uh-huh.
1: Sinda lang po ang nag-hire.
0: Ayo, oo. Mm-hmm. Kaya may nangalas nga ni din para dangog ko kasud ma. Kunyan niya sir, niya sa nag kunyan sa muya nag-interview. Iyan piga-hire man po iyan ma'am ano
1: po.
0: Kasi dai man kakayano aron nga isabi mo sa indo dito yun lang kamo duman so kay nakaipuan mag-hire for that purpose lang sa arog lang ka na purpose na mag sa service inda pero provided na sinda kan mga kinakaipuhan inda bago man sila nag-survey.
1: Yes po, may training man po iyan. May training man po iyan na pirang semana sa inda.
0: Oo. Arog kay tumpik sabi ni Kap may tablet na ngayon burbit-bit. Nahihiling na ngayon kung arin na harong ngayon dudumanon,
1: minapaiba
0: na lang. Iyon. So, yan po ang pagkaklaro na gusto tang ipa sa mga paraan tabay ta. Kunanta, tamay mga sitwasyon as in pagkakataon na kung minsan nagungurub-ngurub sa iba na ako ngayon na census man pero di ako nakasabay. Igwapang unyan ma'am kinaglalakop na ano sarok mga kababayan ta. Ito ba ang sticker na pigkakabi? Pagkir ka naman tapos may check parmic na para na census sa sinda. O dahil araw ka ito man.
1: Tipo yun ang sticker, pigkak ag iniduman time kang pag-interview sa imo.
0: Okay, so may darana talagang sticker siya.
1: Yes po.
0: Patunay na ka mo na census na.
1: Yes po, yan. Yan lang po ang gustong sabi yung kaan.
0: Kaya ka mo may nahilin niya sa lanob nito, sa may pinduan, sa may porta na may sticker na yan, bilang patunay na ka mo na census na. Ta kung may magdyan pa, na madugdoble, mahiling tulos. Mahiling tulos kan mga enumerators. Ay, may nag-survey na pala.
1: Ini pong mga enumerators kang CBMS, may mga ID man po ini. Din ang sa tuya pong local CBMS, may ID sinda, igwa sindang surat, halik ki mayor.
0: Okay. So,
1: sinda,
0: patutuo?
1: Oo, patutuo na sinda. CBMS local, nagkakandak i-update.
0: Yeah. So, tangani, hindi ki may ma... apektaran o kaya may maloko.
1: Yes po,
0: mga maloko
1: ma- maiskam baga ngunya.
0: So, iyon na po yan.
1: Opo.
0: Ang kunyanta, ang pinagbasihan ka boss kang data. So, kung kamutabi, dahil kasarabay duman sa group 1, 2, and 3, dahil na magpaparaagrangay. Gusto sa sabi yun, nakakaangat-angat na kamu sa buhay.
1: Yan po.
0: Nakakaangat-angat na kamu sa buhay. Dahil na magpaparaasakan sa ayod ang ginita. Kaya nga ni dahil nakita iayudahan ta naglalaw mang gobyerno ta nakaya ta ng tabi ng tumindog sa satuyang mga pangangaipo. Sabi Didi, good morning po Sir Ed and Ma'am Rose. Since dai mandara na sticker twice na po nag-census ang PSA sa Santo Cristo Puroxinco, dai pong sticker na dara ang mga enumerator ma'am. Okay lang kung ang barangay ang mag-census ta bistado na maninda ang mga tao sa sarong barangay. Unlike sa PSA na dai maninda bisto ang tig-census ninda, tapos pag may maduman sa mga harong, tigahanap su sticker kan pag-census. Dai man ngani sinda ki sticker na dinudukot kan pag-census. Salamat po and God bless you always. May mga sitwasyon na ma'am na dahil darang sticker. Ano kayo
1: ayan mamang... po ang day ko aram. Basta ang aram ko po, dapat may sticker. Kita po sa local, igwa kita.
0: Okay.
1: Ang last kandakta po sa local is 2023. May census kita ka ito, sticker ito.
0: Okay.
1: So kulay pink maga po.
0: Okay. Ako nga ni ma'am, pig-census kang dyan sa San Carlos, ako naguri. May nag-census dyan sa kuya. BHW, kay po na ito kang CBMS. Dahil man kitin-sticker man ang...
1: Kita po ang CBMS ta po.

0: lokal, updating po, nag-update kita taon-taon. Okay. Day po yun ay sticker.
1: Itong ginibo, parang updating lang ito?
0: Yes po, updating lang po ito.
1: Ganun ba yun? Sige, para at least, kasi na-census kaya kami, kanya pa kami duman sa buwang. Haloy na, mga 2020 pa ata. So, haloy-haloy na ito, bago 2019 nga ni siguro ito. So, haloy na, nag-transfer na kami na nito. Kaya nagpasabay na kami sa census niyan sa ano sa San Carlos. Ito garing, di man ang ganda sticker. Araw ka nag-texting dito sa 2 years. So probably, itong pigsasabi ni Pura ano lang ito, ini yung updating kan data. Kaya dahil na kinakaipuan. Alat ka. Tamay ano digi para dangog. Baka ma-share man kang ano niya. Hello, good morning.
2: Good morning po, Sir Ed. Good morning, Ma'am Ross.
1: Okay.
2: Kailangan po ako kanta yung pinag-istoryahan na duwa.
1: Ayo po.
2: Manungod ka, payodangon niya. Maiyakot lang po ako dahil kami, sarok man talaga kaming tiyos. Ngunya, naaraman nila po tayo tiyos na sa mga beneficiary. Dahil naman kami po nakasabay.
1: Okay.
2: May ano man kami digdi po, so pigsa di ba lang yung sticker? Nasinsus naman kami. Kaya mo kami duman nakasabay sa listang ito.
1: Okay. Ano ang hapot mo kay Ma'am Rose?
2: Ang hapot ko lang po duman, igbasihan ba natabi ito sa interview yung mga sa income, kung anong buhay. Tarong lang po kaming tiyo. Senior citizen na nga ni kami, dahil naman kaming akitan, akit mo ito. Tarong man sana, kaya mag-inagkataon na sa mga income. Iyan po ang pinalasan ko. Tapong pigbasihan ito sa mga tiyo na dawarang maray na income, nasa doon ka din kami nakasabay.
1: Ayot, abe.
2: Pero baga, sir, mag-ingit sa mambaga, tapos ibang tiyo sa na nakasabay.
1: Ayot po.
2: So, dapol man tiging mga tiyo man, dahil man.
1: Ayot, abe. Sige, tagadan tanong reaction si Ma'am Rosa. Gadaan kung kama sa radyo, ade.
2: Sige,
1: madam. Okay, nagdadamong ba yun sa radyo, madam?
0: Sige po.
1: Paano kayo tumamampaliwanag na census man sinda, pero dahil na nakasabay sa ayuda?
0: Ang hapot po, arin po na census. So local or national?
1: Yun, PSA. Okay.
0: Kasi
1: okay,
0: we have to distinguish po ini national program. Duman man po kita mabasi sa 2024 PSA survey.
1: Okay. Kung ang PSA ang nag-survey sa PSA data.
0: Sa PSA
1: data,
0: po.
1: Kung ang nag-survey dyan sa Indo is local na data mako. Okay. Hello, Ma'am Giraray Tabi. Ano ang nag-dyan sa Indo? Taga PSA?
3: Hindi baga po na nagdukot kang tigisabi po ninyong staker.
1: May PSA na nakabugtang ka?
3: 2024?
1: May PSA na nakabugtang? Hilinga daw, Tabi.
3: Hilinga daw, Tabi.
1: Kung may PSA na nakabugtang yan, ang nagpa-survey kayan, PSA?
3: Ang nag-survey nga ni Bigi po, so, hapot ko nga ni ito, estudyante pa niya ako ka mo.
1: Eh, mga generators yan, pighari yan kan PSA?
3: Case of...
1: Ha? Case. Papsen. Ang gusto sabihin kayo, population census ini, madam.
0: Opo.
1: Okay. Population census iyan, Tabi, ma'am, ang pinagkunyanan na iyan.
0: Kasi po, sa PSA, ang papsen po, ang mga hapot po dyan, basic demography lang po yan. So, information lang po yan.
1: Okay.
0: Pagkatapos po kayo na nakasimbag ka, masipirin.

0: po. We have to think na day po man nag-release si, si group 2.
1: Baka halata na dun mo. Taday pa man, day ka man kasabay sa 4-piece, tabi.
2: Ay, ma'am po.
1: Day ka pa man kasabay. Tanayinot ngunyan, so 4-piece pa, ano, tabi?
0: Oo,
1: halata na dun ta. Halata na dun ta, tabi, ma'am. Tabaka na sa masunod.
2: Okay, so, mga lista kan, so, pinsabi ba gan, ilang 2,000
1: per maan? Oo.
2: Nakapos na si mga pangaral na hiling ko na.
1: Oo, baka.
0: Na ipa pong list na nagluluwas di sa category 2, sa group 2. Na ipa po ini.
1: Sa group 2, sa group 2 tabi, madam. Na ipa man ito. Kaya mahalat-halat kita kan sa group 2. So group 1, nainot na talaga. Ang group 1, so sa mga 4-piece po yan.
0: Yes po.
1: 4-piece buda, walang gutom program. Kung dahil ka dyan, baka na sa group 2 ka or group number 3 ka tabi.
2: Nakalista kaya ligdi, sir. Makumanini mga ano, 4-piece buda. Ano? Walang gutom?
1: Aba ko, nakalista okay, dyan. Anong barangay ka, tabi?
2: Nakus na tabi itong ano. So, pag ayuda kang 4-piece buda, walang gutom. Naka-release na singgang.
1: Anong barangay ka? Anong barangay ka po?
2: Bernardo po.
1: Ay, kunyan, tiwi man ini. Lapwas kita, madam.
0: Ay, ma'am.
1: Diyan ka mo sa tiwi. Oh, lapos kita. Sa tiwi ka mo po maghapot. Kung napauno tabi, taigwa man ka mo dyan kay CBMS.
0: May CBMS man sinda. Nagpupun pa lang ang tiwi sa CBMS.
1: Sa tabako lang kami po. Digdi madam.
0: Makasimbat. Although po ini pong program na ini, applicable ini sa indang group 1, 2, 3.
1: Iyo po ma'am.
2: Time po yan. Depending niya po.
1: Sa tiwi po madam. Ta dyan ang kagsakop man tabi. Digdi tabako na po kay ini.
0: Si sin nga ning arang kang taga-tiwi si ma'am.
1: Oo, tayo hapot na ni.
2: Maski po sa ano, sa opisina kang.
1: Ayun po, sa CBMS do, sa tiwi.
0: May CBMS hindi po duma na opisina.
1: Okay, makihapot na lang.
0: Si Ma'am Nulas ko po ang apelido. Ayun,
1: tabi madam. Tiwi pala nini. Una ko rin sa tabang ko, nakahapot kita din tiwi.
0: Kanya kita.
1: Out of Cameron's area kita madam. Dapat dinapot ko pala muna kung taga sa inano. Anyways. Naglalaong kay kita. Out of Cameron's area kita. Anyways, mga katindogon, dako lang bagay na kung halimbawa igwaman ka nigdisa sa tuya, ma'am, naarog ka na yes, kunya. Po. Na sitwasyon. Otro hontam, ang data, binaba, hali sa national.
0: Yes po.
1: Bako ka mo ang nag-provide.
0: Yes po. Lalo po, digdi, bako po ining hali sa syudad, bako po ining hali sa mayor's office, bako po ining hali sa local CBMS. Hali po ini sa DepDev, sa Department of Economics, Planning and Development.
1: Okay. Uni may okay, nag-text din, may nag-chat. Naka-release na po, Sir Ed and Ma'am Rose, yung tabako, Kantuke, na ayuda, yung group 2. Oh, naka-release na daan.
0: Naka-release na?
1: Oh, kasi mabaga kayo, may release dahil naka-isisus na ka-CBMS ta. Anyways, kung naka-release na, kung
0: naka-release na. Kasi nag-agi sa mo, arog ka, no? Dahil masamu, nag-agi.
1: Dahil nag-agi ang data sa Sendo. Ang kunyan kayo ni, ang aram ko kasi sa group number 2, kasi sinda yung matatawanan na nindurudiretso ngayon na kasi gigibuan ata sila ng ATM.
0: Yes po.
1: Kaya,
0: dumana mag-
1: kaya face-to-face mo na unrelease. Kasi sa 4-piece ang aram ko kay ni ma'am, direct na dumasasay ng account.
0: Tama, dati na sinda may ATM.
1: May account na sila. Kaya dahil talaga sinamari. Ang may release talaga, so mag-face-to-face talaga, ining nasa group 2 kasi kukuanon so information
0: nila
1: pas magibuning parang ATM sa Senda kaya sila talaga
0: so na naman sa land bank.
1: So araw kiyan tabi mga katindugon ano so otro honta ha ang data mga katindugon po bako po yan hali sa lokal kundi hali po sa national na pigbaba lang po dito nyaon lang dito si Ma'am Rose para maipaliwanag tabi ang naging proseso kung paano po yan ano taday imam po nagagayan sa mayor's office ang datang ini bako manhali sa CBMS lokal ali po sa CBMS sa pagi po kan PSA na ipigbaba na lang tabi sa kada barangay na yung man po ang nagpapaliwanag o kaya nagpapasabot na kamo ang mga beneficiaryo. Okay, kakapusong kita ng oras sa lasyete sing yung makaskaso na ni pag-abot sa ururon kan sa ayuda. Anyways, Ma'am Rose, pasirin kita dyan. Kung may mga kaputan ka mo, tadig di kaya dakulon pa ini. So mga paradangog at abaya, ang census survey bako para magkaiba sa ayuda.
0: Tama.
1: Mayaman o higos, mayaman o hikahos,
0: masimbag.
1: Na census. Ang census ay para sa socio-economic estado kansarong pamilya.
0: Yon. Tama.
1: Ay, sabi ni Binanggit
0: ko na po, kaso bago.
1: Ayo. Bako ini, pag nag-census sa Indo, pag nag-census, baka isipon nindo.
0: Oo, ayuda. Bako po. Profiling po kang mga household and families.
1: Oo. Dapat sa barangay, pag nag-post-posin na kan mga pangaral, dapat ikag ninda kung anong group ang tig-post ninda. Iyo. Sige, klaruhon ko na digdi. Any kay ang pakaisi ko, ano, Ma'am Rose, pa, ano na lang, pa-correct na lang ako kung tama or sala. Ang pakaisi ko kasi tabi, so mga taga 4-piece, buda, walang gutom, dahil talaga kamo mga face-to-face na release. Automatic, i-download ang kwartang an sa account nindo. Kung halimbawa man, igwana kay face-to-face, probably ma'am, group number 2 na ito. Kasi magkukuana duman kay mga data na kinakaipuhan. Para magibuan ka mo ng card sa maso

0: Dari lista sa goodbye na Disyembre.
1: Mm-hmm.
0: Card na lang tabi. Ha? Duma na tabi, bubungtat ang sa indong kunyan. Makuko ang ayuda. Ayun po.
1: Makapasana all ka na sana.
0: Sana all na lang tayo. Anyways, Ma'am Rosso ni si Osla Onon, haluyo na iniki kunyan. Kihapot manungod sa bagas. Ayuda. Ayuda man girare ang pagurunan ta. Didi sa tabako, dahi pa nakaka-release kan 10 kilos na bagas. Ano ang nakakapahaloy, Ma'am Rose, tabi?
1: Ang nakakapahaloy ka iyan?
0: Ano ito, Ma'am Dayan? Ang nakakapahaloy? Digdi na, Ma'am Dayan, sa microphone. Sige na. Ano?
2: Good morning po.
0: Si Ma'am Dayan, Admin Aid 1 kan CBMS. Mm-hmm. Okay. Ano nakakapahaloy, Ma'am?
2: Ang mga nakakapahaloy, kasi po as of the moment po, ang tigigibumi po kaya na mga encoders po kang CBMS, uh-huh, na mga empleyado kang CBMS po is yung mga natawanan po, yung lista po kang mga natawanan kang, so kung natatandaan po nindo, nagpaluwas po ang province key price subsidy din.
0: Oo, 10 kilos din.
2: Yung inot po, nagpa-release.
0: Opo.
2: Yung mga lista po na natawanan po ka ito, ay kinuha mi po sa CSWD. Sisindak
0: okay
2: po, so nagpa-release po at that time.
0: Opo.
2: Ngunyan po, yung lista po ka itong sa provincial price subsidy, tigahali mi po yung mga pangaran ka ito. Digdi po mismo sa database may.
0: Okay.
2: Nganing po, dahil po madoble.
0: Doble, okay.
2: So meaning po, yung mga nakakuha sa provincial, dahil na po makakakuha
0: sa syudad.
2: Yeah.
0: Yun ang nakakapahaloy, ma'am. Kasi
2: yes,
0: yung cross-matching,
2: yes,
0: kan data, kan nakareceive na, na posibleng madoble. Kaya nahaloy kita digdi.
2: Tapos po, bako lang po, so lista kang sa provincial ang tigahali mi.
0: Uh-huh.
2: Kasi po, sa guidelines po, kang pagtao kang rice subsidy,
0: mm-hmm,
2: wara po dapat makasabay na 4-piece.
0: Mm-hmm.
2: Wara po dapat makasabay na sockpen. So nagpe-pension po,
0: uh-huh,
2: sa national at saka sa local.
0: Okay.
2: And then, wara din po dapat na solo parent.
0: Okay.
2: Kaso po, nagka-problema po kayo that time kang sa provincial. Ta, may mga nakasaralak mag-guide ang 4-piece.
0: Uh-huh.
2: May mga nakasaralak mag-guide ang sockpen.
0: Pagalan ka mo, adi.
2: Opo. Mm-hmm. Bali po, nung tigka-crappy po siya kayo, siguro po, sa mga nakasabay po na ito, eh, wara po sa itinao sa mong lista.
0: Mm-hmm.
2: Po. Or araw po kayo itong sa 4-piece po, may nakaabot po sa ko na bako naman da po siya 4-piece, pero nanta, mm-hmm, po siya nakahali. Or,
0: mm-hmm,
2: or ano da, 4-piece pa ngayon, pero nanta, yaon mangyari ngaya digdi.
0: Mm-hmm.
2: So, meaning po, so lista po na finalter mi po, or mm-hmm, inarali mi po duman. Baka po, di man po siya duman nakasabay sa list.
0: Ayun, oh, okay.
2: Kaya ito po ang nakakapahaloy po, kung nanta din po maitaot-taot tulos.
0: So, bagas na 10 kilos.
2: Lalo po man yan, for example, sa sockpen po, sa social pension, ang tigahali mi po na pangaran is 5,700 plus.
0: Dakulo na din.
2: Si 4-piece po, ang mahahalion may 4,252 na, uh-huh, pangaran po.
0: Uh-huh.
2: So, masaro-saro po kami ka household.
0: Dakulo na din. Tapos, 13 lang ka.
2: Opo, yun po nga.
0: Yeah, medyo mahaloy-haloy manangad, adi. So, at least masabutan mo, Usla Onon. Kung nantata, si Usla Onon, inural daw kami kan bagas sa iningayan ni Mayor na 10 kilos. Sabi nga, mataon na ngayon kan 10 kilos na bagas. O, tronta, nagkakaigwang nyo ng cross-matching tabi baga katindugo na opisina kan CBMS, opisina dyan ni Ma'am Rose, para da imadoble tabi. So nakakuha na ng bagas sa hali sa probinsya. So mga 4-piece sa perminang naayudahan, da ina po dapat madoble pa.
2: Yes, ayan po.
0: Pero ang population nga ni Ma'am na target na matawanan?
3: 10% kang household population.
1: Malag mag-iraray po si 25%.
0: 25% mag-iraray kan household population tabi ang pinag-irestriyan. Iniling ko na din iso
1: household.
0: O, iniling ko din iso. Ini-census kan 2020 pa. Pero kung 2024, probably nadagdaga na ini.
1: Opo.
0: 27,000. Pero na dyan, ma'am?
3: 2024 po, ang household population ta is 36,000.
0: O, nagdagdag na. 36,000 dati, 27,000. 36,000 ang unyan tabi, mga katindugon. Ano? Dakul na pala nagpatirindog din kay Harong sa taba. Nakabot na kita dyan. Kasi household na po ang pinagbabasihan. Yo, makahalat-halat na lang tabi, Usla Onon ta. Ipapasabot man sa nini. Kung i-release na tabi, iyan na bagas na pigpaparahanap mo tabi. Ang solusyon dyan, loads, dapat ipost kan mga barangay CBMS so mga nakareceive kan 10 kilos sa baranghawon da ipigpost kan CBMS. So nakareceive da ah. Actually, pigahali na, kaya dahil pag-posting ko niyan, ma-posting na duman, pag ma-release na kan bagas, iyo. So, kung kumbaga, ang ipopost dyan, kung halimbawa may posting man sa barangay, Ma'am Rose, na-filter na, sabi mo, Ma'am,
2: yes,
0: Dayan,
2: po,
0: diba? Na-filter na, so record. Kaya, dahil na ka mo mag-a-edit na itong natawanan, pwedeng natawanan po,
2: yes,
0: tro. Kasi ngunyan, kaya nga ni na, haloy, tapig tatrabaho po kan opisina kan CBMS,